0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Yan, salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment karabuntag. Kasariin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan din nilamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5, ha? It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, karong adlaw Oktubre 14 apan 1943, October 14, 1943, mga 83 anyos na ang milabay, opisyal na numpa bilang presidente si Jose P. Laurel Sr. sa Republika sa Pilipinas, nga gipaluyhan sa mga Hapon o Japanese sponsored Philippine Republic. Matupad niya itong October 14, 1943, may hurar bilang pagkapresidente sa Pilipinas si Jose P. Laurel, og siya na numpa sa tubangan sa Chief Justice of Supreme Court sa Pilipinas nga si Jose Yolo. Og ang nangulo sa pag-ampo o invocation mao si Bishop Guerrero og isundang kini sa 21 gun salute og ang 5 ka minutos nga pagbagting sa kampana sa mga kasimbahanan. Human sa maong inaugurasyon dinhi na nagpirmahanay ang Japan og ang Pilipinas sa ginatawag nilang Japan Philippines Pact of Alliance. Asa din adunay pagtambayayong o koordinasyon o kooperasyon tali sa Hapon og ang Pilipinas. Asa din gipirmahan kini ni kaning presidente Laurel og siyang administrasyon ang maong the Pact of Alliance tali sa Pilipinas og ang Empire of Japan, ang presidente sa Pilipinas og ang halangdong emperor sa Hapon nagsabot nga ang Pilipinas isip usa kini independente nga estado o independent state og ang duha ka nasod matud pa magtinabangay isip maayong mga silingan nga nagtahod sa kagawasan og soberanya sa usag-usa aron matukod ang Greater East Asia nga gibase kini sa Ustisya makatampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan ug uban pang ligon nga dili matarog ang pakighigilaay nini og kini gipirmahan ni presidente Jose P. Laurel. Manosab ni Claro M. Recto ang Minister of States o ang Emperor sa Japan na si His Excellency Shuzo Murata Susami. Apan matod pa sa wala pa muabot ang Hapon dini sa Pilipinas o human sa miyatake ang Hapon dito sa Hawaii sa Pearl Harbor na sayod na si kaning Presidente Manuel L. Quezon na sunod pagasakupon ang Pilipinas o dini na. Miyatag sa instruction ito ni Laurel na ikaw magpabilin sa Manila o mga tubang sa mga Hapon samtang sila misibat na sa Pilipinas. Kaya matod pa si Laurel adunay close nga relasyon sa mga Hapon na binasa mga officials kaya tungod ay ang anak lalaki nag-eskwela dito sa Japan diha sa Imperial Military Academy sa Tokyo. Ugusab si Laurel adunay honorary doctorate sa Tokyo University na sa diin siya na sa maayong posisyon na makikatubang sa mga Hapon labi na ang Japanese Occupation Forces. Ug wala siya mahimo kundi dawaton ang maong challenge. Ug dinhi na namuno si Jose P. Laurel bilang presidente sa Pilipinas sugod atong Oktubre 14, 1943 hangtod tuig 1945 mga 83 anyos na ang milabay. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
4: History Bio.
5: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: No one ana makaugana sa kama.
8: Basin og
7: may diabetes ka.
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: Og antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Og the sugar. Sugar cane.
7: Mga organic compound.
8: Yeah, effective.
7: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
8: DTX 500.
6: Sa mga butika.

0: bibili sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apangtalo pangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Gamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw.
0: Mapalit sa iyong kasuki butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Aniana, ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila o mga dekalidad na trabaho sa mga glass o aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass o daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila ni Mutang sa Angtay Building, Corner Luke Wright and Perdisi Street. Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiyakinin ni Ma'am Jane Lumapa. Patawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: Kagugup o crispy nga lechon ba ang imong ipangyuta? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang tiplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa tanipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, ipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment

0: Investment Corporation, The Boston Finance, and Investment Corporation. Alam sa dugang na kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaas si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaas si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:12 na. Balik gapon diri sa ato nga pagapanag-uban. Kinigapon si Kaki 5 Birdie Compass kanon nga Mighty C. DTX 500 DTX Copy Mix of God Litribayo Kabusa.
4: Kini si Kaki 5 Attorney Ronald kanon nga DTX 500 DTX Copy Mix Litribayo Explore Bayo DTX Dipalobos.
2: Foro de los Pueblos.
3: So, diri taron na mga suking tigpaminaw. Nining utok sa mga prosecutor nga mura na gyud na mga sukit tigpaminaw og kining utok bulinaw.
4: Sige, sa
3: sa utok bulinaw mga isoon. Diri sa ta sa ato aga tambag legal.
0: Ato na ba kamo'y mga pangutana kabahin sa iyong mga personal legal issues? O guban pa, aniya na ang programa nga makatabang kaninyo. Ipatayag kini sa Tambang Legal. Tambang Legal. Kauma si Anthony Rodel de Balubo. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Anthony Rodel de Balubo.
4: Ay buntag, Attorney Ronel ug Sir Bernie ug sa mga suking tigpaminaw ninyo sa K5. Mangutana lang ko, Attorney, baka bahin ining yuta nga among napalit. Human na namo, Attorney, ug process ang pagbayad sa buwis ani dito sa PIR. Tipak ramang gud ni sa yuta, Attorney, ang among napalit, pero ang problema kay ang titulo tuwa sa lain nga nakapalit. Amo untang plano nga i-process og tiwas ang yuta dito sa ROD apan dili man ihatag sa usa nga nakapalit nga moy nagunit sa original title ang titulo. Di na mo mapadayon ang proseso dito sa ROD. Unsa may among maayong himuon, tambagi mi, Attorney.
0: Tambag Legal. Tambag Legal. Attorney Ronel de Palubos.
4: Actually, ang una ninyong himuon, inyo siyang sulatan gyud, no? Nga i-demand nga inyuhang gamiton ang titulo kay parihaman mo nga naay katungod sa original title kay parihaman mong nakapalit. Kung dili gyud niya i-surrender o niya nakahibalo gyud mo nga naa gyud niya ang title, pwede mong mo-file og kaso sa korte, no? Or kung the same barangay mo, pwede sa ipatawag sa barangay, pero dili mo the same barangay, pwede ra gyud mo mo-file og kaso sa korte, no? Cadastral case na siya for kanang production of kanang or surrender of original owner's duplicate copy. Kaya katungod man gyud na nimo unsaon man pag-process nimo dito sa ROD ug walay original title nga dili man na sila. Duha ra man gud na kung ma-produce, i-produce. Pero ug wala, ug nawala gyud di affidavit of loss unya i-reconstitute og new original owner's duplicate copy. No? So ang imong himuon, sure man ka nga naa sa pikas nga nakapalit. Mo na imong himuon, i-demand sa siya through writing, demand letter to surrender or imong hulaman kay gamiton para sa ROD purposes ug dili gyud siya file siya kaso. Kay na kay cause of action, no? Kay ipa-surrender na siya ang original owner's duplicate copy kay dili na pwede nga lumluman niya diha ng original nga owner's duplicate copy kay kinahanglan magyud na sa ROD sa pagtipak sa yuta nga matituluhan pod sa lain ang katunga.
3: So kining nagdala ron sa mother title turns nakapalit ra pud ini eh?
4: Kapalit ra pud.
3: Mao ni problema
4: tingali siya ay una nga nakapalit pa
3: nakapalit.
4: So siya gitagaan
3: kay ingon siguro siya iya natutanan.
4: Yeah,
3: Sunod mga

0: nga, mamalit mo giyo talaga, kanang clean.
1: Kanang clean.
0: Kanang way, antitulo to, adito ni Kuan, antitulo to ni Kuan. Katanawa, mukihan na po ka para suskwarta. Ang balor, suyota ni mo, no? Tuwara sa bugado. Para dito na hatag tanan.
1: Pero dapat tungod unta. Kanang naggunit sa original title, ipahula mo ragod na niya. Kay paingon naman po na sa araw. Di pa pero maon ragod niya acknowledgement receipt nga naan niya ng anantawana niya for purposes ragod araw di. Inighuman dito, tatakan ramang ko na sa araw di. Iuli ramang good na. Dili mang good po na makuha niya. Mabutangan na dito, partially cancelled. Kung natituluhan na ang katunga, partially cancelled.
0: Kanang nagpadala po sulat, nagpadala po tambag, dasay mo ha. Sure po ka nga iuli ni mo pag mahugman ni mo ng titulo.
1: Mabitaw ng papirmahon po siya o mapirma siya o undertaking.
0: Kanang puro mga sigurista ba? No? Dapat ang mupatunga niya na ang tag-iya, Giyod.
1: Ang tag-iya, Giyod. Anya, wala na. O sayo, di na po paki ang tag-iya. Ano may paki? May halin na na.
0: Halin na na.
1: Halin na na. Ano po namang tag-iya na?
0: Bunali ninyong tag-iya. Bunali. Di mo tabang nila. Ibitaw ay. Sunod lagi, mamalit mo giyota, ayaw pag palit nga, naipakapin nga, buruka. Palit mo giyota, nga ka ng clean yod, nawa na'y kaso.
2: Tambag Legal. Tambag Legal. Attorney Ronel De Palubo.
1: Tambag Legal. Atot ka na to sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
2: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:18 na. Dari na taron, Tons. Sa may tanaw ni mo, nasasyak ka ba? Nasasyak ka ba? Ako, nasasyak ako. Dahil nilagay breaking news. Or breaking. Breaking news. Breaking. Saan lang kagidrap nila mga suking tigpaminaw? 1, 4, 3. Uy. Delikado ni. 1, 4, 3. I love you.
1: 1, 4, 3.
0: I love you.
1: Ako, kan eh. Binuang ragyod ni. Klaro ko kayo ng binuang ni gihimo nila sa
0: prosecution. No, kamo ba mga animal gyud mo kamong mga prosecutor ba? Mga animal
1: na halata na gyud nga ilang purpose pakaulawan ragyod si Sara Duterte.
0: Kita pod giilad buta nila.
1: Kita pod giilad buta nila pagpaminaw ang mga walay hinungdan nilang argumento.
0: Ni mo ramdi gapon. Wag ta ko ramdi gapon may pagpaminaw.
1: Nganong inyo panggi-file? Nganong inyo panggi-presentahan og mga kusog. Witnesses.
0: Kusog kuno kay itong article pod.
1: Kusog kuno kayo.
0: Mo bitin lang giuna.
1: Mo bitin.
0: Ni sunod na to article 1 kay kusog
1: ni. Kusog kayo.
0: Article 3. Aw article 2, article 3 dayon. Uy. Gikusgan raman sila sa article 2 raman.
1: Kadali nagud mo kayong i-convicto si Sara or naulawa na mo atong inyong gi-present nga wala poy na-achieve kay ang inyong purpose pakaulawan si Sara Duterte aron nga madaot si Sara Duterte nga dili na layhan ang taon niya.
0: Kamo ba?
1: Pagresulta sa survey number 1 naman gapon.
0: Correct. Kamo nga mga prosecutor ba? Lami man mo pamatyon oy. Dibitaw, Tons.
1: Ayaw po, ayaw na patyon.
0: Kanang, tagaan ko kay gayonan nga mupapatay or mupatay ini nila. Kamalo kay kinsa unang nakupatay?
1: Kinsa?
0: Luistro.
1: Luistro?
0: Ay, iba tagtagaan lang ko kay gayonan. Binuwang man ninyo, gibuwang man ninyo.
1: Ayaw nang ipapatay.
0: Ayaw ninyo buwang ang mga Pilipino.
1: Kung imong ipapatay ng tao, di na na siya ka-feel. Kanang makabati siya sa konsekwensya sa iyang sala. Ano siya, ikuha?
0: Di, pinatsyanay na lang eh.
1: Ayaw nang patay-patay.
0: Jesus. Wala naman eh, Polos.
1: May managdrag addict kay or drug pusher.
0: Ang sama na pagtanaw ini. Ang sama na pagtanaw ni mo ini nila. Dili, mga addict.
1: Kana? Dili, oy.
0: Halos manggali, mga tangtang na ng mga ngipon tungkol sa addict. Buagas na manggali na mga higala ka ng iyang laway, mga kaigsunan nga nagputi-puti. Tungod siguro na mga higala sa residyo sa Cebu. Di ba kagot, mga
1: tao? Di na, masuyop si Jerbel, oy. Madahan, buka.
0: Jerbel?
1: Di na, oy.
0: Daghan na ba, naging una ko, Jerbel, nga baho ko nung kakuhan. Maglagot,
1: magutang. Bisong! Ang imakulang! Kung nanimo sa dagway sa babae, no? O limpiado ba na yung bilin? Si
0: binastos kayo? Naman ang inyo! Dapat mong bubastosan! Binastos naman ang inyo! Muna, Jirbel! Maingon ko nimo, nga daghay nag-ingon nimo, nga kanang imong laway, sama na kabaho sa imong bilahan!
1: Nga si Terry Redon nga ilong, pati naman imong pasika, Terry, nga convicto na ligon. Kaya nga nung nisugot man ka nga i-drop na ron ninyo, be? Ano nisugot man po ka? Utro po ni Steel Joke nung dakog tangog sila Hela Dilima. Ay, mga ngilingig kayo mo. Ingon mo nga, wala na! Ah, na-prove ninyo. Ya, karon inyong i-atras.
0: Ay, bastos na inyong himo sa mga Pilipino.
1: Binuang. Gagasto-gasto ra mo. Balin, dako agasto. Ang impeachment trial. Kay proseso lagi. Ya, karon humana mo present. Inyo nang i-atras. Eh. Dili na lang naman na ipadayon. Di na lang mabutaran.
0: So, ikaw, sato maka, pa. Sato mo. Pa. Natakol na Manila Turns ang to. Karon gitakol nila ang to kay mamalyang salin-salin.
1: End na nila. So, end na nila. End na. Girest na nila.
0: Tungod kay si Villar, nibalhin na ninyo mga hinampaka mo.
1: Kaya yun sila na tayo numero.
0: Sige pa magpangita sa numero. Sige pa magpangita sa threshold niya. Wak pa ninyo nakuha. Mo nang nagpadayon kunuhay mo. Karon nga naana, kamupod ng mga senador niya, ng majority, ng mga tortugokpod mo ng mga utok. Kamu'y kakonsabo nili ka mga prosecutors. Kamu po'y naingon. Nga, kanin na lang na. Sagdi na lang na. Maramang Japon na 14 na bitaw may, makakonbikto na ni. Muna diha mga sukitig pa minatun.
1: Masan nila.
0: Yung,
1: ang ilahang kuan hang October, wala para, wala na hearing ha. Hangtod November 9.
0: November 9.
1: Ilahang pag formal offer of evidence sa ilang article to nga mora sa pabutaran nila. Unexplained wealth October 23. Paminaw nako galantaw gyud sila ilang i-offer wa po hinungdan. Maobjekan maguto mga hearsay man to, mga kuan so.
0: Katong 1.
1: Tung 1 og 4.
0: Ang 3 ila ba tong gi?
1: Wala nila gi-present ang 3 gib.
0: Unsa man tong 3?
1: I-drop pa nila diretso.
0: Ay ang 4, kuan man 3. Ang 1 confidential.
1: Confidential.
0: Three bribery. Three bribery. Kaya salin-salin ng tungkuan. So, one nilang i-present?
1: Wala nilang i-present.
0: Automatic drop. So, one of four ragyan ang ilang i-withdraw?
1: One of four ragyan ilang i-withdraw. Pero ilang i-drop? Ang tulog yun. Kay file man to nila. November 9 ang defense. Pero, ang defense, naning kamot yun doon, nga i-present yun nila, balag i-drop na to sa kuan. I-present yun nila ang controverting evidence at to. Kay, binuang man na, inyo nagipakaulawan ng tao, kamuray nadungog. Dapat madungog po ang side ni Sarah, i-present naman to ninyo.
0: Asa na ba'y, asa naman in taon ng kuan? Asa naman mo ka, on sa tawag ini, kanang nga, sakto pa ba na inyong mga utok? Nga, human ninyo, mura ba og may magni ko Anton ni surrender? Kanang depensa ba? May magsila mo iniingon nga ko na lang surrender mi. Bugat kayo bitin sa wala. Guilty ko. Mura ba og imbes kay hapit nang tamaluto mga suking tipaminaw. Hapit na makakaon sa gilong ag mga higala nga mais. Ikalitan lang tons kuhag baga. Kalit lang ka mga higala nga gikuhaan ninyo kalayo. Hilaw
1: mo lang?
0: Bisag dili na lang unta. Pag, di na lang unta kang Sarah, for example. Sa mga tao na lang ang mga higala nga nagsunod. Ningon man hinon si Jerbil mga higala, daghan ba ito mga platforms niya? Lahir man gunang impeachment court na mga kaigsunan na mo'y mo patawag mga higala. Kay kung maingon mga kaigsunan, makakuan pa din ng impeachment court turns, maingon pa din nga, sige, makasupina pa din na, o niya, dito magpa-priscon na sila.
1: Pagka na sa priscon, mangon, pag gusto rin mangon, nagyaw-yaw din na.
0: Mas may magito sa korte. Iningon man siya nga, sige, kung gusto mo nga, ipatubag ninyo, kanay inyong mga ebidensya, kanay inyong mga testigo, na kay mga platforms. Social media.
1: Puro ramang good kay Ibino. Ang kabalokan nga, no? Ito pang hikay pa. Dito pa sa ilahang sa committee pa sa house. Di ba? Madriaga, silang Trillianis. Grabe kayo nga. I-present kini dito sa court ticket sa impeachment court. Pag-abot na inog-presenta sila, ay, dili na lang namo i-present. Kabalokan sila nga. Wagod. Wagod hinungdan ang testimony. Hersey, good. Digin mo, stand. Maobjikan. Yun maulawan, ra.
0: Sige, mga suking tigpaminaw. Sugot me. Ako sugot na lang ko. Sugot na lang ko nga inyo i-withdraw. Bisag gawa ko'y labot. Pero, kamo nga mga prosecutor, i-refund ninyo to. Itong gasto sa kuwan.
1: I-pa-refund?
0: Pa-refund.
1: Gasto sa kuwan? Pag-hearing?
0: Day 1, katong. Asa to kutob? 30? Day 30? Before ang article to? Natuki? Sa 4 o 1, i-refund ninyo! ang kwarta sa mga tao. Eh sige man mong pagita, confidential fund. Karon, kay inyo na malakaning i-withdraw, inyo na malakaning i-drop. So, i-refund ninyo ang kwarta sa mga tao. Nga gigasto mga sukin tigpaminaw. Kamu po diyan ang mga senador, ikaw po diyan, chis. Kung uyun-uyun ka diyan, kung sugot ka diyan, i-refund ninyo, tabangin ninyo, gripan. Prosecutors ug mga kuan. Judges.
1: Tubiha, no? Ipakaulawan lang pag Sara Duterte nga Murjo Gunohaig nakasala sa confidential funds. Yeah, sa grave threat nga klaro ko kuno kaayos video nga nangulga kuno. Ya ano ninyo? Ano ninyo bang idrat?
0: Wala gyud mga utok. Asa pa ba ninyo nga mga utok? Siguro kanang utok ni mo Jerbel ta ina na igit na na diha ang nasa imong utok.
1: Baho ara ko dana.
0: Ha?
1: Baho kayo.
0: Ay, mas maayo na lang nang naibaho kaysa wa gyud. Or dili ba kaangso na sa imong ihi kanang nana sa imong utok Jerbel. Luistro.
1: Mary Rose Mansing Arcala, grabe sila mga sir, naunsa naman ni sila, humani lagi pakaulawan si BP Sara, unya gausik-usik radyo sila kwarta sa Pilipinas, ambot lang di na sila ma-explain ilang tumong ug tuyo, grabe luuya, ambot na ba na sila.
0: Padala lang mo ilang presidente mga suki tigpaminaw nga perti bangaga. Padala lang mo nining presidente mga kaiksunan kay maghulaw na kono, malit na kono mog balde. Kay samtang wa pay hulaw, gaulan-ulan pa. Magsaud na mog tubig, salud na mog tubig. Kay tudlon mo unsaon pag sterilize, unsay tawag niya na?
1: Pag-filter.
0: Filter.
1: Nakapangandam na mog balde diha?
0: Ha?
1: Nakapangandam na mog balde?
0: Oh, anya ning Hortus Castro balde manggod ka na inyong utok ba? Para sa kadaghan sa balde ba nga puno ninyo yung utok? Ay, Ginoo ko. Huling gobyerno na ito, mga sukit yung pamilya, pero why action ang mga tao? Nga naman, paldo man perme. Paldo. Sayonan mo niya na. Turn, sayonan sila niya na. O, ipakaulawan na ninyong tao pagkaman din ninyo patubagon. Ang nakapresent na bitami, wala mag-Japon. Ang kaskas lang ta. Kinahanglan, mahumanig November 9. Sabi ninyo mga sukintik paminaw, kada manggong, daghan manggong, di ba ningon na misa una, di ba Turns?
1: Mm-hmm.
0: Daghay mga prioridad, ya. Nga nung ka ng impeachment magyon. So, i-priority yun nilang impeachment. Ang budget gali, wapagali.
1: Kaya importante, constitutional mandate. Constitutional duty. Di nga nung, i-contrast mo nyo, sikusik mo lagi mo.
0: Maulagi. Ayaw. Sus, Ginoo ko, patakalakaw, wapamimaka, pa ko makapalo up mga sukit yung paminatuan sa kay ganahan man lagi tao say di napunta ganahan say ganahan punta makikalamutan ako nini nga hearing lagi o niya pagkaman inyo raman ni Gapon i-withdraw Jerbel panuway kang bayhana ka bula-bula lang na imong baba Jukno kamutan nandiyan ng mga prosecutors ng nas gobyerno mga panuway mong dagko wak mo makatambag nagkasus. Ikaw po, the cheese is kudiro. Nakabalo naman ay kadaan. Tanaw ka, tanaw niyo, nakabalo na si cheese sa ilang move?
1: Palo.
0: Ha?
1: Ikaw palo?
0: Ikaw gani, kay...
1: Naka-ready na good.
0: Ready, gibasa ng script. Cheese, ang imong ulo, bro, pagmunggos.
1: Iyala na nang giingandaan, yung withdraw.
0: Cheese is kudiro. Imong ulo, bro, pagmunggos. Klaro kayo nga kung ugaling nga di ka mo pabor, nagto sa mga prosecutor, klaro kayo nga pailan kang kaso. Klaro kay Tons, kaprisohan po ni siya Tons.
1: Oh,
0: Mapraapon ni siya kakanjingkoy o kamarkulita.
1: Ready na, pareha. Nagawa na silang Villanueva nga ready na tong kaso ko. Oh. Mauna pa hinog na to.
0: Oh, ikaw po, Juwel Villanueva. Mayin na pagsunogon mo sa imperno. Oh.
1: Oy, break sa
0: ta. Gibastosan man ninyo mga tao, bastoson ta na lang po mo. Gipersonal ninyo mga tao, personal on ta lang po mo. Muna diha. Ha?
1: Break sa ta. 8:30 na.
0: Oo, sige. Break ta. Basta Jerbel ha, kanang imong laway. Tarungan ng imong laway. Hindi na magputi-puti. Juklo! Kanang imong ipo ni paslaklag mayo diha sa imong alingagang. Para di na mugawas ng mayo. Katong mga members committee, mga kaigsunan diha sa kwan. On justice. Gara-gara lang mo. Mga panuway mong dagko. Bugal-bugal lang ninyong atong konstitusyon. Karon gibugal-bugalan na po ninyong proseso sa impeachment. Ha? Lami kay panlugito ng inyong mga bilahan diya. At pila inyong mata. Alas 8:31, mahiblad tayo na nila mga sukintig paminaw. Mga bastos ka nagko. Ang ayan po mo bastoson. Di mo deserve nga di mo bastoson. Deserve mo nga bastoson. gamikan kay bugal-bugalan ninyong konstitusyon karon ang impeachment trial inyo na pud gibugal-bugalan. Ikaw pud si Escudero. Ha? Padala-dala ra pud kanila. Nga kanang imong ulo murag munggus kadako. Pero daghan pud bayay sulod. Dakay sulod.
1: Dakay sulod.
0: Ah, ay na ato nang lutuon unya. Alas 8:32 minas sa tagpipila ka penomdom. Salbay.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
2: Nawan ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidant. Nga gigan sa palaya. O the sugared sugar cane. Mga organic compound. Epic. Matok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod yung magpabili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Ganit sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy ng pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men. Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang tiplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo, matang adlaw. Na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa tanipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, ipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
8: Nakabaog lami ang malunggay Jess Panisal o ang bagong gawas sa oven ang Spanish Bread. Ayaw ka pala kahigala, kaniya na sila sa Dumaguete. Nasa sila nabotang sa may North Isle Highway at mag sa may Qualphone. Ang Pandidesayas nagtanyag sa lami ang malunggay Jess Panisal o ang nagbayro sa Metro Manila ang lami ang Spanish Bread. So sa may imong yulat, higala, tilawi ang kalami sa produkto sa Pandidesayas. Kay kung makatilaw ka, imog at kining balik-balikan. Ang Pandidesayas sa Dunes and Branches, Bayon City, Dumaguete, Bakong o kuman pang marami sa Negros Oriental. Ang Panibisayas, buka sila alas 4 sa buntag, hangtod sa alas 7 sa gabi. So higala, unsa pa inyong yulat, ato na ta sa Panibisayas!
2: Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads as t-shirt printing. We
10: We customize, we design right for your lifestyle. Ads, advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butiga.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: MyPC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumad, MyTC. Tulo ko kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa MyTC. Garantisado o epektibo gayon.
11: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC. Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
16: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pamasaga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika.
11: Mighty C.
20: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
21: Oro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:30, noy bina, balik nga po nari sa ito kapag panagumanuban. Kini nga po si Kakipay, Bernie Campos, kanon nga mighty, si D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, o D-Tribayo Kabusaw.
1: Si Kakipay, Attorney Ronel, kanon nga D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D-Tribayo, Explore Bayo, D-Tex Palabos.
0: Joel Quadra! Pasok kay monitor ni Joel. O kang Rick Ponce! Rick Ponce! Sa Rick Ponce Barber Shop Turns.
1: May buntag Rick Ponce. O gas Barber Shop!
0: O sa tindahan po ni Day Kairi!
1: Kairi?
0: Alak ni Joan, kaso kay ilang monitor.
1: Daghan kay pabor sa kuano refund do?
0: Refund.
1: Oh, nanay loss sa Beronia. Preparado dayon ang ruling nga taas kaayo. Mga walay pulos ng mga senador ug dili angay butuhon. Makaulaw sila.
0: Buna dio. Pero sa di father sa ata sa mayo nga balita turns.
1: Sa may mayong balita.
0: Ah, tanawa. Ato sa i-check.
1: Matabang. Mayor Junjun Teves nagpasalamat sa malinawon nga pagsaulog sa kapistahan sa lungsod.
0: Kana, mo ni maayo nga mga balita. Malinawon.
1: Malinawon.
0: Malampuson.
1: Malampuson.
0: Walay withdrawal.
1: Walay withdrawal. Kompleto ni tayo ka K5. James Badokilio, K5.
11: K5 News FM Live Report.
22: Gikalipay sa mayor sa Valencia ang malinawon nga kasaulugan sa piyesta sa lungsod niatong nakalabay nga adlaw Oktubre 12 ning kasamtangang tuig. Sa usa ka pahayag ni Valencia Municipal Mayor Honorable Edgar Tavas Jr. siya miingon nga nakab-ot sa lungsod ang usa ka dakong kalampusan human hapsay ug malinawon nga natapos sa mga katawhan ang pagsaulog sa ilang tinuig nga kapistahan. Gipaabot usab ni Mayor Tavas ang iyang pagpasalamat sa tanang katawhan sa lungsod ug sa mga bisita nga miduyog sa ilang selebrasyon sa ilang hugot nga kooperasyon nga nahimong malampuson ang maong kalihukan. Subay niini parayon nga giawhag sa mayorang tanan nga magpabilin sa pananghiusa ug ipatigbabawa ang respeto sa matag usa ug pilion ang kalinaw para sa malinawon nga komunidad. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX Coffee Max. Nagakapikanan naka detox ka pa. Kinilang gihapon sa kanunay ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kaki 5 James at Ditre Bayo Banukilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, Key 5 News.
4: News FM Live Report.
0: Kamat Key 5 James sa alas na 8:42 na. Ay, kusog kay monitor ni Pari RJ Tons. RJ Kutin. Ah, abot niya ilang ubit. Ubit og nanggirli.
1: Iparifad kay ato palit og balde og bugas.
0: Datanawa.
1: Baby.
0: Pagsadyos na.
1: Perle Cabana. Good morning, Sir Bern. Attorney Ronald. Tinood yun na mention ang gasto para lang madaot si milyon ang gasto. Para madaot si Bipisaro niya maghatag og ayuda tag 2,000 ra. Para siguro palit og balde. Sakto na kang ganyan pabor ni pero dito maayo itong imong mga gipang susi ka ganiha.
0: Asa di maayo?
1: Walay bilos ba yato? Delikado kang makiha ito. Nag-iimogiing ng baho o guan? Bilahan si Jerbel? Mura po kang nakasimhot?
0: Laoy di. Katawa ro ba rin si Jonathan?
1: Ha? O niya, inigbailan ka kaso ang naglaybil. Pwede biya dito sa iyahang lugar?
0: Asa?
1: Kay kanang mo file o kasong laybil, pwede man na sa residence sa... Or asa nadungog?
0: Ah.
1: Oh, so nadungog nila dito sa Batangas.
0: Ayaw,
1: dito ka bay lagaso, baka nanong kasgote. Nakasim hot ka?
0: Ikaw ba, mura man kag nganong bulabugon man, imbis kay nalimta na to.
1: Musa nalimta
0: ilan na. Ilan na yun i-review?
1: Oh, kaklaro ato, i-review. Naka-record ba yan ah? Sa Facebook live
0: tan,
1: na to.
0: Tan, ito, tan, i-delete to, tan.
1: Grabe ba ito, umang gisulti?
0: Ay, sad. Ito, umang ka. Record, record! Eh? Pail mo kaso kay, at least makasuroy po ko na sa inyo. Kay pabalo na ko sa mga tao nga baho gid ka.
1: Ha?
0: Oo.
1: Sure gid ka, baho?
0: Baho kag ba, para sa mong ba ni Jokno. So may labilos nga, nagmuyin kong baho.
1: Ha?
0: Labi na ka na buntag sa'yo, di pa ka makalimog mo.
1: Oo. Oh.
0: No?
1: Basta, basta personal bastos. Na. Kuhan gano'n siya?
0: Dili, ay, na personal mang gulpon mo. Hmm? Muna ang ayan mo personalon. Namastos man mo. Muna ang ayan pulbo bastoson.
1: Dili, oh, oy, dili.
0: Kaw raman po tao. Sa'y madapod na sa itong emosyon
1: ba? Dili, eh. Komentaryo ra, dira. Pero ayaw ra kayo ng
0: mga bilos. Ay, ikaw komentaryo.
1: Maapil ba yapod ko, anak?
0: Ikaw maapil.
1: Ikaw kauban.
0: Si kauban.
1: Oh, mabita, naghilom ako ganiya kay Kihan is Bernie.
0: Kabalo man ko. O gikiha ko, di man kamutabang.
1: May gani kayo mo kong giunhan. At least recorded ni Ron, ha?
0: Oh.
1: Nga dili ko ni mo patabangon inig mo.
0: Di man. Di, o kusang log ka mo tabang. Kinsa mo po kong balibad.
1: Eh, ikaw na lang nagsulti nga dili.
0: Di, okay
1: dili ko ni mo patabangon.
0: Ha? Gusto man po ka nga. Entag, mapriso. Mama na. Nasa imong una-una.
1: Kinsa may mali pa yung mapriso ka be?
0: Number one?
1: Ah.
0: Sila.
1: Number two?
0: Sila, Gavon!
1: Number three?
0: Sila, lagi! Mingon din na sila. Da, mera! Da, mera! Mugiro man! Da, mugiro man! Limita mga sukintig paminaw. Mugawas akong pagkambugiro. Kung maghinabugiro po mo, parang buutan mo! Labaw pa ko nga buutan! Ikaw ko no be! Kamu ko no be! Ang nasa side ni Sarah be! Ikaw ko no turns be! Kay, kusok man kay kamubadlong. Ikaw ko no ang nasa side ni Sarah.
1: Nasa side ni Sarah?
0: Ah. If you are in the shoes of Sarah Duterte, sakto ba ito?
1: Sakto. Ikaw may nagsulti. Sakto, magkaperme.
0: Basig. Labilos po ito. Dito, labilos.
1: Dito, labilos. Ah.
0: Put yourselves in the shoes of Sarah. Sakto po ito.
1: Sakto. Lagi basta ikaw gasulti. Sakto, magkaperme.
0: Be, ikaw kano be? O niya, pagkoman, inyong nagagalit, ay nagtubag ha? Sakto na to? Napakaulawan na ka na mo, sakto na to? Kamtong ang mga kuanin mo, sakto na to? Katutanan, ayaw na to?
1: Very simple, na ang buti pa sa bot, ilang giangkon nga minus ang ilahang kuan.
0: Mo lagi! Tanaw si Daima, di.
1: Ngayon sa mas Daima?
0: Siya nga, good morning. Ano na, Daima, Binoy. Ito ni Masahon, kaya pa nagsara ba niya siya mong text? Good morning, sir, kumusta? Naayaw na yung mong pangos.
1: Ha?
0: Naayaw na yung mong pangos sa Tohard.
1: Kuha na, nang kuga na.
0: Hindi ka na kinay na nga. Ayaw, sus, ikaw na may kuhaan, luod.
1: Kuhaan, may managkuhaan na, kanang Si Jerbel Royston akong giingnan, ikaw man?
0: Umaw lagi, pero ayun ang inong nga, na inong nga, ano ayun pa yung kugang.
1: Kala, eh. Usa man din ang kugang na nga, ka naman ang samad nga nga ukhap na, kung maayo na. Ngayon
0: na nagkaon ka ron, huwag nga morang dukot-dukot.
1: Ha?
0: Dukot-dukot.
1: Dude, di na sila ludon. Eh, mas grabe itong imong igit ganiyang utok nga morang igit. Ito, mas baho to.
0: Asa?
1: Imong ginas, Jerbel, mong utok morang igit.
0: Taka malang ka. Di mong gongaon sa langsod sa imong utok tae.
1: Ay, dili, igit to?
0: Dili. Oo, tae.
1: Igit to imong gingo. Mas baho bago ng tae. Ayaw po, attorney, maluoy tani Bernie Ingos Lucio Margalio. Wow, maluoy ka na si Lucio. Hmm? Ikaw mo yung security niya, Sio, ha? Huwag ikiyasa niya. Dito ikiyasa Batangas. Ikaw mo yung koyog niya. Ikaw mo yung bodyguard niya, Sio, ha? Kasi makang tao.
0: Hindi, ato pangutan on si Lucio. Huwag nauli na ba to? Giklaim na ba to? Kato nakita niya nga, ide?
1: Oh, di ba nag-iingon na to siya?
0: Ay, na-claim na dahil.
1: Na-claim na to?
0: Ah, na-claim. Ah, dili, ay. Dito to sa Bayawan. Si
1: sa Bayawan dito.
0: Ah, kato na-claim. Di akong Lucio Margalio. Oh. Na-claim na siya. Ah, Lucio Margalio.
5: Foro de los Pueblos.
1: Si Peter Alfred sa Ukyot, Bais, Naminaw, nangutana siya from K5 Tanhay. Asa naman ang Bais? Wala K5 Bais? Palong mo Bais?
0: Kan pa ka ng, napay mga
1: mintinan?
0: Technical problem. Technical problem. Sumo na karunda mga suking tigpaminaw. Turns. Ayaw! Wala mang guilami. Mura ba o gaka ng mutan academic na ba?
1: Mm-hmm.
0: Present sila dito, Turns. O alay biring. Kanyang ko naman. Ibutan tayo. Article 4. Mupresent na mga testigo sa dipinsa. Ngamoy mo dipinsa mga kaigsunan nga to sa respondent. Wala kay. Di naman to mo. Cross.
1: Di na mo cross.
0: Ang prosecutor. Ano mo sa pamay purpose nga mo naman ang gidraft. Oh, sa Article 1. Oh, wala po.
1: Di okay na dili bukros. Basta kayo ma-direct. Makapresent na sila.
0: Magani, why lang eh. Anya, ang sa prosecution ng mga sukitig papino pag-present, ilad na mga higala ang sa dipinsa niya kaya nagpa-cross-cross pa. Napay, redirect. Napoy, cross, balik na po. Redirect cross. O say tawag na.
1: Recross.
0: Ha?
1: Recross.
0: O recross. Mm-hmm. Ang kuwang na lang di mga kaigsunan, cross na lang inyong pasanon. Mamagod na di mga gala. In the name of a fair play trial, in the name of fair and square, in the name of a justice to each and every Filipino, nga impeachable official sa mga sukintig paminaw, the trial must be fair and square, mga suking tigpaminaw.
1: Lucio, gikuha na gahapon sa hapon ang asawa ni Wilpin ang gakuha. Gikuha na. Og mauna, K5, Attorney Ronel Observin, i-flash na lang na sila sa CR. Angel Munoz, Attorney, nag-comment ako dito tungkol sa cashier ng Palawan. Di ba bawal naman yan i-open nila account mo tapos palitan password tapos ayaw naman sa isabi?
0: Masa ko na?
1: Ang Palawan. Iyang account sa Palawan, gi-open. Nga nung...
0: Nade account ng Palawan?
1: Nade account ng Palawan. Paano ka balo, Ana, in jail?
0: Ay, kuhan siguro na. Basic Palawan to Gcash o ronsa ba? Gcash o ronsa ba? Kaya naman, transfer.
1: Transfer?
0: Ha? Pero Palawan lang kapadala-dalawa man.
1: Gani. Pero huwag na kay... account nga, parehan ng sa kuhan, kanang... Kasi
0: mga Pimaya, ronsa ba?
1: App, manginana.
0: Oh.
1: Dapat pabalon ka sa password. Ano sa may pag-open ni mo, hindi ka kablos password.
0: So,
1: huh?
0: Muna diyan mga son. Anyway, wait and see lang ta mga higala. Ano sa'yo mahitabo karon sunod. Basta chess ha chess.
1: Yes.
0: Pag minuta na, kamo ba nga mga kwanda ba, mga senator judges ba, mga clerics na kayo, bigsag hapon sa depensa or diya sa minority, fair lang yun mo. In the name wala of the public
1: fair.
0: Service.
1: Wait. In the name of fairness. Mga tolfo na fair nga. Hukman na mangani nila din nga nakasala si Sarah nga wapa na human ang present ng ebidensya.
0: Ay, mao gani.
1: Wala na ay fair di ha?
0: Hey, ikaw na po ibira bi.
1: Ha?
0: Ikaw na po ibira.
1: Porda po rin na ta.
0: Eh, mao na di ha? Ako rin mong kuhan kuhan niya. Pag kuhan, ikaw rin po yung mamulabog. Huwag kay klaro eh. Partner gali, inigbira na ako. Hilom ka. Inigilom. Ikaw na po ibira.
1: Eh, nga na ako man. Sa mga ulog-ulogan.
0: Di ba na ulog-ulogan? Wow. Lagi kay kasing-kasing. Mingon na ka. Sabay pernit lang. Pagkakaman, di ka mo biras, mga tulpo. So, ano, ikaw nagbira ba?
1: Anong usik-usikan man ako kung laway ang mga tulpo nga waman ay mga utok?
0: Akantura di ay.
1: Bisag makikdebate na ako di, magani na kaagbanta na guway. So, may naibala na. Puro raman na sa tang pangkabit-kabit na yang naibal.
6: La, libilos na. La, kabalos ko.
1: Insa. Kaya ma-adlock di ako ikiyag laibin. Nga bukado man ko. Makadipinsa man ko sa akong kaugalingon.
6: Ako di ko katabang ni Motons. Kung mapriso ka, igore ko mo dalag pandip ko dito. Malunggay pandip.
1: Mapriso? Ay, wala na priso ka ng laibin.
6: Ah, adik rin ako mapri. Ako di rin ako mapriso. Ito.
1: Multa rin na. Dagko lang sa multa. O dagkong tao yung mong gigo.
6: Tagpila may multa na.
1: 1 million.
6: O kaya rin sa kasildo
1: na. Na, isa'y nagkakaya rin. Gaya ni mo.
6: Eh?
1: Manager ko ka.
6: Mapriso bito ko at the time?
1: Ha? Yeah?
6: Mapriso bito
1: adili.
6: Ko?
1: Ha? Hindi ka mapriso multa na.
6: Sure ba? Di ko katulog
1: sa mani, pwede ko ba yan kasuhan sila? Kasi paano pag mag-loan yun, BF ko pa maging may utang? O, sabot ni mo, Angel Munoz, oy.
7: Stop, foreigner!
1: May buntag sa tanan.
6: Good morning to all of you.
1: O, sa mga naminaw.
6: And to our listeners.
1: Nga, walay buot.
6: Nga, no mind, like Luistro. Da, ultimo foreigner, mapin ka Luistro haka. And also, joke no.
1: O, sa mga naminaw din na, or sa mga congressman din ha, mga prosecutor nga og moisulti mosturya lagpot ang laway.
6: And to those prosecutors when they talk spread all over the world their saliva.
1: What is spread all?
6: Spread all over the world.
1: Wow.
6: Their saliva.
1: Sumupisik yun sa tibok kalimutan.
6: Undi saliva but the tights and it gets is not.
1: What say tights?
6: Tayo kang iget. Sikap.
1: Tights sa minako katong sa simbahan nga tights mapangatag ikapuro.
6: Ang lagot mo kutay ni. Ah, mama na tayo.
1: Bida, inom na mo kape niya dito, scoopy mix ay. Oh.

0: Pangalan sa mga CEO President na Generous Busing, Busing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Santa Catarina Mayor Pepo Banyana Ligan.
0: Good morning, usab nga to ni Dudong Nino Ligan. Dias may Santa Catarina, Dudong Nino, good morning. Of course, atong inahandya Mayor Pepo Banyana Ligan. Og sayang hamiling kapikas na Mayor Sir J. Ligan. Pikas lawak, Jonathan Calvo. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay kamaiti, si Detex 500, Detex Coffee Mix, og Detri Bayo Kabusaw.
1: K5. Attorney Ronel, kanunay na Detex 500, Detex Coffee Mix, Detri Bayo, Explore Bayo, Detex Dipalubos para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM, Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longabo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaot nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
1: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud bod kaog utan og prutas.
1: Correct.
2: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pugag DTX 500 og Mighty C.
1: Mauna.
2: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
1: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa Superior Antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize ug mubalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
1: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
2: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
2: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
2: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
2: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo halos dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom pugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na or pwede nga dili na gid mukaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir GP.
4: DTX 500.
5: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pamali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ingnan ko sa akong anak, ma. Tumar good aning Mighty C, ma. Semana lang balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C. Pamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
2: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
1: Ay!
2: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
2: Pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
1: Lagi?
2: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
4: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radyo ang DTX 500, ako na yung gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
4: DTX 500.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
2: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
2: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang account sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataa sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
0: Mabali ang mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kada isi siya lagays ng daw. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag cover kayo. Hindi ka time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maudi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong lawas.
4: Mighty C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakakay good circulation, indot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, watay panahon para mag-exercise.
2: Na'y pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, perfect!
2: Ang extend food supplement, Sir GP, na'y maka og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hello? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kao ba na Jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect Jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News, D3 Bio.
10: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usap ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
1: Number one, Dok, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nada yun kay lauric acid.
2: Naapay, monolaurin.
1: Mga medium-chain triglycerides.
2: Check. Plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium-chain triglycerides. Nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
2: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Kung kainong kag D3 Bio.
2: Check. Ordinary D3, walay MCT.
1: Unya, Dok, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
2: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
1: Ah, wala.
2: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
1: Unya, ang D3 Bio, makapromote og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
2: Correct. Pasabot, nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones.
1: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa ito ba?
2: Magkataas ang imong metabolism.
1: Correct.
2: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. So sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3? Wala, Jod. Ikis na po.
4: D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio.

0: Kinanglan jud nimo ang BCO nga naas di Tribayo. Di Tribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang di Tribayo. Ang ordinary nga D3,
1: wala
0: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
0: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
2: D3 Bio!
3: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ang moragi-maintain pag-inom 3 times a day. Medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural ba jud ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
1: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
1: Lami, Judere, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
0: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni ang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ro ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pili Answer GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining

0: Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Mm-hmm. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
0: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
1: Mm.
0: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinang D3 Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil. Ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asya'y bana-bana mga 27,000 active cases.
0: Inya, kung nakay ingon ana nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
1: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pag ang imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta na kay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
1: Gusto.
2: D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
0: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
1: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB dot center?
1: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
1: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
1: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
1: Usto ang D3 Bio kayang kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo sa GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
1: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kona sab si Dr. Miloy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:01 sa buntag. Teknodod ka na ito sa Mighty Seckline Base na Vitamin C na baran sa Detox Rewarded. Detox Coffee Mix, nakakopi ka na ka-detox ka pa.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayroon buntag mga ka-K5. Welcome na sa itong K-Pop Top of the Hour News. Ning Andong Miyerkules. Oktobre 14, 2021. Taratso kita sa tumanagulang balita karong oras sa ha. Ang 30 ka-Miyerbo sa Silacan Dance Company gikan sa Negros Oriental muapil sa International Folklore Festival 2026 na ipigayon sa Nanjing Grand Park sa Tainan City kung Taiwan gikan Oktobre 17 hangtod 25. Sa wala pang ilang pagbiyahe, may bisita ang delegasyon kang Governor Manuel Chaco sa Garbaria o Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow McKilling Jr. sa Provincial Tourism Office niya to Oktobre 12. Pinaagad sa ilang mga pasundayag, ipaila sa grupo nga ito sa mga langyaw ang datong kultura o tradisyon sa Pilipinas, lakip ang mga kabilin sa Negros Oriental. Ang ilang pag-apil sa mga international festival o sa kahigayon na aron padayag sa kalibutan ang talento sa mga Pilipinong mananayaw ug mapalambo ang pag-ila sa kulturang Pilipino. Samtang sa lain nga bahin, nagpasidaan ang Armed Forces of the Philippines nga magpadayon ang makadaot nga mga lihok sa China gawas og sulod sa nasod batok sa Pilipinas hangtod election sa 2028. Matod pa ni FP spokesperson alang sa West Philippine Sea nga Sir Admiral Roy Vincent Trinidad, lakip ni ini ang agresibong mga aksyon sa China sulod sa kadagatan sa Pilipinas. Gisgutan niya isip mga pananglitan ang padayon nga presensya sa mga barko sa China sa Bahaw de Masinloc kung nagkadaiyang mga insidente sa konfrontasyon tali sa Philippine Coast Guard o sa mga barko sa China. Gipasalig usab niya nga ang nagpabiling ligon ng FP sa pagpanalipod sa soberanya sa Pilipinas. Magkita ng langkob sa itong K-5 Top of the Hour News ng Anlong Miyerkules mga ka-K5. Ngayon ka natin sa mga paboritong food supplement, Mighty C, Alkaline Base, Detox Vona, Detox Coffee Mix, o D3 Bio. Duga mga dagong balita ang atangin sa El Castigador, ingon man sa Dito Boy Evening Newscast. Balita gikan sa News Center, kaysa K-5 Shara Marilhu, medyo pa sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangabi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, mag-clinical spore biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical spore biotics, adlaw-adlaw. Papalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula.
0: T3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang straighto.
0: T3 Bio. Ang T3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay T3. Mapalit sa mga butik. T3 Bio. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asi. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Jumping the lives of

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhunog sip-unon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipino.
9: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
2: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag guabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutunlo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan nga naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporations, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa duga nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
2: D3 Bio!
13: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gigman tag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito kas ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
6: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP. Kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio!
7: Ako si Minita Gandalaw na ay good news to. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio!
5: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
6: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
6: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
5: Dili.
6: So balik ta pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
5: Pag sulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
6: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
5: Iyahapa dyan nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics o padaghano niya si probiotics.
6: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3?
5: Wala dyan.
6: Wala dyan.
5: Plus pa dyan nga, nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
6: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
6: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
6: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
5: Nganong mo B-complex pa dyan? Nga na may D3 Bio?
6: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
6: Naman dyan yung mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, Naaba na sa imong plain D3.
5: Wala.
6: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. May panglawas ipadayon.
5: Ayaw, abusuhon.
0: D3 bio.
8: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
0: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
0: D3 bio. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Longabo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. That is 7.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagpapalita o unsay mga kalihukan o pag-implementa sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Gidali alang kaninyo aron adunay gabay ug sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa ug mahatagan og reaksyon ang kada gipaamit na balita sa mga panghitabo na nagkinabigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag ug kalamdan ug katig-awon sa kadaghanan. PIO News Update, madugan ug masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts, ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, o ang Governor Chaco Sagar Maria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulo, kauban ang mga satellite stations sa K5, o kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa at tutkanato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.

0: Mayong Buntag and Mayong Wednesday Tanan. And welcome. This is PIO News Update. It's another beautiful day para sa pagkatod sa mga balita, no? I'm Albert Malonzo, and together with me right now is akong amigong ambungan, Sir A.
1: Arlo Trigalado.
0: Alrighty.
1: Sir, good morning.
0: I'm happy that you are with us today.
1: Yes, oh, na-miss na ko last week.
0: Yeah, for the circumstances that we do not have any control with, no? So, karong adlaw mga higala, daghan kahit ang mga positibo o mga balita ang ihatag ninyo gawas sa mga ginagmay kakulian nga among gipanghambin pero amo rin yung ipunggan at mong kaugalingon. Sir, okay pa ba?
1: Okay, right.
0: Okay,
1: okay, right, sir.
0: Atong itimbaya sa atong mga listeners.
1: Mm-hmm. Sige, niya. Atong sugdan ang ato ang, what's this, ang ato ang pinalangga o maabtikon ang provincial governor sa Negros Oriental, Governor Chaco Sagarbaria.
0: Yes, and of course, ang iyang kapikas nga si Ma'am Juvelyn Escalago. Good morning sa First Family.
1: Yes, good and morning. Of course, ang ito ang Congresswoman sa 2nd District sa Negros Oriental, Congresswoman Maisa Sagarbaria.
0: And of course, the gentleman, the forever Congressman, Mayor Chiquiting Sagarbaria.
1: And Honorable Chesa Sagarbaria, City Councilor of Dumaguete.
0: And of course, ang mga gagmay, no? Si Charles.
1: Ang
0: beautiful babies.
1: Yes.
0: Good morning, sa First Family. Mm-hmm. And of course, to tanang families nga naminaw karon.
1: Mm-hmm.
0: Welcome. And of course, sa ato sang gitimbayan, no? Ato ang mga, kuan? Ato ang mga frontliners. Ang number one frontliner, akong gaya-analyze, Mama de Papa.
1: Oo.
0: Ang mama o papa sa kada panimalay, muna ay pinaka-frontliner.
1: Tinood.
0: That's right, no? And of course, secondly, ang of course, ang katong mga lolo-lola, mga support system ba sa pamilya ba?
1: Oo.
0: Modern is like pinaka-frontliners.
1: Bitaw.
0: Yeah. And of course, ato sa gitimbayan, no? Ang katong mga naay mga kaning mga pasyente, ang mga clinics, mga hospitals, ang mga BHW, frontliners ni sila.
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: Tinood. O nga tuwa po ng mga kuan po, sir.
0: Mm-hmm.
1: Mga bantay sa kalinaw.
0: Tinood. Mm-hmm. Yes. Mabtikon kayo ni sila, no? And we are very thankful, no?
1: Yeah.
0: We have these guys. Kaya unknowingly, usay atora I take for granted.
1: Mm-hmm.
0: But basta matulog ganita, ato ang kinabuhi ana is actually in the hands of those who keep our places secure and safe.
1: Mm-mm.
0: No, so we salute you. Atong men in uniform hasta tong wala na uniforme, we salute you. Atong mga barangay tanods,
1: yes,
0: namantay pa sila na to.
1: Oh, kana jud sila mga gabi
0: yes,
1: magsuroy-suroy sa ato ang barangay.
0: Oh, so ato pong kumustahan po nato si Kap, maayong buntag niya Kap, tanang kapitan.
1: Yes, hanggang ato ang tanang mga konsihal sa barangay.
0: Yes, pasaka ta. Ato na ta sa mga munisipyo na sad.
1: Yes.
0: Atong mga konsihalis po o mga busy mayores.
1: Yes, and of course, ang ato ang mga mayors.
0: Exactly.
1: Mm-mm.
0: So, may buntag sa tanan, ha? And of course, ato sa kumusta ato ang mga BMs. Good morning.
1: Yes, oo.
0: Honorable mga BMs.
1: Mm-hmm. Pinanguluhan sa ato ang Vice Governor.
0: Exactly.
1: Fritz Diaz.
0: That's right. Fritz Cezanne Diaz.
1: Yes.
0: Alrighty. So, may buntag kaninyo tanan, no?
1: Mm-hmm.
0: And of course, tanang mga kusganon nga mga departamento, tanang mga ahensya nga make up the whole machinery sa ato ang provincial government. We are so lucky to have you for our leaders, as our leaders din sa probinsya sa Negros Oriental.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: So, kaning kapadulong nga buglasan, Sir Albert, nalaputag na energize, ha?
0: Exactly. Pero maghiganti ba nga? Kapadulong ba?
1: Ang kuhan ba? Mula ba? Ang atuhang kuhan, ang atuhang at this musabay po sa unsay na aron.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: That means we are very human.
1: Yeah.
0: We are very human. Oo. Ato sa itimbaya, no? Ato ang Plasan Committee, atong festival leaders, especially ato ang halang dun DOT, PTO, PTO, Provincial Tourism Office, no? Si Executive Director Woodrow R.R. Makiling Jr.
1: Yes, good morning, sir.
0: And of course, si Ms. Glinda T. Descuatan, ato ang Festival Committee Chair also.
1: Yes. And of course, ang ato ang mga different chairpersons sa ato ang mga activities.
0: Yes.
1: Oh, lisod kayo ni, sir.
0: Tinood.
1: Oo, kaning magdala kag activity.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kita, no? Mga recipients sa mga yuta.
1: Oo.
0: We do not know the, kwa, no? Katubang mga behind the scenes ba?
1: Oo.
0: Ganang tinkering behind the scenes. Mm-hmm. Wa lang dito ya, limuhag, no? Kaya sa unang panahon, ako, basta gali, tempo galas buglasan.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ako mo enjoy.
1: Oo.
0: At ako dito, li-li, panaway. Oo. Pumunta ako, no? Kita ang mga kuhan mo na ito, mindset, no? Pagka kuhanan ni mga ano.
1: Pero, luyo ni anang mga aktibidades na ay mga tao nga nag-exert o effort.
0: Exactly.
1: Yes. Gauna-una o unsay maayong ipresenta.
0: Hmm. Mura ba o kuhan ba? Sa akong na-analyze, mura ni siya o kaning termite mound.
1: Mm-hmm.
0: Gatuo ka kaning balay sa termites. Gamay mm-hmm. lang. Naas ilalom ang kinadak-an nga portion.
1: So naa dito. O,
0: tuwa dito, behind the scenes.
1: Mm-hmm.
0: Arihan ni sa buglasan. Mm-hmm. No? Gigama ni siya from the ground up. Kining ato ang pila ka adlaw 11 days resulta mm-hmm. na ni siya sa usa ka tuig nga planning.
1: Yes.
0: Oh, tanaw ra. Baling grabiha, no? Asa usa ka tuig pinraktis sa mga contingents nga moapil. Oh. Mm-hmm. Tiya mo na. Kay usahay kaning mga contingents ani mo ra pug usa ka barangay. Di ba?
1: Oo.
0: Ang mo representar like for mm-hmm. example sa street dancing nila,
1: mm-hmm.
0: Sa lamp parade nila.
1: Mm-hmm. Oh,
0: kani tanan puro ni na ay choreography mm-hmm. na ay disiplina gini tanan.
1: Dili ra usa ka grupo ang gadala na dili lang usa pud ka tawo.
0: Exactly.
1: Kay ang mga participants pud mm-hmm. ang mga contingents
0: so right.
1: Naa po na sila gadala pud dito sa ila pong individual pud ng mga grupo.
0: Exactly.
1: Aside sa committee nga gatrabaho.
0: Tinuod.
1: Oo.
0: And
1: so,
0: families are affected.
1: Yeah.
0: Oh? So mm-hmm. maanhang maamahan nga duna sila dancer dito sila, mm-hmm. naa sila participant dito. Appeal po ni sila yeah. suporta.
1: Mm-hmm.
0: No? Kay una-una ago lamang imong anak kada gabi butang na to, pila na lang ka-adlaw, no? So last, pila na lang ka-practice.
1: Yeah.
0: No?
1: Ano sa mga may tabo? Friday, I think.
0: Ato na yagyag ng tataon. Ato na nilang
1: excited na kayo, sir.
0: Gitik ba? O, tinuod.
1: Pagsagwan pa na ato na giyapuwa-papuwa-pusa. Oo. Unya na ta.
0: Kurpansan na to sila gamay. And of course, once again, balik na greet. So may buntag, no? May buntag sa tanan natong katauhan, mga higala, mga igsoon, mm-hmm. sa Negros Oriental, o hasta po sa atong kasikbit nga isla nga Sikihor.
1: Yeah.
0: Hasta po Cebu.
1: Oo.
0: Atong mga kauban, mga igsoon natong tagdumagilete nga bisag all over the world.
1: Yeah.
0: They are excited.
1: Kaya makita po ta.
0: Mm.
1: Oo.
0: Napoy usay nga mohimo siyang time for reunion, di ba?
1: Oo.
0: Oh, di gyud na siya kalikayan.
1: Yeah.
0: Oh, so it's a time for coming home,
1: mm-hmm.
0: no? Butang na to, bonds will mm-hmm. be reconnected,
1: mm-hmm.
0: no? Mga feelings will burn once more.
1: Yeah, yeah. Balak nun man.
0: Oh. Dami mong kabungtago, no? Dili kaya init. Dili po kayo bugnaw.
1: Oo. So, ugsakuan pa na, katamtaman lang.
0: Ay, ay, ay. Just right. So, may buntag once again, ha? Gika na mo ni Double A.
1: Yeah.
0: Shout out, ha? Baso na.
1: Okay. So, wala pa man na din rin kuhan. Ito, i-open yung uba na itong kuhan.
0: Ako gani, huwag yun ako ma-open yung mga pages. Sige, nagyaw-yaw. Anyways, good morning, no? Amo, among gi-imbitar tanan nga mag- keep up and keep abreast sa tanang mga kalambuan simply by following the following pages.
1: Yes.
0: All right.
1: Oo.
0: Atong mga pages?
1: Yes, of course. Ang ato ang kuan page nga gikuan diin ta makita ang upat man ni kabuk Sir Albert.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato ang Governor Chaco Sagarbarria page.
0: That's right.
1: Ang ato ang Provincial Government of Negros Oriental page.
0: Mm-hmm.
1: And ang ato ang Provincial Government of Negros Information Office Negros Oriental. And of course, ang ato ang K5 News.
0: Exactly.
1: FM.
0: Once in a while, naput sa imong page, no?
1: Yes, o ato po nang ginashare.
0: A lot. S. Regalado page. Mm-hmm. Ako apod, magawas po siya usahay. Albert Lemuel R. Malonzo page.
1: Yeah.
0: Pero din na siya page, account na.
1: Ako apod.
0: So once again, no? Sa ato mga nanay tatay diha,
1: mm-hmm.
0: good morning ninyo. Mga kabataan karon nga walay klase. Kaya I think, kadaghanang

0: kaibaan mga lugar din sa Negros Oriental.
1: So as you see, sa akong pagsulti ganina, this thing is took many months in the making. So right now, nag-mobilize na tanan. It will also take weeks to mobilize. Mismo ang paghama sa ilang mga booth took more than a month or a month lang, no?
0: Okay, katong ano sa pamento, dugay naman itong gisugdan ito. Diya sa Capitol area, di ba?
1: So,
0: ang preparation daily sa yun.
1: Exactly. So, kini siya na, kumputahi pa ni siya, grabe ang preparasyonis o mga lamas na ini. So, tanan, atong gimbitar.
0: Okay. Balak nun yung kasi. Mga lamas.
1: Mga lamas. Mga meow. Good morning na po kubalik.
0: Yes, sige.
1: Ato sa Bantisigi ba?
0: Ato sa patrilingan.
1: So, good morning ha. Good morning ta sa atong mga higala, sa mga satellite, ng mga station sa K5. Lain-lain na itong mga managers, ato ang mga technicians. Shout out ko sa akong amigo, there is a Skihor. Ato ang manager po dito, si Dodong Donar Dayot. No? And of course, si Melvin Banico diri da Pitspikas, o si Blas Libaton Jr. And of course, ato ang higala diri sa ato atubangan, si Sir Jonathan. Alright, siya mo'y nasa atong timon right now. And of course, ato pong i-acknowledge ang atong ambungan ng manager sa K5.
0: Yes, oo.
1: Nangita to ni mo ganina?
0: Bitaw lagi. Boss Bernie. Dito.
1: Boss Bernie.
0: Boss Bernie, kabusaw, tay.
1: Salamat kayo, sir.
0: Walay lain guwapo dito sa K5.
1: Yes, that's right. ang ganahan ako ano niya, no, kay Kwan, makikita kasi ang dagway, mura ba, ma-relax ka.
0: Kwan kayo, ganang, what's this? Welcoming kayo,
1: yes,
0: ang Kwan ba?
1: Smiling kayo. And of course, pasalamat po ta ni Dr. Ramil and of course, si Mayor Pivligan, no? For their kind gesture nga kita, gitagaan o platform sa diin nga sa usan na to kayaw-yaw, dusi na ka istasyon diritsyo.
0: Oo.
1: Dusi ka. Ha? O sa ang main mother station is this one in Kamanhap. And the 11 others are scattered all throughout Negros Oriental.
0: And secure, I
1: That's
0: am.
1: Right. Mm-hmm. All right, baby.
0: So, atong basahon nga ito ang mga comments diri, Sir
1: sige,
0: Albert.
1: Ganahan ko na.
0: Okay, so, Habel Mel Cadona. Good morning kaninyo mga sir. Nabusay laing message. Sir Arlot, kaila dyan nila ko. Joy Ibasan, love this. And Joy Ibasan, good morning mga sir. Okay.
1: Thank you kayo, ha? Ato din, K5 News Online Bayawan is also with us right now.
0: Yeah.
1: Palihog lang ko sa K5 News Bayawan, isulat din, shout out kinsay mga tao na din, ha? Para makuan po na to, ma-acknowledge.
0: Yeah. Ibutang po din nyo ang location. Makaisgut-isgut po sa inyong lugar. Kaya masig na po tayo, nahibalaan sa inyo ang lugar, di ba?
1: Exactly. Basta kayo di rin dapita, no? Bayawan is known also for being progressive and also mga pares ba sa iba. Progressive po sila. Trying to be.
0: Yeah. Saan na ilahang ko ang delicacy dia?
1: Na ilahang delicacy dito? Gold. Joke. Kuhan ni sila. Naan ni sila kadang season where the fish is abundant. Nalimot yung kuhan sa tuwi kuhan.
0: Bye-bye.
1: Basta isda. Ganing dakhan kayong isda.
0: Usay tawagan ka ng bye-bye.
1: Lain po itong bye-bye. Kuhan man to. I think hinubaan mo itong bye-bye or bayawan. Naraanan doon ha.
0: Kuhan
1: ni siya. Mura siya o kaning bayi-bayi, mura siya o
0: dili yun dahil na siya bayawan.
1: Dili. I don't know kung asag yun siya. Kaya naman po yung nasa bakulod. Oo. Kaning mura siya o katugaling. Mura siya flour, medyo humukumok na gay-gay, na doon na siya murag powder substance or something. Ironically, na po yung nana sa Zamboanga. Same thing. Pero lahi rin lang alan. Sige lang, ato rin niya nang ipangutana sa ato mga taga-tourism.
0: Bitang, basig na ay nakadungog niya, i-comment din niyo.
1: Ganahan mo mahibalo, ana. Adto mo sa buglasan.
0: Ganahan mong motilaw sa mga what's
1: delicacies.
0: Delicacies.
1: Mga specialties.
0: Mga specialties, especially kanyang bud-bud sa tanay.
1: That's right.
0: Well-known kayo na.
1: Exactly. Aside from the beautiful women.
0: Pandili mo pilay-pilay. Insakto ang gidakon.
1: Ay.

0: Dili ka sumuron.
1: Ay, ganahan kay Kwaron. Palaknon.
0: No, no, budbud sa tanhay.
1: Okay. Biliba na ako, ha? Sir A. Bantay, ha? Mga taga-tanhay, kinanglan. Mm-hmm. Yan yung taga-agwan, ha? Mga tunggagamag budbud. Mm-hmm. Giplag na ba mo dire?
0: Dito.
1: Oh, so,
0: ay, siguro na. O, manuroy ta dito.
1: Sige.
0: Ay, siguro na. Diyan ay budbud.
1: Oo.
0: Mangga o tsoklate.
1: That's right. Kinanglan, ila pong hotdan dito sa Tira Alta, si Gob o si Ma'am GB.
0: Oh, alang-alang. Alang-alang.
1: Unahon dyan na.
0: Unahon dyan itong patilaw.
1: Bito, kipalangga arba mong Gob.
0: Uy, si Governor, what's this? Sige, nangga kaugbud-bud kayo. Tanayanon ba yan?
1: Tinood. Tinood. His heart is also partly Tanhayano, no?
0: Yeah, kaya si Congresswoman Maisa is taga-Tanhay dyan.
1: That's right.
0: Mm-hmm.
1: Anyways, ato pong pag-greet, no, sa kitsa pamuntoy akong nakita, Andre, oh. Pero nag-greet na din ko yun yung mutanan. So, ato na lang pagtimbay, ano? Once again, sa ato ang mga listeners who are keeping us company, ay kalimot ang PIO is actually a platform designed to inform everybody about government programs, services, initiatives, and significant developments nga moapektara sa atong probinsya.
0: Yes.
1: Kanya, right now, grabe ka yung moapektar sa atong probinsya, kining buglasan.
0: Mm-mm.
1: Oo. So, katong last week, I actually had the pleasure and the honor of having the executive director himself,
0: mm-mm,
1: sa Provincial Tourism Office, si Woodrow R.R. Makiling Jr., and of course, inubanan sa atong festival committee chairperson also, Ms. Glinda S. Disquatan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, motong excited unta kay kung kwaon tigaw. Sa antama na may kakulian, no?
0: Nagkataon.
1: And atong nahisgutan po rin a while. Although we had a very exciting revelation, kabalutang di man tan maka-attend atong time. Mm-hmm. So today, we are going to repeat the content, no, atong maong diskusyon, if it's okay with everybody, no, and I know ma-feel sa tanan nga ang buglasan na heat, no, do you feel the heat, the buglasan beat,
0: mm-hmm,
1: una siya doon na tay bago na murag jingle na make ang pagkagama, and there's even a craze for that, no, na dance steps,
0: mm-hmm,
1: kanya doon na competition para ana. Oh, so that's one exciting thing that we can also talk about. But ato na sugdan in a while from now. Ato na po silang ibalik, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa ato ang, unsay to gani? Kaning panahon. Sa panahon. Ulan-ulan, init-init. Unsa mo itinood, ani, Sir A? Unsa mo ipaglantaw ni Mane?
0: Quanto sees to believe.
1: Quanto sees to believe. Oo.
0: Ugun sa'y nakita, muna na siya. Ang saon man. Muna naman nirong panahon na.
1: Exactly, no?
0: Dili na dyan ato matagna bito. Ugun sa'y, what's this? Ugun sa'y dangatan sa panahon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya, na ay part nga mag-ulan, na apoy part nga init, kayo.
1: Inood dyan na. Oo.
0: Why is it makabantay ko? Kaya ka nang magbiyahe ko. Panalitan sa tanhay gaulan.
1: Oo.
0: Sa San Jose init.
1: Oo.
0: Sibulan ulan.
1: Tinood ba ya? Makita mong good po nimo, no? Kung muyangod ka, na parts usahay nga dunay cumulus clouds.
0: Mm-hmm.
1: Ano siya yung mga rain clouds.
0: Mm-hmm.
1: Mura mo accumulate ba? Cumulate. Mm-hmm. Cumulus.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Muna siya, no? So, upat man to ka klase nga class, kadumdum pa baka na, Sir A?
0: Kuhan ang saman.
1: Stratos, nimbus, cumulus, sa pa.
0: ikaw kay kuhan ka. Best in science, Bega.
1: Yesterday, when I was young to. Okay. So, muna, no? Makita rin mo sa kalangitan, kausahay, gabaga, nilapit sa tanhay.
0: Mm-hmm.
1: Pagkabot ni mo sa nos, eh. Hawan. Oo.
0: Mm-mm.
1: So, ang giblisingan ra, tanay. Mm-hmm. Ipaulanan ka dito.
0: Nga lang ka sa kuhan, na ipart nga hangin, na ipart nga init, nga walay hangin.
1: Tinood.
0: Pagkabot ni mo diya sa San Jose, hangin.
1: Oo, tinood.
0: Na.
1: Katingalahan kayo, no?
0: Oo, katingalahan kayo mo nang dili na dyan na itong matag na ang panahon karon.
1: Mm-hmm. And of course, ang ato ang kuhan, no? Ato ang singalan na ni. Ato ang panahon, although kuan gyud ni sa pag-asa nga na natuno ta sa El Nino time,
0: mm-hmm,
1: no, pero di gyud kalikayan nga maka-question ka nga El Nino nga ano
0: mag-ulan. Gaulan.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: So muna siya, the irony of it all, meaning wala gyud tay control, no,
0: mm-hmm,
1: sa atong panahon, and naturally pagbuglasan ayaw pag-expect na all days will be dry and sunny. there will also be days na there will be a little intermittent rain.
0: Yeah.
1: And perhaps na galit time dagway nga mga motorensyal.
0: Oo. Pero baso na lang po og katong dili mga kusog ba kay makuan taon po dang ato ang mga activities.
1: Yes.
0: And at the same time mga tuwa po taong mga nisuroy nga mora po na time ba nga ilatang igawas. O nya na atol pong dili maayo og panahon sa ato ra pong iampo nga at least ba. Manaamang galing dili ingon ana ka kusog.
1: Oo. Oh. Ana gyud.
0: Oo.
1: Ya yeah, muna no tonggi kay mangnuan ang tanan na in kaso manggaling mangyunana always bring yourselves an umbrella.
0: Yeah. Mo na lang juna.
1: Mo lang juna.
0: Kina lang ready lang jud kay dili man juna to makuan. What's this especially og naa ka sa gawas?
1: Dili mo tagda no? Anticipate na lang gyud. Ako magbutang man kusig raincoat sa ako ang UVAX. Katong na yung mga aeroplano, butang nga rin sa inyo ang cargo hold. Okay. Alright. So, ato na yung pag, kung ano, pag li-li sa ato ang mga schedule na good. Muna na ilang gihulat.
0: Pero, ato sa naman, basahin ng mga comments diri ya?
1: Sure, sige.
0: Okay, madugay-dugay mo ito sa schedule. O, kariyot pa man siya. Sige. So, na-comment diri si Marisa Bulahan. Good morning, sir, from Gihulgan. Mabunga. Nari, mabunga? Barangay Mabunga na ganyan. Or sa basta kay from Gilgan siya. And Habel Melcar Cadona. Kaila Jude Sir, supporters from San Santa Cruz Viejo.
1: Alright.
0: No, Viejo. Nuevo.
1: Nuevo. New, ha? New Santa Cruz.
0: Habel. Dangka mga Habel diya.
1: Tino. Nagkikwalingo sa una nga politiko po ng Habel.
0: Na kaila ko ito.
1: Amigo.
0: Sa kuan sa
1: shout out ko ato.
0: Pero distrito.
1: Nira ko kumpleto ni mong ngalan ha, Rick.
0: Sa dili ni ko kumpleto ni mong ngalan.
1: Rick. May muntang dia boss. All right. So sige to na ko kita mo sig suro ito di. Mo kuan mo po, mo wave ro po. Mura po ta ni kuan. All right, sige. So atong sugdan no? Atong i-reveal right now sa mga dili kayo mahilig og li-li sa ilang Facebook o guman pa. Naminaw ra siguro sa station ron. Especially kanyang mga lugar sa Tamiso, mga lugar sa mga Kansal-ing, mga Pal-iw. Putang na to, na po yung mga lugar dito sa Santa Catalina to dito sa mga tagas na kayo mga lugar ba? So, nag-graduate ron ni sila ron. So, ato ni silang i-invite, no? Everybody is invited. We cannot hear each other.
0: Marag na rata. Okay rata.
1: Okay rata? Oo. Ato daw yung marag okay naman atong tech dito. Marag pagwapo man, sige.
0: Okay.
1: Okay. Sige, ha? So, akong gi-double check atong microphone on naman.
0: Okay.
1: Okay. So, sugdan na to, no?
0: Oo.
1: Atong sugdan. Ato ang buglasan is going to begin karong Thursday. Thursday sa hapon.
0: Mm-hmm.
1: Okay? That's October 15.
0: Yeah.
1: So, katong mga ganahan nga mo apil, okay rejud kayo. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Okay rejud kayo mo apil. 5 p.m. na siya sa kabuntagon sa Thursday na ang ribbon cutting and opening dito sa Freedom Park. No?
0: Mm-hmm.
1: And of course, sundan kini sa alasay sa kahaponon ang atong LGU Bulls Fair Competition. Ang inyong booth kita ko, tibok na kayo?
0: Tama ba?
1: Believe ko, oo. Murag building.
0: Video ko kasuray dito, oo. Kaya murag ang ilang i-feature dito, ang kuan man, new government center.
1: Yes.
0: Murag yung building. May ako ang nadunggan, pero pa ko ka-visit dyan.
1: Yes. Kuan yun siya, murag ang kuan ba? Murag yun siya ang front desk. Mga ilang gi-specialize.
0: So, yeah, kani, first judging po ni siya, sir.
1: Yes. That's right. Dili man good mahitabo nga kausara i-judge ang mga booth, no?
0: It's
1: going to be a string of judging episodes para makita nila ang evolution and of course kung unsay response po sa tao sa kada gi-feature sa kada booth, no? So ang artistry, ang skills, mga tanatanhay gyud na puro mo ato dito, sir. Gagama ba gadok-dok dito.
0: Ikaw jud sa ni mo lang maglibog ka kay puro man gwapo.
1: Bitaw, tinuod, liwat mo, sir.
0: Liwat man nato.
1: Kung taga Valyermoso ka o taga Santa ka, taga Kanlaon po magdukduk dito. Mo na siya. And of course, atong pride, no? Atong pride ato ang mga tanang mga Negorense maayo manggama. No? Mm-hmm. Maayo artistry is there.
0: Yeah.
1: Eye for aesthetics is there.
0: Mm-hmm.
1: Makita po nimo nga kaning they have pride in what they are doing.
0: Yeah.
1: No? And in their each municipality.
0: Mm-hmm.
1: Muna sila ilang i-feature dia. Dungan-dungan sa kaning LGU booth fair competition,
0: mm-hmm.
1: ang Battle of Dance Supreme.
0: Mm-hmm.
1: And of course, pagkalas 8, sundan ni siya sa pre-competition sa Hara sa Negros Oriental.
0: Yes.
1: Parang mga lantaw kita ni sir.
0: Kuan, ang ato ang mga...
1: Mga nagagandang dilag.
0: Oh, mga kuan. O sa mga siya, muna siya
1: pure ning ang babae. Eh? Haram ni. So, Hara of Negros Oriental, the kuan, no? Pre-competition, it is going to be at the Freedom Park stage.
0: Mm-hmm.
1: Libre ni siya.
0: Oh, libre.
1: And of course...
0: So, agto dito una natong makita ni sila.
1: Yes, that's mm-hmm. right. Actually, ang Hara competition, libre rin siya, hangtod sa hangtod. No? Okay, it's actually a government-sponsored thing,
0: mm-hmm.
1: and it's going to feature tanang mga municipalidad, and it's going to be a first-come, first-serve
0: mm-hmm.
1: No? Mga seating or kanay.
0: Yeah.
1: Pwede po madala kag imong kugulingong lingkuranan.
0: Mm-hmm.
1: No? Ayaw lang pagdala itong three-story nga kagulingong lingkuranan. Kaya maglisot siguro tag-setup na. And of course, after sa alas 8 nga 8 p.m. nga Hara pre-competition, 9 p.m. SMB night.
0: Yes. So expected na niya.
1: Expected na siya.
0: Kung sa'yo may tabuan ng SMB night.
1: Most of the time.
0: Nadyo ni banda.
1: Ako mo yung MC dia.
0: Banda ni siya.
1: Banda ni siya. Muna siya. So pag kumana na October 15, October 16, imuha na na, sir.
0: Yes, ang October 16 sa what's this?
1: Kabuntagon.
0: Kabuntagon o 5:30 sa buntag. So yes. Buglasan painitan.
1: Nice.
0: Buglasan sa Lusalo.
1: Nice.
0: Ana gayud pagay mo sa Pantawan, Dumaguete. Mm-hmm.
1: Dito nila i-feature ang mga daghan nga lain-lain ta tighimo og mga kuan painit,
0: mga kuan o mga suman sa mga ana.
1: Ana, tsokolate.
0: So kinsa ganahan mo painit dito? Dili.
1: Ana gyud.
0: Adto dito makita tanan. Gikan ni sa mga,
1: lang, ha?
0: Gikan po ni sa mga different LGs or Dumaguete ra mismo.
1: Actually wala na ko mangkuan, no? But it is a big kuan possibility nga mga LGUs contribute ani.
0: Yes, labi na ning what's this kaning puto chocolate sa Dumaguete sa.
1: Yes.
0: Dapat tong budbud ka bugbud.
1: Na gyud.
0: Okay,
1: imported ba na gikan sa inyo mabudri. So appeal yun na dito sir.
0: Yes, so mamainit ta.
1: Yes.
0: Sa October 16 alas 5:30 open na ni siya.
1: Open na.
0: So kuan po ni siya, holiday po ni siya, tibuok din siya.
1: Kaning adlaw pagka kuan na. Tinod na.
0: Yes, then ako ning padayon nun, sir.
1: Of course.
0: Pagka alas 7 sa buntag, pizza 16 na karong Biyernes, buglasan ecumenical service.
1: Mm-hmm.
0: So asa man ni siya?
1: Dito ni siya sa Dumaguete Boulevard.
0: At it's same. Sa Pantawan, Gapon.
1: Mm-hmm.
0: Then pagka alas 8 sa buntag, Buglasan Civic Military Parade
1: mm-hmm.
0: with Buglasan Decorated Umbrellas Competition.
1: Yes. So, kada umbrella,
0: mm-hmm.
1: dunay design sa kada munisipyo or city.
0: Oo.
1: So, muna siya, usar ka buk representante mo, agi atong judges panel,
0: mm-hmm.
1: dayon, tibok parin, tibok contingent, sige ra pa dayon.
0: Papatsadaay ni Guan Payong.
1: Papatsadaay ni siya. Timing po gayo sa, kayo uh-huh. na ah, kung ang atong haring adlaw, anang adlaw, very good boy,
0: mm-hmm.
1: Init gayo, di ba? Timing gayo.
0: Og maulan, okay ra po.
1: Ting, kayo gayo.
0: Payong naman.
1: Exactly. Muna siya, dual purpose.
0: Oo. So, papatsadaay ni Payong, kinsay, di ko rita ninil lang mga yes. unsa diya.
1: Oo. Ang artistry o unsay ganahan ninyo ipasundayag sa inyong hangkoan, ibutang ba naman na tanhay,
0: mm-mm.
1: no? Inyong payong, puno kayo budbud ng takwan. Atong atop niya.
0: Mm-mm.
1: Puro-puro budbud.
0: Punong budbud na ibaterol. Diya, ikaw na naman ang mga design. Unsay na sa ilang syudad o lungsod.
1: Tinood.
0: Muna na ilang i-design po silang payong.
1: Ipatangan po niya yung diorama dito sa inyong bagong government building. Muna na siya.
0: Pwede.
1: Oo.
0: So, ani ni may tabo sa Dumaguete City Streets.
1: Mm-hmm. Yes.
0: So, maglibot-libot ni.
1: Yeah. Naagot tayo eksaktong ruta. And of course, ato ang PNP, ato ang tanang klaseng kwa, no? Men in uniform will be there, including RCSU.
0: Mm-hmm. So, pagka 9 a.m., the same day, karong Friday, opening sa Buglasan Family Farm Congress 2026.
1: Ni ambak. Padayon sa after sa civic military parade, diretso na ta sa alas 12, murag lahi da gyud imong kopya. Lantaw kuno to imong katong visen ni mga kwan.
0: Yeah, oh, okay kaning agi kanang imo kay kani ako sir ang nabutang diri sa July pa man ni. Tasig na imo na changes. Pero gatag na ko ani ang tourism.
1: Sige lang, okay.
0: No usay padayo ta imo diya.
1: So, gikan sa alas 8 no, sa gingon ni Sir A, nga ang civic military parade with ato ang decorated nga mga payong competition. Ang humana na sir kay medyo kapoy man ta klakaw. Kablo baka kunsa? Kablo kang unsay murag paboritos tanan ba sa mga naay pista-pista?
0: Kuan
1: kanang kagumgum ganay kay ni kaon nimo.
0: Okay. Murag di man may tabo ng piyesta og wala na siya.
1: Oh, kana.
0: Oh, lechon.
1: Oh, a lechon. There you go. Tumpak. Wow, you ka masayop, sir. So it is going to be Buglasan Lechon Festival Competition.
0: Ato ta na.
1: Oh.
0: Oh, murag kani excited ko ani. Kay paborito na ako ng lechon.
1: Yes.
0: Ako gumiyas na ko. Bahala na wala na umasod ang basta lechon.
1: Basta kay tilo-tilo ra ta kay daghan man ni contingents ni. Wala na, kada munisipyo. Atagag lima na ba or upat kababoy?
0: Lima kababoy? Or upat?
1: Five or four kababoy.
0: Kada LGU?
1: Kada LGU.
0: Yung pila ka buk LGU?
1: Sponsored na siya sa kuha na. 15 daghana. Sa 23 ba to o 25? Duharay wa mo atin. Pero I think tanan mo atin na siya.
0: Competition niya po ni.
1: Competition niya po
0: na siya. Yeah.
1: There will be something like, sa ako lang banabana ha, 40 to 70 kabuk baboy. Unsaon na nyo paghurot?
0: Ha?
1: No? Unsaon na paghurot?
0: Oh. So, tilaw-tilaw ka dito?
1: Yes,
0: ka?
1: Everybody is invited actually, no? Tanang mo attend na is going to be given the access to the baboy.
0: Yeah.
1: And of course, kada LGU itself, sa katong mga, katong contingent base mo, at booth di ay, hataga ko sa. Okay? Oo. Yeah, katong upat, bahala mo kung saan na ninyo pag, kuana, pag kurambos na kung saan pagkaon. No? Kaya huna-una, agun lang mo na, 4 to 5 kabuok baboy sa kada LGU niya. Balik na ka ng LGU.
0: 4 to 5, 25 ka LGU.
1: Oh, mga nalang
0: sa masipinta. Sa mga 100.
1: Oh, almost mga 90. Siguro. Oh, basta kay,
0: kay umuwi ka tanan niya, upat, 100 mo na.
1: Bitaw, no?
0: Upat kay 25 times 4.
1: Oh,
0: mga nalang so, 100.
1: Oh, 100.
0: So, mag-expect ang 90 kalichon.
1: Hana, good.
0: Sobra pas fiesta.
1: Sobra pas fiesta. I think this is going to land us in the Guinness World Book of Records.
0: Yeah, usap na siya.
1: Kabalo ka ang may tabuan ni Sir A. Kada municipio is given the chance to feature their own brand of flavor. Like for example, gusto ka ng imuhang flavor sa imuhang kuan, municipio. Ganahan ka ma-identify ang tanhay as kuan, wasabi flavor. Kada kaon magsigigilak na yung o diba kada kaon chocolate flavor ana ba no muna siya gihatag nga chance no so each LGU is going to identify itself with a certain specific flavor and then it will undergo a scrutiny atong panel of judges will be given a chance to bite. Mahurot guni sila kabusog.
0: By the 5 man ikaw.
1: Akong suggestion ani no, although wala ko ni mahuna-una atong among coordination meeting.
0: Punit-punit naman.
1: Naon ta toy opat ka panel of judges? Kay kablo ka kung usara ka panel of judges
0: patasan
1: ni ilang BP ani in taon. Simba ko lang, no?
0: That's so, why medical team anang bagatang dito.
1: Na, dakan. And of course, we strongly urge and advise everybody nga dunay kuan sa BP, na situation sa BP,
0: ayaw na lang dyan sa...
1: Eat moderately.
0: Yeah,
1: Eat moderately.
0: Yeah, sa man. Kaya, og patilawan manitanan. Yeah, kaya, bay man...
1: Kausar man, Dok. Kabainti lang.
0: Og ikaw, sag dili ka husgado, bisita.
1: Just once.
0: Yeah. Bisita ka dito.
1: Another just once here.
0: Yeah, sa
1: and then,
0: na.
1: Another just once here. Ana ba still...
0: Mayan, taglima ka ni. Lima ka LGU.
1: Tinood.
0: Yeah, umuita tanan, 25. So, kanang 25, imo nang tilawan.
1: Tinood ba yan? So, muna siya, no? Dapat ilan yung... I think they have. Kaya kini sila, mga thinkers ni sila. They are a bunch of think tanks. And we are so super thankful, no? Especially to the tourism. And of course, ni-appeal ni ato ang office sa agriculturist, mm-hmm. no, ang provincial agriculturist office nanguna niini gani si BM Woodrow Makiling Senior, mm-hmm. Kusganon kayo nga nitulod niini, mm-hmm. hasta pud ato ang mga hog racers sa Negros Oriental, very mm-hmm. very supportive niini.
0: Nya giatol pud jud niya Friday, mm-hmm. atol nga province wide holiday.
1: Holiday.
0: So everybody will be... makaagdo.
1: Yes, mm-hmm. you have no excuse.
0: Yeah. Well, I think more of the first time niya naitabusan na naanis siya nga ingon aning aktibidad.
1: I do think it is first time in the Philippines.
0: Yeah.
1: Wa pa ko kadungog mo na naitabos Pilipinas nga nagpasabwag og baboy kablo ko ano ne. They are making a bold statement that Negros Oriental
0: safe
1: is ASF free.
0: Yes.
1: Okay. Or that ASF has no kwan walay problema ang ASF. Kanibang, dili man ko siya supposedly kadlukan. Hadluk mm-hmm. lang yung kaya ang tao.
0: No?
1: And muna siyang, they're trying to make a bold statement to Cebu and the other recipients of the pork products that we have. Nga ito ang baboy dili, sipte.
0: Yes. Okay na dyan kayo.
1: Oh, so, mga unta.
0: Mga unta.
1: Muna siya. Ako, ana, lagmit, ako ang kontrolo na akong kagalingan. Mga 1 square inch kada munisipyo.
0: Oo.
1: So, 5 ko na. So, 25 so, square inches.
0: Di ba? Di naman ni mo, kwanan, di naman ni mo palisag rice.
1: Oo, di lira.
0: Halo, makaabot yung sa katapusan.
1: Tilo, ano ni mo? Pag mo, ana, ay mo nang binlan, o kitsa to'y pinakalami.
0: Dahil yung pagpunit ni mo, tilaw ka, naigalan to. Sa da, lami.
1: Sa
0: pikas po, lami. Puro man lami. Sa ano na?
1: Pastil lang. Sa ano
0: na? Ikaw, musgado, ana.
1: Oh, daghan kayo ng lami. Anong panahon na?
0: Oo.
1: Basta mga galakaw-lakaw lang.
0: mga lechon nun.
1: For your eyes only. Okay. So, moto siya, no?
0: Mm-hmm.
1: Asadya, agi kayo ni. Kay Lechon Festival is happening right after the mm-hmm. Civic Military Parade.
0: Oo. No?
1: And of course, kaning civic military parade itself, kita na mo ilahang mga katong mga dagko kay mga gipang decorate. Mm-hmm. Amoy magdagan, hinay kaayo mm-hmm. sa kadalanan. Mm-hmm. No? And we know nga, kita mga Dubangiteño, mga taga, mga Negorense, mm-hmm. Buotan ka itang mga lantaw. Dita mo dashmag sa mga gaparin. No, muna akong nabantayan. We are not a rowdy, not a belligerent crowd sa Dumaguete, which is very good, no? And let's keep it that way.
0: Yeah.
1: Atong kuan, butang na to itong kuglingon, ngay lugar na itong kuglingon, especially if you have kids with you, mm-hmm. ayaw gitintawon o dasmag, no?
0: Yeah. Kailangan
1: posisyon lang tagtarong. Mm-hmm. Apwesto lang tagtarong, and everybody, safe distance with each other, mm-hmm. and of course, let's just enjoy the sights, no?
0: Mm-hmm.
1: And everything na mulubay sa ato ang kuan, civic military parade.
0: Yeah.
1: Sabi nga tatugduha ko buk microphone, dire. Kaya ako na-share ni mo ba? But it's okay. Diritso ta sa kapunon. Lantaw ko nung imong kapunon nga kopya diya.
0: Kumawa ba diya? 12 noon.
1: Oo.
0: Alas 12 sa mundo, Buglasan Fellowship, mm-hmm. lunch with provincial and LGU officials and guests.
1: Ah, at the same time. Oo, muna siya, no?
0: So, pag-welcome ni governor sa ato ang mga guests,
1: mm-hmm.
0: o sa ato ang mga different LGU officials sa tibuok probinsya.
1: Grabe, no? Mm-hmm. Oo, tinood. Kay, naturally, there will be such a gathering yun. Kay,
0: pasalamat.
1: That's right. Pero timing kayo, no? Okay, after mag-lechon festival ta, kato for all gudo.
0: Yeah.
1: For the boys, for the girls, everybody all. Mm. Okay. So, pagkaman na to, muna to, ato mga leaders, mga ato dito sa, usually, ato na sila sa plenary.
0: Yeah.
1: Oh, either the convention or mm-hmm. napoy SB, no?
0: Mm-hmm.
1: Ato po na outside dito.
0: Oh, kani agi ni pasalamat ning gob sa ilang pag-join sa ato ang
1: exactly.
0: Yes, sa ato ang festival.
1: Mm. Kita po pasalamat po ta sa atong listeners right now. Shout out tagway tagamay.
0: Yes.
1: Ginawa ta.
0: Okay, so japa day diri ato basahon ha.
1: Oh.
0: Gikan ni Rowena Arboleda diya sa Tanhay City sa Barangay 6. Good morning, Negros Oriental. Good morning, Congressman Maisa. Governor Chaco and Ma'am Jovi. Happy Buglas.
1: That's right.
0: Magika ni Consiel Rowena Arboleda.
1: Nice one.
0: Mm-hmm.
1: Sige, mayang buntag po no sa ato ang baguhay po nga ni Timbre nga naa sila. Atong Anlap and Tito family through Maraya. Torres family from Rio. Katakutan family also. Ato pong let me see ha. na News FM unya na apoy DYGL no K5 mayong buntag daghang kaayong salamat no and of course the Tabaluk family murag kaila giguan ang mga Tabaluk family da
0: Richelin, no?
1: Oh nastanhay oh and also sa Pampilo family through Randall good morning daghang kaayong salamat for being with us napoy amigo nga Tabaluk tuan na sa Amerika ron. I think he's a realtor dito. Limot lang ko siyang first name. But sa una, itong napakustanhay, mag-disco me. Gusto ko kayo yung mag-disco.
0: Mama, dyan to sa una, sir.
1: Kaming Carl.
0: Matay kita wag o diskoral.
1: Oh, diskoral. Ah, dili. Kanang disco-disco yun. Nagyod. Oh, nagyod, nagyod.
0: Pero mas exciting itong diskoral. Sa ito pa, disco nga, gi-koral.
1: Dalang agbon ba?
0: Ilalong skalubihan.
1: Oh. Or kanta naman lang sa.
0: Oh.
1: I like it. Disco-diskoral. I think naka-relate si nanay diha, no? Si nanay, si tatay. Kumusta naman mo diha, nanay?
0: Pero kabot ba, Vita, na, sir?
1: Ay, oh, of course.
0: Oh, mga 90s.
1: Napagya ko na ron.
0: Napagya ko. Even ganun, pero talang sa nang, kanan lang na yung mga fiesta-fiesta sa.
1: Tino.
0: Pero sa una na, dito, weekly, dito.
1: Ay, oh, grabe sa una.
0: Kaya mapabaili sa una. Kaya huwag mong kung ilaing choice ang taong kasuruyan.
1: That's right.
0: Bailian naman dyan.
1: Sa una, uso pa itong trumpa. So, oh, nang nasa bukid-bukid, ipahapak dito atong Pikas Bukid. Kaya para maghulang ka na ito dito.
0: Araw, maglaway ito sa Pikas Bukid.
1: Maglaway.
0: Makalugsong dyan.
1: Oo. Makain na yung mga word.
0: May may nabi atong bula galing. Ito ka.
1: That's right.
0: Bulang kristal.
1: Nya, magpa sabwag o lain-lain mga gilak-gilak bang kolor ba? Ano, no? Atong mga fiesta dito sa unang panahon and how we celebrate. But this time, atong Festival of Festivals is finally butang nato it has come of age. Giga, no? Onya, muna niya siya, organized na kayo. So, ato pa na isabwag ng daghan pang uban mga events which are also scheduled. Unsa pa tayo may tubo after atong lunch.
0: Oh, so 2 p.m. na po ta. I think kung magmauna sa imuha. Opening of the Negros Oriental Buglasan Trade Fair.
1: That's right. Oh, I will also be there.
0: So 2 p.m. na siya gikan sa October 16 up to 22. So pila ra ni siya ka days.
1: Taas-taas po ni siya actually ang trade fair, no? Unya daghan kay ni siyang mga kuan. Daghan ni siyang mga attendees. Ako ra po niya na siyang hisgutan unya in kaso kay para makuha na to, ma-expound ba? Sige, padayon ta, sir.
0: So, mani siya. Ito, nasa Robinson's Dumaguete.
1: That's right.
0: So, sa maning sunod, sir? Aning, okay, Buglasan Street Dancing Contingents. I don't know kung saan niya. Pero ito na ta sa 3 p.m. Buglasan Festival of Festivals Street Dancing Competition with Buglasan Festival King and Queen.
1: That's
0: so,
1: right.
0: Muna po ni gipaabot sa tanan nga pasigarbo sa nagkadaiyang LGU sa ato ang this Negros Oriental. Sa ila mga festivals po dito, ila pong dadon diri, sir. Ila ipakita. So, sa competition gyapon ni siya.
1: Competition gyapon ni siya. Field presentation and showdown, no?
0: Yes.
1: Dito ni sa Governor Perdices Memorial Coliseum. Onya gikan ato. Unsay sunod, sir?
0: Yes, so 3 p.m. na siya, ha? So, sa pagka 6 p.m., Buglasan Festival of Festivals Field Presentation and Showdown Competition. So, ang tunan niya dito. Sa Mariano Perdices Memorial Coliseum.
1: That's right. So, na-jumble na ko. So, kanina, no? To, ato isop, no?
0: Katong Buglasan Festival of Festivals Street Dancing.
1: Street Dancing to siya.
0: Sa city streets diri sa Dumaguete.
1: Yes. Wapo kayo niya, no? It is going to feature kanang gipraktisan og almost more than 6 months. Madunggan man ako siging gahulang ka. Lain na yung barangay. Matingala na lang ka ba?
0: Ako bitaw kanang gikan kong Dumaguete. Usay kayo mo visit ka sa hospital. Kanang mauli kong tag 1 o'clock ga-practice pa.
1: Ga-practice
0: sa Taglaon.
1: Pa. Tinuod.
0: So ingon ana ang preparation.
1: Exactly.
0: So dili lalim.
1: Yes. di ginalalim, no? And mulag ni siya, giingnan ako nga, giingon ako sa tanan, na mura ni siya putahi, nga it has taken so so many things, mm-hmm. and so much time, mm-hmm. so much effort, mm-hmm. so ato ni siyang tangkilikin, no? Ato yeah. ni siyang duawon, og mm-hmm. we will indulge ourselves with this one. So, after ato, no, ang street dancing, muna to giingon ni Sir A, field presentation and showdown competition. And of course, pagka alas 8, sir, on siya may tabo?
0: Buglasan Viva One Variety Show.
1: Ayay, ay, artista. Mura,
0: basta mag-isgota ating Viva.
1: Mm-hmm.
0: Mura manig artista.
1: Oo. Oh,
0: yan sa taan niya.
1: Apil taan niya.
0: Imbitado taan.
1: Imbitado. Imbitado.
0: Mga artista yun ba yata?
1: Nabi tayo mga ID. All access ba yata?
0: Okay. Oh. Ano na?
1: Na, tayo yes. ID.
0: Oh, so, pribiliyo na ito. Yes. PIO.
1: That's right. Of course. Kaya po trabaho mataan na tayo.
0: Trabaho taan na. Sige.
1: Sila, maglingaw sila. Magtrabaho may.
0: Oo.
1: Sige, it's okay.
0: But, so, Viva One.
1: That's right. Viva One. Oh, gaman yan taga ito.
0: Oh, Viva so, mag-expect ano yung mga pariyo na to, mga artista.
1: That's right. Alright. Oh, oh. So, ay kalimot ha? Viva One, that's alas 8 sa October 16.
0: Ano sa Freedom Park.
1: Nice one. Mm. Oh, oh.
0: So, libre ka po ni.
1: Mm-hmm. Libre kayo.
0: Okay. So, alert mo hang mga kuandya.
1: Mm-hmm.
0: Mga mahilig o artista.
1: That's right.
0: Oo.
1: Itong na may gisunod nga kuan.
0: Mga idol-idol ninyo.
1: Oo. Kato. Maso na yung inyong idol mo tugdun nito.
0: Oo. Oh, atakabalo.
1: Oo. Ito. Organahan kang ulantaw rin yung mga manyag o naong dagway. Ato rin dito. Ano ato, Sir A?
0: Dagway na yung ulantaw? Dagway?
1: Dagway, dagway. So, pag-alas 9, ana, SMB night na po.
0: Oh, SMB night. Yes. So, ikaw na po, Dani, sir.
1: Oo. Kung ganahan mo, patsil dito, ato mo dito. So, it's going to be all the way till 12 or 1, mga naman na siya. Mm.
0: So, kanilang, Jod. Aning SMB night ang ato jung gi hangyo aning kalinaw ra jud.
1: Yes, kalinaw na.
0: Oh. Magsadya ta diya na ta diya
1: sadya. That's right. So far what give you untoward incidents dyan. So far, huh? And of course ato yung pagampo sa kaitasan nga always peaceful good o yeah. malipayon ang atong pagsilibrar sa ato ang buglasan.
0: Bahalag magligid ka diya.
1: Oo. Oh, bahala na. Basta kay bahalag imong sayaw diha gikan pa sa mga Martians, hindi ka Pluto.
0: Oh. Okay lang. Okay lang. Okay, problema
1: na. We will be happy for you.
0: Oh, yeah.
1: Okay. So, moto siya, no? Pagka 16 at 2017. Sa Sabado na ni siya.
0: Mm-hmm. Sabado. So,
1: yes. Sa Sabado, sa hapon na po, tagaan na itong chance ang tanan ng matulog o taas-taas ini kabuntag.
0: Mm-hmm.
1: Onya. Pagka alas 2 sa hapon, doon ay marching band competition. Grabe ning marching band competition, sir eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay gapon sisok ang gustong maapil.
0: Okay, college and high school? Category? Duwa ni ka-category sa?
1: Yes. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: And may gani, they had to say no to the contingents nga gawa sa Negros Oriental.
0: Mm-hmm.
1: Kay maapil man ta kay NIR na biya ta.
0: Oo.
1: Oh. But we would have welcomed that if dili lang kaayo tedious ba.
0: Mm-hmm.
1: Kay it would take a whole barangay na po. Kaya yung una, band ba yan?
0: So, naiyong mo interest sa
1: Unta.
0: Picas probinsya?
1: Yes.
0: Oo.
1: O, moto nga, nagkuhan lang sa ata sa atong probinsya, focus
0: yeah,
1: lang sa ata
0: karo. Sa ta.
1: And of course, morning, this is one thing to be expected, no? Nga, it's going to be one big celebration na po sa
0: mm-hmm.
1: atong mga marching bands, no? So, ato po nila taon, especially ang mga pamilya sa mga bata nga mapil ni ini.
0: Yeah.
1: I think they'll be more than just excited, no?
0: Mm-hmm.
1: And of course, sa pag-alas 5, buglasan parada sa Kahayag Float
0: yes.
1: Competition.
0: Oo.
1: Lantern Parade.
0: Oh, Lantern Parade.
1: Oo.
0: So nakakita ko ani sa Picas probinsya.
1: Hmm.
0: Chada ba ini kayo?
1: Chada kay ni dagkog ya kung ning price.
0: Mga float man yes. siya nga nakayag.
1: Yes. Of course.
0: Oo.
1: So diri so, ni mo makita no ang artist.
0: Imagine ra daan ah.
1: Yes.
0: Ana na po nato makita diya og unsay mga what's this? Unsay mga abilidad.
1: Yes.
0: Sa mga nagama ani.
1: Oh, dili lang sa gagama ang gagunit ni ini.
0: Oo.
1: Mo pili man gyud sila mugunit ani. Hindi sa mo pili og basta-basta lang. Artistahin gyapon ni mugunit ani.
0: Yeah.
1: Oh, dala pagyong pa kuan pa unsay to gani kining magkuan mag swinging ni mga mabewang na at iba pa no ana na siya. It will be like a vision to behold, ethereal gihapon. So mo ni siya, no, buglasan parada sa kahayag float competition at 5 p.m. dito ni siya sa provincial capital mo conclude, no. And let me see. Gikan sa provincial capital, abot sa Dumaguete siguro ni siya sa
0: provincial capital.
1: Ato ni siya sa Dumaguete Boulevard.
0: Yes.
1: Ito ang conclusion. Daplin sa dagat.
0: Oo.
1: Lami kayo.
0: Ato ni dito, magtalay ni dito, tanan.
1: Lami kayo ni
0: so
1: tanawon.
0: So you have all the chances nga
1: yes.
0: Pwede mong magpa-picture.
1: Taas
0: picture.
1: Kayo ni siya nga, kuan, no, na ruta.
0: Taas. Niya, hayag ni, kaayo.
1: Yes. It will be set in such a way nga ang mga lights good mo'y mahimong focal point.
0: Yes.
1: So congratulations, no, sa atong planners niini. Although the kahayag float competition has existed for hapit na dugay dekada, hapit na. So kad sa una ni siya, pero gwapo gyud ni siya kayo. It is a sight to behold. So after this one, 7 p.m. Buglasan Provincial Pyro Musical Competition. So after atong float, no? Diretso na.
0: Fireworks.
1: Diretso na fireworks. Dito rin gyapon ni siya sa Boulevard. So, very kuano, strategic, no? Kay nagtapok naman ta ng tao dito.
0: Yes.
1: It's like you are trying to conclude the Kahayag Festival with a big bang sa kalangitan.
0: Mayo kayong pagka-watch this. Mayong pagka-plano.
1: Sequence. Oh, mayong pagka-plano.
0: Mayong pagka-sequence. Onya, kanin, di ka mag-expect ani nga usa na ni. Usa na ni ka fireworks kay
1: this is an open competition. Yeah. Oo. Yeah, kada butuan ni. Pura buyag, gamay ra budget.
0: So
1: dako po ni price wood.
0: So mag-expect jud kang dugay jud ning moment.
1: Dugay jud ning moment.
0: Oh, kay competition so, man ni.
1: So una ako ito game si ani. Oh, niya mo countdown pagugo sa kada contingent. Oh, yes, wala binuang. Abot na na contingents, dozy ka mo. Kada contingent mo, countdown pa ko, 10, 9, 8. Oh. Imagine, atong tutun lang eh, mayong pagka-workout. Oo, makalingaw. But it's okay. Kuan man, lamay mga experience. Sa unang panahon pa to. Karon, ato na nahihatag sa mga bata.
0: So, gitawag ni siya Pyro Musical kay nani siya music.
1: Exactly.
0: Niya, ang what's this, ang buto, dagay ano
1: mo. Exactly, choreographed.
0: Yes.
1: Na, choreography.
0: Nice synchronization sa music. Yes.
1: Listen to me mo music gikuan ganina. Gi-introduce. Disco, disco ral. Listen kay itong gama ang pyro musical na ako. Diba?
0: Nasa man ito? Magbuto-buto to, sige.
1: Grabe na yung mga music gi-introduce. Dito pwede? Dito pwede? Atag reglayan. Anyways, moto no? Pyro Musical Competition that is scheduled at 7 p.m. At 8 p.m., magsugod ang Hinebra Night. Duda na ko na as Nuibin eh. Di ni siya makuha kalas 8.
0: Okay.
1: Kaning uska oras sa 7 p.m. para sa Provincial Pyro Musical Competition, kulang ni. No?
0: Oh, pero lain-lain mo sila ng venue.
1: Lain nga site, no? Uh-huh. Pero I do think nga kaning Hinebra Night magpikas ng crowd ane. But anyways, duda na ko, it's either 8 or 8.
0: Or 9.
1: Pero gibutang diri 8 p.m. So just be early.
0: In a way, wala ni limit sa oras ng ano saan yung mahuman, di ba?
1: Yeah. You have the freedom, complete freedom to be where you want to be. So moto no, exciting kayo. Tulo pa gayto ka adlaw, upat pa gayto ka adlaw. Tulo pa lang.
0: Tulo
1: pa lang ka adlaw akong atong istoryahan. No. Kumrot guneng
0: oras. Yeah, una ko muna ako gikapoy. Gikapoy na ko muna ko gikag ni Soroy.
1: Oh, murag ikaw, murag naka witness na ka no.
0: Oh. Naka witness ga una ba?
1: Oh, shout out na to. Shout out sa atong mga nihuto dia. Mayang pagpanikaysikay diha nay. Sa atong mga bago na niyang gi, basta yes. Paglaman og timely kayo pag alas 2, pakahukad na.
0: Yes, si igong moy ko po diya sa Tanhay City nga atong suki nga ting paminaw.
1: Ayay.
0: So may buntag nimo diya sa Fisherman's Delays.
1: I like that. Ah, seafood. What I see, food. Tinuon na siya, no? Lami yung magunang kwan. Seafoods. But anyways, no? Atong ikpadayon na to ang pagwa, no? Hisgut-hisgut sa buglasan in a very short while. Kaya mo, take the break. Atong oras na natas 3 minutos usap mo alas 12. And of course, kini si Albert Kauban, si Sir
0: Arlot Regalado.
1: All right, you're watching, you're listening to PIO News Update. Mubalik ta in a moment.
2: News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
0: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX og kamay-TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may-TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
6: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok nga dili makita sa atong lawas.
7: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
6: Yes.
7: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
6: Mm-hmm.
7: Na ay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai. Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
6: Mao
7: na ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod. Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs. Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
6: Yes.
7: Madetect na ni kung magpa CT scan ka or magpa MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o may TC, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o may TC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat, kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Muna ang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinae, pancreas, spleen, hubag po na. Muna nga kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og may TC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
4: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imo ang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% di ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
7: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes. Inom ra gyud kag DTX 500 og may TC, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
6: Kampyon jud ang DTX 500 og may TC sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
7: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 ug may TC, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
6: Yes.
7: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon pod niini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pod ka mag-aneurysm.
6: Kana,
7: no? Pabataon pa jud ka.
6: Wow.
7: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 ug may TC.
6: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
7: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
6: Oy.
7: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
6: Uyaw!
7: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
6: Mauna.
7: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
6: Correct.
7: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang
6: dyan. Ay, ako po.
7: Muinom dyan ko o DTX 500 o may TC matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
6: Correct. Wala jud igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dok Ramil. Oy, siying mayong panglawas. Ampingan.
6: Dili abusuhan.
4: DTX 500.

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C. Mabalik sa mga butika.
3: Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics, maintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics. Ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
1: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right. For your lifestyle. Ads as advertising. Call now. At 0967-044-3933. Or visit at Luxin Heritage House. Luxin. Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads as advertising for posters. Invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City. Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila og mga dekalidad nga trabaho sa mga glass og aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass og daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
5: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang tiplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya kanyag nga 1.33% nga interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan nga naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% nga komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporations, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa dugang nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagita ka si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagita ka si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
0: Nagita ka ba og lami ang malunggay Jess Panisal o ang bagong gawas sa oven ang Spanish Bread? Ayaw ka pala kay Gala, kanina na sila sa Dumaguete. Na sila nabotang sa may North Isle Highway at mag sa may Qualphone. Ang Pan de Visayas nagtanyag sa lami ang malunggay Jess Panisal o ang nagbayro sa Metro Manila ang lami ang Spanish Bread. So sa may imong yulat, higala, tilawi ang kalami sa produkto sa Pan de Visayas. Kay kung magkatilaw ka, imog at kining balik-balikan. Ang Pan de Visayas na doon sa Rebranches, Bayon City, Dumaguete, Pakong o gumantong marami sa Negros Oriental. Pani Visayas, buka sila alas 4 sa buntag, hangtod sa alas 7 sa gabi. So higala, unsa pa inyong yulat, ato na ta sa Pani Visayas!
6: Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio!
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
9: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: si matag adlaw ang puwan na jud akong gibati nga anime na wala na jud ang lubong-lubong sa ako panit.
1: Mighty Safe!
2: Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
2: Ang Visio
1: nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
2: Ang Visio
1: nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500 makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: No one ang makaugana sa kama.
1: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: O antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
1: O the sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay di mayong panahon karon.
8: Magsakit yun mo.
7: Sundo.

0: ka Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News.

0: Maayong buntag sa tanan. And of course, baliktas ato ang pagkulukabildo. Today, once again, is another Wednesday. And this is PIO News Update. I'm Albert Malonzo, together with Sir A.
1: Arnold Regalado.
0: And of course,
1: Double A.
0: Atong ng Juan e-endorse. Atong adlaw, no, is filled with excitement because we are talking about buglasan. No, nahisgutan na nato itong first 3 days, 15, 16,
1: 17.
0: And 17. All right. So today, karon padayon ta, 18 na pod.
1: 18.
0: Oh, 18.
1: Oh, pizza 18.
0: Oh, pizza 18 na
1: sa ta. Oktubre.
0: Onsay may tabo pagka Domingo.
1: Sunday na siya.
0: That's right. Gi kwan gyud sa gi ayo gyud og plano kay abalo man sila nga it's a Sunday so it's a family day and everybody goes to church so gi butang na lang ang activities at 7 PM sugdan sa Alacity sa gabi and this is going to be at the Freedom Park Battle of the Bands and of course sundan pag alas 8 gandang Negorense queen size edition.
1: Yes.
0: Dili na usual, no? Usual size.
1: All the while, gatong queen size edition, at gatong hara, di yung gaganyang hara. So, ang hara is, mga...
0: Regular girls rito.
1: Yes. Oh. Kaning queen size edition, tsada po ni.
0: Oh, gandang Negorense ni. Gatong ni ato mga igsuon nga sa LGBTQ. Okay. So, muna yun sa, no? It's going to be the grand competition at 8 PM October 18. This is a Sunday. Dito ni siya sa Lamberto Macias Sports and Cultural Center.
1: Yes.
0: And of course, sundan ni pag-alas 9 sa usual nga SMB night. Banda gyapon.
1: Eh.
0: Kita-kits ta. During the time?
1: Oh.
0: Okay. So, pagka October 19, imuha ni Sir A.
1: Buglasan Singing Idol Competition.
0: That's right. Pantaralami man eh, no?
1: Hagto na ni Manggawas ni mga pariyo na ito, anig talento, sir.
0: Tinood.
1: Mga singing idol ba?
0: Oo. Ako, balin akong pinractice sa CR.
1: Pero makapatsada mo yung tingog ang CR.
0: Hasta po sa dagat. Hasta hantod. Dili kay tagaliog na ho na dagat, ha?
1: Oo. Tagasa, taga-ilong. Taga-malapaw.
0: Lalo sa dagat.
1: Wala na siya. Kanang na is skill na siya.
0: Skill siya? Tama. Ito. Jokes aside, no? Singing Idol Competition. This is going to showcase the talent of the Negros Oriental singers.
1: Yes. So, tsada po ni.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, sundan ni siya alas 9, SMB night ya po.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, ito mahilig sa pa-chill nga dalang higop o herbal nga.
1: Pakuan, tactics lawas.
0: Herbal brew. All right. Choice to go man siya. Choice herbs. Anyways, pag October 20, no? Kay katong October Sunday, ang pinakakuha na to is gandang Negorense. So, sa Monday Singing Idol, so pag Wednesday sa pag Tuesday, October 20, unsay na adya na to?
1: Buglasan Vocal Duet Competition.
0: That's right. Duet?
1: So, duet.
0: Duet.
1: So, unsa man ni siya? Unsa may mga kanta ni?
0: Mga Endless Love.
1: Endless Love.
0: Bakit ngayon ka lang?
1: Oo.
0: mga kuan, lupang hinirang.
1: Uy, pero kung na duet, sir, lisod kayo na.
0: Oo, tinuod.
1: Kaya imo ang tuno, ana, imo mang usub-usubon, di ba?
0: Tinuod, oo.
1: So, ana dyan, makita po ang tinuod yung talent ba?
0: Tinuod, oo. Kailangan lang mo blend yun yung mga tingog.
1: Mo blend yun ang inyong hang tingog.
0: Kung ako ang tingog asin, dapat imo ha sugar.
1: Hmm.
0: Oh, mga siya.

0: Oh, araw, simple na, exactor yun.
1: Exactor na dyan.
0: Oo. So, muto, no? Vocal duet. Nami kayong katawa, sir. Oh.
1: Okay.
0: Unsa pa yung nasa Tuesday, sir?
1: Okay, so the same night sa October 20, that is Tuesday, sa. So, murag, kuha ni siya, ipon na ni siya, buglasan balitaw competition.
0: Nice! Ginahantik
1: balitaw,
0: mo na.
1: Balitaw, sir, katong maning...
0: sayaw, dalang
1: mga,
0: sayaw.
1: Oh, sayaw, sa. Murag, mga folk
0: traditional
1: dances, ni?
0: Yes, or, folk dance, cultural dance.
1: Oo.
0: Mura ni siya og kung nasa mo utok nga mo immediately mo tatak kung traditional tinikling kani siya mas gentler ni siya. Mm-hmm. Gentler mura bag na ba
1: ana niya. Oo. Katakanta gyapon ni ana sa or unsa balitaw
0: adugoy. Mura gyud na siguro mura ni siya interpretative dance.
1: Yes, no? Mura gingon ana.
0: Oo. Mm-hmm. Sa atong mga ninunoan.
1: So dili jud sakto jud na siya, dili jud kalimtan nato ang ato ang mga dinagagikan.
0: Yeah. Oo,
1: di ba?
0: Atong governor is actually so keen na ato ang next generation will have a an idea kung unsa ato ang mga ato ang
1: kultura
0: gigikanan.
1: Diin taga nunukad ganong naingontaan ni Ron.
0: That's right. Gani duna tay special gani nga grupo gani nga siging gapasundayag no og tanang munisipyo na bisita ni ini katong kahayag dance troupe o katong ilahang katong nalimot mong gugungon sa tong akon aside from MLS og sa Garbaria Night. Napatoy usang kuan. Actually, it is going to be also kuano mahatag sad ni siya mismo sa buglasan mismo akong pagamya ni kay di na ako makita himugawas ni siya diri naa ni siya nay usa ka gabi where bahandi is the word.
1: Yes,
0: there you go. Moto siya no, ang bahandi is actually full of cultural dances.
1: Mm-mm.
0: It is actually made in such a way nga mahibalo ang tibuok butang na to audience.
1: Mm-mm.
0: For example, tanang generations namang diyan, no? Kada bisita nila sa usa ka dapit, like for example, munisipyo sa Sibulan or sa Nose, ana. Kung dunay bahandi diha, sila maka-experience sila nga explain ang kada usa nga traditional na dance.
1: Oo. Kaning sayawan ni tell ni siya og story.
0: Exactly.
1: Mm-mm.
0: So the same is going to happen with balitaw. Pero kini usara ka klaseng dance, the balitaw. Okay? So it's going to be a competition. Kita nila ni dito ng ano, nagagandahang mga costumes. Oh, okay, ito ang Philippine costumes, especially in dance, are spectacular in design.
1: Yeah,
0: yeah. Very festive. So hopefully ma-enjoy tani.
1: Yeah.
0: All right. So pag October 21, magsugod na po sa buntag, no? Daghan na mo ito mga adlaw nga puro rahapon.
1: Mm-hmm.
0: So, October 21, there will be a inter-school tourism and hospitality skills competition. Kani.
1: Mm-hmm. 2 p.m.
0: Oo.
1: Alas 2 sa hapon.
0: Oo. Kuan ni siya. Actually, magsugod ni siya o 8 a.m. Pero daghan kayo siyang kuan, no? Daghan kayo siyang activities. Munang lagmit, lahi mo guna yung mong kopya niya. So, muna siya upgraded.
1: Sige, sige. Upgraded. Go ahead, sir.
0: So, tourism schools competition will be, there will be a flight demonstration ba ni? Or saan ni siya?
1: Oh, okay. Flight demonstration.
0: Tour guiding, national and international categories.
1: Uh-huh.
0: Tour package making.
1: Competition.
0: Oo. Tourism brochure making competition gyapon. Tourism vlog competition. Hospitality skills competition. Appeal ani ang flair tending, male and female categories, fruit and vegetable cake carving, appeal sa dang floral arrangement, ang table setting, ang cake decorating and cooking.
1: Yes.
0: Morning, appeal no.
1: So kadaghan ng dagayan ng appeal mga tourism students dagayan
0: yes.
1: Niya mga schools niya
0: exactly hasta culinary mga schools mga katong mga schools nga na hilambigit ilang focus cooking bartending og katulang mga kwa no mga skills nga useful kayo especially during events during occasions and of course sa lain-lain nga mga mga butang na mga hotels nga dagko butang natang ina no mga food-related nga mga events.
1: Yeah.
0: Yeah. So, mo to, no? On October 21, magsugod sa Wednesday at 8 a.m., Inter-School Tourism and Hospitality Skills Competition. This is going to happen, by the way, at the Negros Oriental Convention Center Plenary Hall. So, kung interesado sila, pwede sila mabisita dito para makawitness sila. No? Pagka October 21, Wednesday, unsay naa nato there, sir?
1: Yes, 6 o'clock sa gabi, ang Buglasan Folk Dance Competition.
0: Uy,
1: so, mauni siya, sir, ang katong mga different folk dances na
0: kayo right.
1: na i-present dito sa?
0: Oo, muna ni siya. Di na pag siya pakapin, nga balak.
1: Balak ka ni.
0: Doon ay balak.
1: Qualify ta ni.
0: Oh, bulan!
1: Tuhugod ko ang bulan og mga bituon.
0: Ayay!
1: So ito, akong idayan-dayan.
0: Sa imo ang dunghan, atong i-dribble sa pantalan. Daghan ko kayo makasaway na ito, Aniron. Masaylo, Ami, ha? Sa mga naniyod to, diha, baso na ang inyong pagpangaon.
1: Uy, pero ang balak siya, tiyada, Kylie.
0: Oo. Tinuon. Oo. Kung ang inyuhang humba, lami diha. Exactly, no? So, muna, no? It's going to be a balak competition and duna po inubanan sa folk dance.
1: Yes. So,
0: sadya, rin eh.
1: So, ani na to makita. Aning gabi una ang mga, what's this, ang mga kuan kani adto mga
0: ang rap kani adto
1: mga rap kani adto
0: rappers ni sila kani adto no
1: balak
0: wala sila isugo sa rap kabalo mo kanang rap sa Amerika ay dugay ra natong gipildi na mga rapper ni sila mga rhyme and rhythm and poetry guni no so diha ninyo makita nga ato ang kultura is actually that rich no?
1: Yes
0: this began centuries ago pa gyud kanya kanang rap karon na So, kanya itong mga rapper sa kanya ito, may ganin ikay na pass unto, up to this age, no?
1: Yeah.
0: Ito ang mga balak noon, mga igsoon. No? So, usay, mukhaing hontang kalatawan na na. Pero actually, it is an exercise of your vocabulary and how to compose your sentences, your phrases. Dili po na siya pasagaran, no?
1: Oo.
0: Oo. Kanya kani ba yang miyunan ni, no?
1: Hanay po ni.
0: Yes, poetry mga diya po ni siya.
1: Oo, niya. Na, kanang, kinanglan ng kuan, bulang kaani ga, kuan good ga, ga istorya o kuan ba?
0: Mm-hmm.
1: Kanang, mga kaagi.
0: Yes.
1: Oo, mga...
0: Kaya, colorful po ni siya. Maka, mura siya bagwag ko, illustration done by words. No? Maka paint kag picture, bisan lang sa mga gipangsulti niya, no? No? I want you to eat my house. It is berry powder going to my home. Ano ba? No? So,
1: madala ni mag eat ng house.
0: Oh, I kill mothers and fathers, chickens too. Ano ba?
1: No? One female, one male.
0: That's right. Oh, kani maning nana ba mga komentaryo ba? So, muna siya, no?
1: Uh-huh.
0: Balak. Pero ayag suhira to among example, no? Kung ano ganda to. Partly, kung ano siya ba? Just to get your attention and get the idea of what it is all about. So, muto na siya, folk dance competition and balak competition. That's 6 o'clock sa kagabion?
1: Yes, October 21.
0: Taas-taas gyud yun siya. Kay, more mo siya gihatag diri.
1: Oh, no? Gihatag aning adlawa.
0: Oh, aning gabion na. That's right. So, it's going to be afternoon and evening, Wednesday, no? So, pagka Thursday, unsa na po, sir?
1: So, pagka 8, naagya po ang imuang SMB night.
0: That's right, that's right.
1: So, naan siya every night ni.
0: Oh, every night SMB ni, night. 11 nights.
1: So, acto na ta sa Pizza 22.
0: That's right.
1: Sa October.
0: Sige, sir.
1: That is, Wives ni siya. So, magsugod og 6 p.m. ang Buglasan Dance Sport Competition 2026. So, acto na niya ni mga ballroom na ni siya, sir.
0: Oo, hilingi kayo ni. Mga rumba.
1: Mga rumba.
0: Mga chat. Siya, mga salsa, mga sarsa.
1: Agto ka niya, makakitag lawas, nga humok kayo.
0: Oo, walay bukog.
1: Mga walay bukog ning manayawan.
0: Pero wakay makita ang humba din eh. Ita, joke on you, no? Dance sport competition, this is going to feature ato ang world-class dancers.
1: Yes.
0: Ingigay na ito mga dance sports din eh.
1: Lakan kayo.
0: And of course, we congratulate ato mga choreographers, ato mga trainers, and of course the families. Kaya usually magud kung imong anak nasa dance court, you become a moraba og instant na kinahanglan sigin mo kuyugan. Oh, nya. Kana ra ba atong dance sport diri sa Dumaguete ug Negros Oriental? Dili kontento og diri ra malayaw. Maabot dig lain-lain lugar. Ato ni Thailand, ato ni basta Asian competitions, basta daghan gud
1: sila ang
0: mga accomplishments.
1: Ug makita ka diri dako kay chance na daghan pong makakita nimo nga naapod aning kuana ba.
0: Yes.
1: Na aning what's this na aning dance sport nga kuan. What's this?
0: Sila ano yung skill?
1: Yes, oo. Oh.
0: And mula kinakong
1: na, hindi mo, no? Mag-scout ng yes. Mga kuan.
0: Tino.
1: Mga dumuduo nga mo, anha, diya.
0: Hmm.
1: Oo, oh, watakabalo. Oh.
0: Watakabalo, kung naada ito'y butang na ito, usa siya sa mga kusog kayo mo sponsor, no?
1: Yes.
0: Usapod siya sa mga ngilingig kayo mo train.
1: Mm-mm.
0: So, ma-inspired siyang muduol sa imuhang athlete. Mm. Athlete na mga ni sila, sir. Grabe mga ni sila. Kaya usually, atong mga dance sport competitors, atong mga athletes, they train themselves from an early age.
1: Mm.
0: Usually, itong gagmay pa sila ba.
1: Mm.
0: So, nagdako guni sila, nagtubo guni sila nga magsigi ko ano.
1: So dako chance nga ang tuka dito ma-discover.
0: Yes, that's right. Sa tanhay sa una, na dito sa kuan. Dito na sa 4S, sa kuan.
1: Kuan sa Rizal Park.
0: Na dito. Naka-kuan magay ko dito, naka-witness ko mismo.
1: Oh, na may group diya sa tanhay.
0: Oo.
1: Mga dance sport jud.
0: Exactly. So muna no. That's happening 6 p.m. on October 22, which is a Thursday.
1: Mm-hmm.
0: By the way, buntag pa lang actually, dunay na event. It's going to be the Buglasan Farm Family Congress.
1: Yes. No?
0: Muna yung opening niya.
1: Nila.
0: Oh, opening nila.
1: Ah, opening nila?
0: Pa lang, oo. Opening ni siya dito sa Quezon Park.
1: Mm-hmm.
0: This is going to feature tanan na to mga agriculturists diri sa ato ang probinsya sa Negros Oriental, no?
1: So mga produkto ni sa kuan
0: exactly. Yes.
1: Sa panguma.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So mugawas diha to mga baratong mga farm products,
1: mga dagkong no? Talong.
0: Oh, mga talong, mga cucumber, mga alain-lain klaseng mga paminta ug buwan pa, no?
1: Tanang mga kuan, tanang mga lamas.
0: That's right.
1: Makita, lamas sa kinabuhi, makita nimo diya.
0: Cucumber, upo, mustasa. Kantahan na lang tong kuan. Bahay kubo. 'Di ba? Wala ko style sa una, sir.
1: So tanan makita na nimo diya.
0: Tino.
1: Unsay na sa bahay kubo?
0: And of course, ang nakalami ani Buglasan Farm Family Congress. It's going to be from different municipalities.
1: Mm-hmm.
0: And of course, we also believe nga i-appeal diri tong aquaculturists food also.
1: Mm-hmm.
0: No? So, dili laman kay mga produkto gikan sa yuta, kundi hasta po tong farming po sa mga kadagatan.
1: Yes.
0: Oo.
1: So, yeah, ato nato ni makita na yung mga produkto ani nga presko kayo.
0: Yes, that's right. I guess if it's farm to market diretso, wala yung middleman, mas barato gyud siya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. So, given a chance po
1: ni siya. So, napo gani dagay ni siya katong mga kanding, mga different
0: duda
1: breed
0: ko.
1: Sa kanding nga
0: siguro.
1: Katong mga breed nga wala kuan ba?
0: Probably. I think murag apilan gyud ni siya yun ana, no?
1: Baka, baboy.
0: Mm. Kay dili it's not going to happen for just one day.
1: Mm-hmm.
0: They will be here for quite some time.
1: Yeah.
0: Which is very very good. Gihatagaan gyud ni sila og kuano. Gihatagan sila kigayon nga mula gini ma-feature ilang mga produkto, ma-feature pud nga they are actually a force to reckon with kay sila bayay gapakaon sa tibuok probinsya.
1: Yeah.
0: Buto na naon. If we do not have farmers,
1: wala ka.
0: Ironically, di ta kakaon.
1: Dili
0: dyan. So, muna siya, no? Di nato smolon atong community sa farmers and of course ato ang mga mananagat. Pagka October 23, which is going to be a Friday, unsay na sa imong lista diya, sir?
1: Yes, bahandi sa Negros Oriental School of Living Tradition.
0: Yes, that's what we talked about.
1: On tour Buglasan 2026.
0: Yes.
1: So, ato na, muna ni imong gingon, sir, makita nato ang Kahayag Dance Company Incorporated.
0: Exactly.
1: So, sila ilalagay ng gabi.
0: That's right.
1: So, mga different dances siya.
0: Gipadayag ni Ma'am Glinda, no? Nga, tanang municipalities have actually hosted the bandi.
1: Mm-hmm.
0: So, this is the time when they are going to give it an extra special touch, no? Mm-hmm. Diri sa Buglasan, mm-hmm. no? So sa Dumaguete, makatilaw na gyud ang taga Dumaguete kung unsa kabahin na ang bahandi.
1: Yes.
0: Oh, so ayog si Piata. Kinanglan ato ni siyang enjoy yun, no? Kay ilahag yun ni siya hatagan ng extra special touch. It's happening at the Freedom Park Stage.
1: Yes.
0: Oh, alas 6 sa kagabi yun, no?
1: Alas 6 na. Pagka alas 8 ang atoa ng usa sa gipaabot ang atoang Hara sa Negros Oriental 2026 Coronation Night na ni.
0: Yes, mm-hmm. of course. So Coronation Night na, no? Actually, before this, doon na ni sila gamay nga pasundayag dito sa Robinsons.
1: Mm-hmm.
0: Ako na hisgutan ron. Pero mm-hmm. muna na siya, no? This is a more conclusion to that preparation.
1: Mm-hmm.
0: Kaya katong Hara, more na-mention man to nato to siya sa earlier nga kuan.
1: Yes. Umutata to siya presentation.
0: Oh, katong presentation. Kano sa agad to siya, sir?
1: Pag-opening, John.
0: Oh, tanawara. Uh-huh. Sa October 15, Thursday. This is going to be tomorrow. Uh-huh. No? Pre-competition, that's going to be at 8 p.m. Mm-hmm. No? Dito sa Freedom Park Stage.
1: Mm-hmm.
0: Aside from that, mabisita ni sila dito sa trade fair.
1: Yes.
0: Ato ni sila sa trade fair niya.
1: So, makita ni sila dito.
0: Yes, ato ni sa Robinson. So, kung dili ka kabisita sa ilang pre-competition sa Freedom Park, naani sila sa trade fair. And of course, after the bahandi, mo tayada na sab ni sila, no? Mm-hmm. Sa ilang final grand competition dito sa
1: Lamberto Macias.
0: That's right. This mm-hmm. is Friday, October 23.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, after ani October 24, magunsa na punta, sir?
1: Buglasan Push Bike Competition. Saan niya, sir?
0: The Push Bike Competition is happening at 4 p.m.
1: Mm-hmm.
0: Murugduda ko, naadag mo ni Kuan. Naadag mo ni itulod kay Pushman. Niya, bike. Wala ko kay ko ka kung kunsa niya
1: ko,
0: bahay,
1: wala
0: no?
1: ko ka-encounter pa ni. Oh. Wala pa ko ka-sulay kunsa niyong activity, ha ni.
0: Oo. Oh. So, mm-hmm. Dumaguete Boulevard ko na siya. I think, sadya ni.
1: Oo. Oh.
0: Duda na ko.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Di po ni siya mga bisikleta da kay?
0: Dili kay ko sure. Pero most likely kay bike man.
1: Mm.
0: Oo. Sige lang, ato lang niya siyang i-research kumay. If you want to know more about it, try to check it on Google.
1: Mm-hmm.
0: Kung unsa na, butang lang dito, no? Push bike competition 2026. Mm-hmm. Buglasan. Dumaguete. Ana, magawas na siya. Before ani sir, alas 2 sa kapunon, doon na day bodybuilding competition sa Lamberto Macias. So, musunod tong push bike competition. Pag-uwan mm-hmm. sa push bike, kung sa'y sunod, sir?
1: Yes, mo na tong 2 p.m. Oh, mm. na bodybuilding. Imo naman yung naisgutan, sir.
0: Oo.
1: So, ito na yung magigita ng mga kalawasan ani sir.
0: Oo. Anong mga murag bato.
1: Mura o.
0: Siminto. Oo. Mga bagtok.
1: Yeah, unsa dagay na ilang ibutang sang magsinaw man diyan?
0: Butang man diyan nag-oil.
1: Oh, butang nag-oil.
0: Canola.
1: Oo.
0: Bida joke sa ra. Ito na gina sa special
1: at
0: oil.
1: Katong mga amigo sa tanay sa una si Carl.
0: Oh.
1: Murag bodybuilding
0: dito. Oh, tawon mga Amerika ron.
1: Oo. Oh.
0: Pero dako glawas to.
1: Oo.
0: Papo sa to glawas to. Okay. So, muna no? So, after aning kuan, bodybuilding, push bike competition, and then, pag-alas 6?
1: Oh, Buglasan LGU Booth Fair Competition.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga booth ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Final judging ni siya.
0: Exactly. Diri na nato makita kung kidsay mo daog.
1: Oo. Oh, may katapusan naman eh.
0: That's right. I-declare na nila aning a time. No?
1: Mm-hmm.
0: So, this is still at the Freedom Park Stage.
1: Yes.
0: So, good luck sa tanang mga naghimo og booth diha, no?
1: So, agto na dito, may balag kinsa yung pinaka-patsyada nga booth.
0: That's right. Oo.
1: Oo.
0: Dili man lang kay ang ilang kuan criteria, patsyada lang yun og building, no?
1: Sa presentation
0: po. I think essence po. Oh,
1: sa muna presentation
0: siya.
1: Ninyo.
0: Presentation. Muna siya yung pakita sa essence sa iyang booth.
1: It's not nga, og pilay gasto. Okay. Madako gasto, may tapatsyada man yun. Pero, ang presentation, kung sa'y unod.
0: That's right. Parihap mo rin sa Hara sa Negros Oriental, no?
1: Mm-hmm.
0: It's not just the beauty ng alantawon sa judges.
1: Ang unod po. Ang unod sa
0: Dire-dire.
1: Ikaw lang. Ikaw lang.
0: Kuyuan mo lang. Ikaw ganun sa ASF ba yung ginuna? Okay.
1: Ikaw dyan, sir.
0: Oh, so, mo to, no? Kinahanglan, dili lang kaya ang body but the brains.
1: Yes.
0: So, mismo ang building itself has its own essence.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga people manning the building.
1: Yes.
0: And of course, the presentations they will give, the features,
1: mm-hmm,
0: no? Which is going to give the booth itself its identity.
1: Mm-hmm.
0: All right. So, finally, kay Saturday man to, mm-hmm, pagka Sunday, unsa man, sir?
1: So, pagka Sunday, oh, napad eh, music, what's this? October.
0: Ah, oo, napad ito eh, Buglasa, yes. Music Fest?
1: Oo. Anong pagkagabi eh, alas 8. Oh.
0: Yes.
1: Mm. Ato ni sa Pantawan.
0: Da Pantawan. Mm-hmm. Tinood. Lain-lain. I think local bands ni.
1: Oo.
0: Oo. Sadya, good gapon sa.
1: Maraga mga banda-banda ni siya.
0: That's right.
1: Mm-hmm.
0: This is the synergy of the Father and the Son.
1: Mm-hmm.
0: No? Our provincial governor and of course our city mayor, usar mo nilang tinguha ang serbisyo,
1: yes,
0: alang sa katawahan sa Negros Oriental. So, diri na to makita, no? Ang kuan nga, ang cohesiveness.
1: Yes.
0: Puro sila nga ilang tumuog tinguha na mahatag ang kalipay sa taga Dumaguete ug taga Negros Oriental.
1: Yes, pareho ug dalan nga gi.
0: That's right.
1: Gi subay.
0: Exactly. Uh-huh. So we are very lucky, no, that we have such a tandem. And of course pagka October 25, which is a Sunday, atong
1: closing. So closing na at 11 a.m.
0: Mm-hmm.
1: Awarding and appreciation luncheon.
0: Wow, dito ni sa plenary hall, no? Convention,
1: mm-hmm,
0: center.
1: Mm-hmm.
0: Oh, katong mga leaders, mga mayors po siguro sa mga municipalities ng Manapil, mm-hmm, at mga butang nato, katong mga basta mga
1: adto na ni adto na ni mong madawat imong mga prizes ani.
0: That's right.
1: Oh, mga certificates.
0: Pura buyag, no?
1: Uh-oh.
0: Actually kanaghanan sa prizes ani actually will go to the barangay or the municipality.
1: Mm-hmm.
0: No? Bason ato mga listeners, no? Kunaw na mo nga kani mga nani kada competition malipay ani katurang mga nangapil dili.
1: Mm-hmm.
0: Ang inyong mismo municipalidad ang makadawat niini.
1: Yes.
0: Kadaghanan, it is in a form of project.
1: Yes. Unya ka ni siya, garbo.
0: Garbo.
1: Garbo sa inyohang lokalidad.
0: Tanawara, ha?
1: Mm-hmm.
0: Karong 2026, gipadak-an pa jud og maayo ang atong mga premyo.
1: Mm-hmm.
0: Oh? Despite sa kalisod pagkuha og mga sponsors. Oh? Katong mga sa una nga mo sponsor og minilyon,
1: mm-hmm,
0: karon ani lang ginapanghatag 100,000 na lang,
1: mm-hmm,
0: 200,000 na ana kalisod.
1: Mm-hmm.
0: Okay, daghan kay ni back out. So ato ang buglasan committee baling pinaning kamot maayo gani kay ilang planning includes preempting these scenarios.
1: Uh-huh.
0: So still, I would not say nga na-hit nila, pero
1: natagayod lagi
0: apo. Oh, na himuag pagi.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So ibutang nato ang first place siguro sa buglasan booth making itself. Naana siya sa projects worth million point something.
1: Uh-huh.
0: Okay?
1: So agto na madapat sa inyong
0: exactly,
1: sa inyong lugar.
0: Exactly, sa munisipyo ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Okay? The same goes with the other competitions.
1: Mm-hmm.
0: So ayaw kuna-una ang kanisya. This is a money-making thing.
1: Mm-hmm.
0: Dili. It's actually a
1: project-making
0: thing. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Especially for the municipalities o mga contingents nga mudaog.
1: Mm-hmm. Okay? Kani magong mga prizes po nga ingon ana, Sir Albert, pag-encourage po na sa uban.
0: Exactly.
1: Oh,
0: and
1: nakamuta kay sila nakadawat sa una.
0: Yes.
1: Dindog ingon ani.
0: Diha ang challenge ni sulod. Oh, munang sige rigong gakabongga.
1: Yes.
0: Gakada ko.
1: Level up every year.
0: Exactly. That's the word that I'm looking for. Level up. Muna siya, no? Na-elevate mong gudang experience sa katawangan po. Anyways, unsa pa'y mahumana na after the awarding?
1: So, pagka alas 8 sa gabi sa October 25, ABS-CBN Kapamilya Caravan.
0: Oh, yeah. Freedom Park Stage.
1: So, mga ito na po pareho na po na ito. Mga artista.
0: Mga artista. Mga na natin.
1: Kagubta na po taning doon.
0: Either pilir ako facial powder or facial
1: dito. Labi lang na attack gubtan ta ani.
0: Oo, grabe kayo. Pamahawa mo dire.
1: Ang kuya ani ang artista mawala unya og da attack.
0: Ayay.
1: Kay mo yan ya Albert. Manglo- Arnold.
0: Mangload na sila. Mangload, mangload.
1: Mangload sila.
0: Sige lang pagkugos ta.
1: Dili na lang ta magpahipit na lang ta
0: ini. Tinod. Sige ha. So ato nang invite on tanan ha. Okay. ABS-CBN Kapamilya Caravan 8 PM karong October 25?
1: Yes, at Freedom Park.
0: Oh, Sunday. Yeah. So, mga tog yung tana, sir.
1: Sige, wala mo kong katawa ni sir. Kaya mga mayuntang magpahipi na. Mangluod niya sila.
0: Listen, mga gaya. Pagka 9 PM, SMB Night Yapon. Mm-hmm. And of course, we will conclude with a fireworks display dito yes. sa taas sa ato ang bagong provincial capital grounds.
1: Yeah.
0: No?
1: Imagine na, bisag closing na niya, pero na fireworks display sa dyan yep. yapon eh.
0: Sa dyan. Mm-hmm. Ngayon, atong extra nga pahibalo sa tanan nga ang atong mga booth at katong mga concessionaires magapabiling lang to sila. Naa sila extension.
1: Ah,
0: yes,
1: okay.
0: They are given a few days extension, mm-hmm. pero wala na to mga activities.
1: Wala na.
0: Oo, pero this is just to maximize ilang tanang efforts o ilang
1: yes,
0: tanang kwan as business entities,
1: mm-hmm. no,
0: which is very good.
1: Yeah, okay, nabiyay ubang mga LGU oh. nga ga-invite po silang mga business kuan nila.
0: Mm.
1: Unsay negosyo nila sa ilahang lugar nga adto nila dito i-display sir, di ba?
0: Exactly. Oo.
1: So at least naa pa dyoy oras nga maka-do business pa sila.
0: Exactly, no? So bisitaon yapon nato sila, no?
1: Mm-hmm.
0: And kitong atong gihistutan karon, moto siya main.
1: Ha? Yeah.
0: Naapay sa sidelines.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Behind the scenes.
1: Sige.
0: Pero gusto na itong ibutsag.
1: Mm-hmm.
0: So, magsugod kini sa October 17 to 18. Okay? I think earlier pa.
1: Earlier pa, October 10.
0: Earlier pa. Ako lang ng taon. So ba? Kaya naman ko ikupya the red good nga.
1: Mga special events ni siya.
0: Yes, special events ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Actually, no? It will also start on the very day nga mag-start atong buglasan.
1: Mm-hmm.
0: So, this is happening sa tibok adlaw sa October 15, no?
1: Mm-hmm.
0: It's actually to move on until the 18th.
1: Mm-hmm.
0: This is the Buglasan Photography Competition.
1: Yes.
0: Okay? I didn't quite get the kwan, no? Kung asa ni i-feature ning mga photos ani.
1: Mm-hmm.
0: Pero try to check it out sa ato ang Buglasan 2026 page. Makita ni ninyo, no? Nga duna de ay Buglasan Photography Competition. All the pictures that can be collected by all our photographers
1: mm-hmm.
0: will be featured there, no?
1: And
0: of course, it conclude ni siya on the 18th.
1: So it will start tomorrow.
0: That's right. Tomorrow na
1: niya. Upat ni siya kaadlaw.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Tulo kaadlaw, 15 to 18.
1: 15, 16, 17, 18.
0: Ay, sakto. To,
1: so good mag 15.
0: Bito, no? Mm. Garbiha, una yung mathematics. Okay, guys. Okay, pagka October 16 until the 18th, ugma ni siya magsugod. Pagka Friday ni siya magsugod.
1: Ah.
0: Pagka alas 9 sa buntag, dito sa Barangay Bahong Pandan, atong Negros Oriental Drag Racing League.
1: Mm.
0: So, na'y drag race.
1: Mm-mm.
0: Tumahilig sa mga pakusog ba?
1: Mm-hmm.
0: Tuwaan sila dito.
1: So, panahon na punis mga batanon.
0: Yes. That's right.
1: O mga piltaan yung doa, sir. Di nagitaan yung katawaan?
0: Lisod kaya, sir. Wala yung mapin line. Dito. So, muna, no? October 16 to 18?
1: Okay.
0: Alas 9 buntag?
1: Aha.
0: Kasulay ka ni Zona, sir? Kung kaunta?
1: Wala. Mulanto ko na ko, sir.
0: Lantaw ka?
1: Uyaw kayo ni. Madlok na.
0: Oh. Pagbuto pala, pring! Ulpot na tayo, sir. Oh. Tugkan na yung kubag-kubag.
1: Yan, saan mo may hilig ron sa ito ang mga bata noon.
0: Ino, lahi ang nag-drone their generation. So, October 16 to 22, mall hours rin siya, ang DTI is going to have their Negros Oriental Buglasan Trade Fair
1: mm-hmm.
0: dito sa Robinson's Place.
1: Mm-hmm.
0: Mag-start ni siya pagkaalas. I didn't get the schedule, no? Pero ako may ma-open na ni. Ako rin ang pangitao ni Ron. Naanis ako ang kopya. Anyways, moto sugod, no? October 15, and of course, atong padayunon, gikan sa October 15, add to ta sa, katong baguro na akong gisgutan, Tora, add to ta sa, kung saan mataon niya ako ang koleksyon, naapa mo gooday October 1.
1: Naapa dyan October 1.
0: So, my bad, ha? So, I will just, Juan, repeat for the sake of natong tanan.
1: Mm-hmm.
0: So, October 1 to 25, naaday gitawag og Buglasan Feel the Beat TikTok Challenge.
1: Mm-hmm.
0: Monika tong akong gingon ni mga bagong jingle. it is ongoing. Mm-hmm. Okay, magkulikta tanan og mga participante. Lantawa lang dito sa atong page sa Buglasan 2026.
1: Okay, ato dito i-feature
0: instructions. Oo.
1: Ay, pero TikTok man yun, di ba?
0: TikTok niya siya. Oh. Ipa-video niya siya.
1: Oh, video niya.
0: Ipa-video niya siya. Ni submit ni dito. So naay mga kuan, ano yung mga instructions, how you join, mm-hmm. unsay mga mechanics, unsay mga mm-hmm. criteria, mm-hmm. ano muna, and you na, if you'll feel, so that you can be able to pass your video, and of course, ma-appeal siya sa TikTok challenge.
1: Oh, so open. Open siya. Open pa niya rin siya.
0: Dako siya premium, sir.
1: Uh-huh.
0: Oh, dako siya premium, mm-hmm. I know, pero hindi na ako dumdum.
1: So, kinsa itong mahilig niyang TikTok?
0: Yes. Mm-hmm. Katong mga dancers niya, do your part, all right?
1: Mm-hmm.
0: So, pag October 13, to November 15, balinta asa kayo. Ang National Museum of the Philippines, Dumaguete, naa siya ay gitawag og Microcosm in a Bowl. It is going to be ang international nga kaning artist ani si Teizo Suzuki. Okay, he's in Japanese, and of course, ang iyang work is going to be featured dito sa National Museum of the Philippines, Dumaguete. Pangitaan lang gihapon niya sa ato ang page para makita ninyo unsa ni siya kabahin. It's going to be an exhibition, Microcosm in a Bowl. Alright?
1: Mm-hmm.
0: So, at the same time, padayon, no, katong uban na itong gipang-announce ganina, October 14, dun ay queen-size pre-edition na makita ninyo dito sa Robinson's Place, October 14. Oh, Gandang Neg Orense 2026. Atua lang ang page sa Gandang Neg Orense 2026. Makita ninyo what time ni siya.
1: Oh, ug unsay mga activities nila.
0: Yes.
1: Uh-oh.
0: Sa Gandang Neg Orense.
1: So, usa ni mga activities sa Gandang Neg Orense?
0: Yes.
1: Uh-oh.
0: Para gyud siya sa Buglasa, no? This is about the LGBTQ nato nga competitors. Queen size pre-competition ni siya para sa ato ang mga contestants. So mo to na atong nahatag tong ato ang duha na cassettes, no? Ay katulong na set is October 25 2 p.m. Buglasan All Breed Fun Match Dog Show sa ano Robinson's eh? Gapon.
1: Qualify ko ani?
0: Qualified ka na. Oo. Kaning so galutan na imo ang ikog.
1: So may breed.
0: Oh, say breed na. Kuanta.
1: Half ten, German.
0: Tenjeo Dumaguete.
1: Half German. Half German. Shepherd.
0: Pwede, pwede. Oh, kinala na ba ni siya kuan? Kabalo ka mo strut. Kabalo ka mo roll over.
1: Oh. Ato dito makita ang mga abilidad ni
0: siya. Kinahanglan ang imong trainer ani mo ha missis. Okay, may muna na. Arlot, roll over. Ligi dai. Robinson's Place Dumaguete Fun Match Dog Show.
1: Mm-hmm.
0: 2 p.m. ni siya. October 25. Sa tanang mga mahilig sa mga fur babies.
1: Yes.
0: Mga fur moms, mga fur dads, at tumani. And of course, October 31, 8 a.m., ang tuwa Negros Oriental Destination Pickle Tournament Club Wars.
1: Mm-hmm.
0: Ano na siya? Kanina ko binig premyo. Pero dugay kayo nanulod atong mga entrante ane.
1: Mm-hmm.
0: We just invite everyone, no? Nga padayon nagyahapon hapon siguro ang pag-accept ni ini. And of course, ay kalimot, ang Pickleball Tournament Club Wars Edition is going to be at the FKS Cebulan Negros Oriental. Mm-hmm. No? So, i-check ninyo ne kung ganahan mo ma-appeal, no? It has to be a club na mo register. And then, appeal ka na nga club. So, naturally, makakuan yun ka, no? Maka-appeal mo, maka-compete mo sa maong activity. Kadubli man din ako mga kuanan eh. Munang naglibog ko. Anyways, moto, no? Ang mga events behind the scenes kunuhay. And of course, natay gamay nga ipasupot nga pahibalo. No?
1: Mm-hmm.
0: Para ni sa mga drone operators.
1: Mm-hmm.
0: Ato po ni siyang na-announce gahapon. Ato ang mahigala sa kaning atong tourism office and of course the office of the governor naghatag og mandatory registration and identification of drones and drone operators during the 2026 Buglasan Festival.
1: Yeah, insakto dyan na.
0: Oh.
1: Para po na sa seguridad.
0: Exactly. Mm-hmm. Kaya lataon nila imuha ang drone kung wala ba na crosshairs. Kuyaw kayo na. Oh. And of course, dapat po, dili po maglayog ng mga drones ng mga lupad sa airspace dili sa Buglasan.
1: Oo. Marag naara po na sila limit certain height.
0: That's right.
1: Dool ba yung tag-airport?
0: Oh, tinuod. And of course, naaman po tayong mga electric wires, no? Nga palibot. Naapag yung foliage, mga akasya, uban pa. Oo niya. Lantawang good on saan type ni mong drone po.
1: Oo niya. No? At the same time, siguridad po na siya kayo. Wanda kayo balupod.
0: Yeah.
1: Okay. Kanira bang mga drones po doon? Ipanggamit na ba yung kuhan?
0: Binuang.
1: Yeah.
0: Tinuan. That's it. So, muna, no? Mandatory registration alang sa mga drone owners, drone operators during the festival. And of course, you will have to give information and documents kay kinisilantalan. Required ni siya, no? Nya, there will be identification and verification sa to ang mga drone operators and sa to ang mga owners.
1: Yeah.
0: Ay kalimot, ha? No unauthorized drone operations. And you should also coordinate with our security authorities. There should always be follow up po, no, sa inyong pagpangkuan, pagrehistro. Mm-hmm. Yeah, you will have to comply with applicable laws and regulations. So doon na ni sila yung mga guidelines po, responsibilities sa operators, onya dapat dunay compliance and implementation.
1: Yes.
0: So this is also through the office of the governor, by the authority of the governor, through our provincial administrator attorney Arthur Fran Tolsidas. So daghang kaayong salamat, no, sa atong tibuok na probinsya nga naminaw na toron.
1: Yes, and shout out din po ni Alzera.
0: Oo.
1: Abueva Bilar.
0: Uy,
1: sa Sibulan.
0: Daghang kaayong salamat.
1: Thank you so much, ma'am.
0: Oo.
1: Sa imong pagpaminaw.
0: Oh, today is a special edition for Buglasan.
1: Mm-hmm.
0: Kay ugma na manggod.
1: Ugma na.
0: Ugma na. Oo. Yeah, ugma na.
1: Ugma na.
0: Oh, so atong iandam atong makogalingon. And of course, kung usa mo ka pamilya, mas maayo, no? Kay, it's like hitting.
1: Pero expected yun sa Friday, kay holiday man.
0: Oo, mas grabe yun sa Friday.
1: Mas grabe. Naapo dito ang mga dagong events.
0: Oo, tinood. Mm-hmm. Exactly. So, ugba, warm up na siya. Okay, alas 5 po man magkasabot. No? So, once again, no, everyone is invited. And when you do come over and celebrate Buglasan 2026, usaray huna-una, ha? Kalipay?
1: Kalipay at kalingawan.
0: Oh, and of course, ang safety po sa tuibok pamilya, palihog lang, headcount sige.
1: Yes, and ng katupong magdalag mga bata, lantawa, rapod taon. Anyway, naaman noon tayo mga law enforcers po.
0: That's right.
1: Pero mas lami ra dyan ang isakto na yung mag-headcount po dyan, sir.
0: Mm-hmm.
1: Labi na itong mga bata na maglagan-lagan.
0: If doon na kay bata ang maglagan-lagan, mas maayang na-leash. Nag-ihikot. Although lain lang tawon, butangi o gikot na iyang bakos. O, ano mo sa Amerika, sir? di yun ang kabuhi. Dili tugutan. Kaya naman kayo usay. Mayo ganit ta diri kay Gagmayer tagdalan. O, dito kay dagko mong kay dalan. O, niya, dagko pag yung masalakyan. Di yun makita. Niya kita, we are going to encounter crowds during the Buglasan. So, we will implement nga dapat kung nagali kuan, nagali unta toy GPS na yung mga
1: bata. Dili mong gunin siya kalingawa, kalikayan, sir, nga naadyo yung mga bata dala kay kaning ato ang Buglasan sa tanan mong guning edad.
0: Exactly.
1: O malingaw mong gunin tanan.
0: Open for all, that's
1: yes,
0: right.
1: Yes, dili mong gunin. Specific ra nga. Kana diya,
0: exactly.
1: Mura ning age bracket, mura ni siya kuan ang malingaw diya. Kaning tanan mong good, pagpamilya mong gunin.
0: Dapat na mo ikaw planning, ha? When you go, sabot-sabutan ninyo sa imong grupo, sa imong Mr. Barea, o sa imong Mrs. Ba, tanuhan ninyo. Para mas lami inyong experience.
1: Yes.
0: Dili kay madaot rin yung experience kay nawala inyong bata dito. Di ba? Or nakatibulaag mo. Okay, usahay ka ng yunani ba? Dapat nagay ginagmay coordination.
1: Yeah.
0: Bisan pag naapatay mga cellphone, suguban pa. So just to be sure. Wala na tayo lang i-shoutout niya, sir?
1: So, wala na, sir.
0: Oo. Maayong pagpaniud to sa tanan. Kung ulahi mo maniud to, pareha na mo. Daghan kayong salamat, no? Ato rin pagpasalamat ni Sir Jonathan. Pwede
1: di naman. Anad naman tang di naman maniud to, sir.
0: Ato pasalamatan po. Ato ang mga higala sa kuan, K5.
1: Yes.
0: Ato ang CEO, si Doc Romeo. And Mayor Pivligan.
1: Uh-huh. And of course, ang atuang station manager, mm-hmm. Sir Bernie Cabusao.
0: So once again, no, timbayami sa amo ang big boss, Governor Chaco Longa Sagarbaria, and of course, Ma'am GVA Escalago. Salamat kayo sa inyong suporta. And of course, ato pong gi-invite ang mga listeners and followers nato for the next edition.
1: So, okay.
0: Salamat.
1: So, marag ato namang nahatag tanang informasyon ni Larong Adlawa, sir.
0: Mm-hmm. Mauna to.
1: Oo, mauna to. Basta paimangno lang ha. Ang ato ang naunaon og busoroy tas buglasan, kalingawan. Exactly. Kalipay.
0: Yes. Uh-huh. And all of these things we do for the glory of God. Daghang kayong salamat, ha? Maingod to sa tanan and stay tuned for more. Good afternoon.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio. Ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3Bio, i-case ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3, nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nga naman nga patutuyo ni mong anak, aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3Bio ka.
2: D3Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, o naa pay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir JP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3Bio?
4: Wala.
5: Kaya ang plain D3, wala. walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
4: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud gaayo ng kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio, mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 bio lang, Jude, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Sir JP. Ingon ana, jud na ang kinabuhi.
4: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
7: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
9: gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules. 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhunog sip-unon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
9: Relax, God.
10: Kinhimo ko man ang tanan.
9: Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya. 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS, o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutunlo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporations, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa duga nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
2: D3 Bio!
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Nahihinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa nga kong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito kas ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa manang butika duol sa inyong lugar.
16: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
0: Kahit saan, kahit
10: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
5: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
1: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
5: Gikan sa atong gikaon.
1: Adlaw-adlaw.
5: Para sa limpyo o himsugatan.
1: DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
1: DTX 500.
3: Pagbalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utana na ko. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko isakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan,
9: ug wala mahilisan,
10: Mag-Clinicas
9: for Biotics.
10: Katabang sa pagnindot sa digestion,
9: ug pag

0: og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer ang 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulukadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

I'm with you. Hello, good afternoon, mga G-Farm. Welcome to the show. This is Kuya Lox. Maying hapon. Welcome to the show. Ato ang programa karon mga G-Farm. Atong kinatuon sa itong mga epitibo mga produkto ng itong mga DTC. Ato ang DTX 500, DTX Copybex. Itri Bio, Extend Pond, Supplement to Band Bank. At dilagin mo pwede sa mga suki, mga butiga sa inyo ang mga lugar. Alas 3:08 sa ito ang oras karon mga K-5. Bayong hapon. Kumusta inyo ang adlang Wednesday? Inakong mabugnaon inyo ang adlaw karon mga K-5. Inyong kapon ang liha. Alam mo ba kayo pangapit ba sa bugnaw mga K-5? Anyways, welcome sa tuwang The Afternoon Show. Pwede man is Quilux until gihapon sa alas 4 sa kapon nun. Pwede sa inyong paboritong sasyon ng K-5 News FM. Sa nagyapon tayo ka-oras mag-banoban mga K-5. Maghapon din sa Little Big Town, Nobhi Malalot sa 28 kabarangay ng Minaw sa K-5 News FM. Maayong hapon. Og happy fiesta! So, sa mga barangay din sa Little Big Town ng mga K-5. Sa Little Big Town, Nobhi Malalot, fiesta ang barangay Banog, Karong Adlawa. Maayong pagsaulog sa kapistahan sa may Banog. Out nga wala na niya. Talaga manis ko mga K-5 na nagapong kaon. Sa mga naminaw diha garon sa may barangay Banog, Himalalo, sa mga nagpapista diha. Mayong paghikahikay diha. Basin makaabot pa diha mga oras sa mga K-5. Mga kaon pa ta sa inyohang Brother Bambabu. Basay na ba yung mga palitsyon pagkaroon mga panahon na? Napamoy kwanda, kitawag nila nga crispy kay nga panit sa baboy. Talami agi ng baboy. Maulay kasagaran mga banad liha. Nga ganaan sila ag baboy. Lami magod ang panit kung paak-paako. Anyways, bayong pagsaulog sa kapistahan na sa barangay Banog, Himalalod, mga K-5. Tara ng miyes sa garon. Kapo nagbaway o kabayo. Barang karon magpaaway o kaka. Ang hapon kay Inspirasman na nagpaaway o kabayo. So, daghang taon ng lantaw mga K-5, matakabalo pila ka kuansultada ang paaway sa kabayo kagahapon. Pero matakabalo pagkagabi pila ka sultada. Samot na ron! Oh. Basag walay paaway, nagihapon yung mag-away-away.

0: Rito ni Coelho. Kanang kalag-kalag, kanang abat-abat. Parang na siya. Anyways, maayong hapon, kinatuntanan. Welcome to the show. Para naman is Coelho sa Delas 4 sa Kaponon. It is a K5 News FM. Mahihapon na sa may Lalabertad na pinagin sa may Magtalisay. And sa may Pisong, mahihapon sa Tanan Aminaw sa K5 News FM. O da sa may sulat sa may Gihulingan. Mayong pagpangapi sa to ang mga gwapa diha to mga mami karon nga nagpainit kay ilang bana din naging kapainit. Niyan sa mami na lang nga kaning akong asawa, ako ni kong bana Lox. Ilisan ko lig kape. Kaya nga naman, bugnaw na kayong magabi eh. Wala na ko na ibang painit ko, no? Okay, kamo mga bana na imog kumpiyansa diha. Kay basig ilisan mo kape sa inyong asawa. Inamog extend food supplement. Available sa inyong mga sukay, mga butika sa inyong mga lugar diha. Mga drivers, kapalo ko sa inyong mga biyahe nga labi na sa mga long distance na ito. Mga drivers karong nagbiyahe, karong mga lawa, nagkapoy kaayo. Nagkabot sa inyohang pamilya, igon mo tulog, imuhang asawa, bagog ligo, bagog humot kaayo. Naka-shampoo o kanang basta shampoo. Humot kaayo. Pag-abot ni mo sa inyong balay, na ikaw, igura ka natulog. Why, siling nga? Sa diha, mga drivers, pakita mo sa tuang extend food supplement. Kay kanang imuhang kaya sa 8 oras, kaya ho nag 24 oras. Nakayong kang sana all lang kita lang ta mag-i-fire.
1: Sana all.
0: At ang oras, alas 3:14 na ngayon. Once again, welcome sa tuwang The After Show. Bato ba na yung kwelog sa nilang squatos kaponon. Nalagin na sa inyong paborito sa show ng K5 News FM. May hapon, there is a little big town of Himalalod. May hapon, Negros Oriental. May hapon, there's a may probinsya sa may Cebu.

0: The Afternoon Show on K5 News FM. Afternoon Show.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Eye Care Drops.
3: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
2: Eye Care Drops.
3: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pambalinaw ng paningin.
2: Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
6: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: Mapaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
5: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan ko trabaho, wala ko sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.

0: Mikey C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Mag-Clinical Spore Biotic. Ang tunay good bacteria. Yang magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinical Spore Biotics. Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
4: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
5: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pampagada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
4: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
5: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
6: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
7: The Afternoon Show on K5 News FM. Afternoon Show. The Afternoon Show on K5 News FM. Afternoon Show.

las 3:39 na giyod. Welcome back sa doang The Afternoon Show. May hapon dahil sa may katupa Lullaber Dad. Fiesta may hapon. Yeah. Ay, nagbulos yung naghapon. Anyways, belated happy fiesta sa may barangay Kantupa, Lullaber Dad. Yung hapon, nagsalibit silang kapisahan sa may Kantupa, mga K-5. And garon sa may barangay Banog, late Salbig Town, Nobihi, Malalo, sa mga nangyesta garon, sa mga nagpakas, sa mga ni, so tawag ganun, ni saya ganun ng ni Sogbo silang kapisahan. Ayoy! Sa mga kalaglay mga barangay nga natin silang kabisahan karon maayong hapon kaniyong tanan. Inat mo na malibay na kabisahan karon mga kakifarm. Mula nga gubot, mga hubog diha pagkapusa sa saging. Ato igapo sa saging nga na ay bagong namuso. Para matagakan nag-ubak. Wait, nag-oras. Pero may happy birthday sa manig birthday ka naman lawa. Happy, happy birthday to you. Happy happy birthday sa mga nag-celebrate ka naman lawa mga K-5. Ikan sa kaubanan sa K4 News FM, kami nag-iingon nga malipayong pag sa ulog si Mong Adlaw nga natauhan. Inaot ba nga taga-nigag, dagang katuigan, o himsog, o hapsay nga panglawas kauban sa iyong pamilya mga K5. Inaot ko nga imong makuanan, malampasan ng mga problema, ang mabot sa imuhang kinabuhi. Dari sa kalibutan. Ang sa'yo ka malangitan ng kapihan. Once again, happy birthday sa manig birthday today. It is now 3:42 in your time. Happy listening sa may barangay Dayuyo Himalalot. Also may bari. Thank you for looking in sa K5 News FM. Ato mga vendors karon, lagya diha og mga tinda diha karon nga mingaw pambanahon. Naglain ang sa manilain ang panahon na to karon mga K5. Mabuntag, init kaayo, gahapon-hapon, mukimot, mutaligsik, muulan. Sa mga area di sa Negros, giulan, aguban, kitaligsikan lang yun. Pero ganyan din, mabuang kita ng kalagihan. Ayoy! Sa po na itong weather na ito, no? Dili mo patas, no? Ayoy! Ang pikas nga lugar, giulat og maayo. Auban, giinit ra. Auban, taligsik ra yun. Pindot-pindot ra yun. Ayoy! Glare. Pero karon, yan na ang kuwan mga K5 nga mamalit ko tag baldi ko no para ang ulan atong tigomon. May parga ng baldi atong mapalitaan ni kung mabundag ni gusto nga ulan. Ay, nago atong gobyerno. Balit tag baldi ko no, guys. Nisulot sabay ko ng El Nino mga K5. So, we do not know nga basin di ay nga kana siya papas lang o di lang mahinayon mga K5. Grabe ko nakainit ang panahon kuno niya ng mga K5. Mota ang gobyerno niya na ang presidente na ito nga papalito tag balde! Wala pong gigingon og pila kabog balde itong palito. Nag-ingon ng taga o ka ng tulog ka buok, lima ka buok, baldi yung palit. O kung sa po'y sukod sa baldi, kaya may gamay na idako na po'y baliko na po'y taro. Ay, nako! Anyway, sita magsaling sa ato. Kumabot ang panahon, dapat ako nang kaya nang preparado ta. Isan pag nila mabot mga K5, dapat preparado ta sa mga lima sa itong panahon. May panahon nga init, na po'y panahon nga magising nag-ulan. So dapat preparado ta anytime.
bagay na pinag-importante mga kifabisa mo sila sa mga laing tao. Kita mo sila sa gobyerno. Ang balde. Ayoy! Huwag ko rin itong laton-laton ang tao. Ayoy! Or baril bounce. Alam itong oras, bagi 5, alas 3:44 na. Bye-bye naman later on. Kaya sa ramang taga-oras, mag-1-1, dito sa programang The Afternoon Show. Mayang pagbaminaw sa King 5 News FM sa programang The Afternoon Show.

Las 3:55 de Georgia, 5 minutos en la parte de la ciudad de Japón. Como que ya para menos seguir Fair News y Fran. Bye bye po dan sa itong programa ang The After Show. Hindi ako ugmala po tapuhon. Magwana uban sa samang oras sa samang stasyon. Regapon sa Gifford News FM. Nasalamat sa inyo nga pagwana uban. I love you. Ayan! Mga po, sa mga drivers karon, sa mga bus drivers, sa mga V-Hire. Drivers ato ka na minaw karon. May nga po nyo tanan niya. Inot kong hapsay o tarong inyong pagpadagan sa inyong mga tatsatay sa mga sakyanan. Kay ikan na po mo sa kayo niya. Anyway, sa salamat sa inyong pinabang K5 sa province of Negros Oriental. Of course, sa may probinsya sa may Cebu. Thank you for looking in sa K5 DC FM. Magtapon, magwadawban Thursday. 3 to 4 lang gyapon ta kuno ba. Anyways, berta mo bye bye to gyapon. Salamat na to mga pitibo mga produkto ng palayo sa Keyfire News FM. Programa dere. Ito nga Mighty J at ang 500 DTX Coffee Mix and Bio Extend Food Supplement. Kuban pa. Ang hindi lang ginaplet sa mga suki, mga butika sa inyong mga lugar. Dahil salamat kay Mamakal sa me. Ayun! Misa sa nga kauntanig karon. Adubaho. Mayong hapon ka rin tanan mga K5. Alam ka rin sa patanamina o K5 News FM. Mua, mua, may batsup, subah.

0: capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Roldan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsipila kay Silikog Absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka Vitamin C!
3: Sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistorya ni mo. Tumod sa imong bad breath, mag-Clinicas, Probiotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas, Probiotic. Pinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath, Clinicas, Probiotic.
4: Mag-joyride man to big ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
4: Kidia?
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sa gan nga driver, extend, love.
1: Extend, Superman for men. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito kas ka ba.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
15: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mugs Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
3: Relax, God.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaunlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
11: Masin og
10: may diabetes ka?
11: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
11: Og antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
11: Og the sugared sugar cane.
10: Mga organic compounds.
11: Nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
13: News FM. Oras, alas 4:11.
1: El Castigador.
13: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
14: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig na hinagiman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lutos, o gumiyagyag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. ipatay, dipulis, dilukos. Sumungo kang Rex Candos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumungo kang Rex Candos. Candos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Candos.

0: Pambios FM Dumaguete 97.7. Manghapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen.
1: Pilipinas, yan ang bayan ko.
0: Pizza ka 14. Adlaw ka nun yung Miyerkules. Bulan sa Oktubre 2026.
1: Ang
0: Manghapon sa Nadjo Dumaguete, gilagkuban sa 30 ka mga barangay. Kabay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor area, gilangkoban sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa may Cebu, South Cebu, North Cebu, Pagbilaran, Bohol, Manghapon. Manggapon na karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, mihair, o sa masakinan na padulong sa may North and South Mon area. At ilamin na karoon sa mga habal-habal drivers, put-put drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, Manggapon. Mga mag-uuma, mga mananagat, kabukiran o kapatagan, Manggapon ka ninyong tanan. Manggapon na karoon sa tanan niya naka-hook up na to. Karong orasa, Kipad News at M sa May Balawan City. May nga po na ikaroon ni Manager Randy Cornell. Kabay-

Hashtag usay kapaka niya. O sa K5 News FM sa may Ayungon. K5 News FM sa may Himalalon. May hapon na ikaroon kang Kiki diya sa may Baes. Kumusta naman ka diya, Kiki? Sa K5 News FM sa may Gihulgan City. K5 News FM sa may Calaon City. May hapon na ikaroon ni Manager Steve Flores. Kumusta man mo niya? Ilabi na sa mga staff o sa mga field reporter. O sa K5 News FM sa may Sikihor. May hapon na ikaroon ni K5 Manager Duna Dayot Pre. May hapon, pre. O ga ilabi na karon sa may da sa may Manhoyod na nakahukap na to diha. May hapon ka ninyong tanan taga Manhoyod. Ilabi na da sa may Changki sa may Manhoyod da sa may Painitan na maligyag isda diha. Da sa may Changki may hapon. Changki sidad sa Dumaguete sa may isdaan Lamasan Bularan Painitan kumusta? Sa mga parloran o ilabi na karon sa mga barbiruhan. Sa Dunya Milagros Farmers o sa North da sa may North Pole. Mga tindirag tindiro diha kumusta mo diha? Ilabi na karon sa may Changi, sa may Sikihor. Da sa may UMD Meat Shop, Mr. and Mrs. Olhon.

0: og 3 or 4 man hapon kining yung tanan. Ilabi na karon sa mga SWAT team 1 nga kanunay sila namina nato nagrubing-rubing. Kumusta mo da mga idol? Philippine Army PNP Shop. Philippine Army Detachment, PNP Detachment. Wireless ay sa dayal sa inyong radyo para makibalukan mo kung usay mga pangitaro sunod sa 24 oras.
1: Wag-wantin ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex, Kangdos, Kangdos, Sabas, nga komentaryo. Rex, Kangdos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex, Kangdos.
2: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan doon? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairali. Hindi ko alam kung ano mangyayari kaano, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harating ko.
1: El Castigador!
4: El Castigador!
5: Hustisya!
4: Sa kahanginan!
5: Sa kahanginan!

0: ang detalye. Mga siligan, shock, hindi kami na usa mga balita. Oras, alas 4.19. Matod ka na to sa Mighty Shed. DTX 500 Capsule. Day 3 Bayo. Extin Fog Supplement. Clinical Jupress. Probiotex. DTX Cupimex. DTX Beauty Shop. Ano yan ang mga balita? 23 anyos nga lalaki sikop sa kasong attempted homicide on siyudad sa siyudad sa Sagay. Dita maglangay mga siligan, so kininaw na kanon sa pika sa linya. Si Kipad, si Presemio, nanukal direktamente sa may Kipad News FM, Kalaon City. Kipad, siyempre, ikipay mo, kando!
1: K5 News FM, Police Report.
2: Nasikop ang usa ka 23 anyos nga lalaki atol sa gipegyon nga manhunt operation sa tracker team sa Sagay CCPS sa Purok Mahida Iton, Barangay Paraiso, Sagay City, mga alas 5 kapin kunkulan sa hapon niadtong Martes, Oktubre 13. Ang nasikop, usa ka vendor o residente sa Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Giserbi ng suspect o warrant of arrest sa nasampit nga kaso nga giisyo o gipirma ni Honorable Biena Marieta C. Cabusao, presiding judge, Municipal Trial Court in Cities, Sagay City, Negros Occidental, nga adunay 36,000 kapesos nga piyansa. Sa karon, anaan ang suspect sa Sagay CCPS alang sa nagkaigo nga disposisyon. Kinigablita atod nga nato sa Extend Food Supplement for Men and Women nga adunay maka and Klabu Waska. Alang sa programang El Castigador, kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Okay mga siligan, so king di paminaw, report ni K5 Sepre Serio. Kanso malig indigenous cultural community midoyog sa pagsaulog sa ika-29 na National Indigenous People Month. Dita maglagan mga siligan, so kinilaon nanukad direktamente sa may Kipab News FM, Bayawan City. Nakano sa pika sa linya na katutok si Kipab Aying Makahilos. Kipab Aying, ikipab mo, kandos!
1: K5 News FM, live

0: Di tabaglangan na kano sa pikasal linya, si K5 Cyril Aripe sa mga report. K5 Cyril, ekipaid mo, pandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Diaprobada sa Konseyo sa Nakbayan sa Dumaguete ang annual investment plan sa siyudad sa Dumaguete alang sa sunod na tuwing. Kinabagibotsyag ang Dumaguete City Vice Mayor Sarah Labula at sa regulasyon ng kagapon. Ni isang tope ni pipilang kamaminutos ng isgutan, labigin sa annual investment plan din sa itong siyudad. Ipasabot sa Vice Mayor, ang importante kining mahul mananaan noong sa plano din sa itong siyudad sa Dumaguete pag-flat status sa mga budget. Dugang sa Vice

0: pagpatawag niini sa mga departamento na muha na sa ilang plastada sa ilang budget na magamit sa mga tusina o nakinang mga proyekto na ipatuman na dini sa atong syudad. Matod pa sa Vice Mayor, na ilang sayo sa iyo kini, aron dili sila maglanggal sa pag-isgot sa mga importante mga butang na isunod sa budget na sunod tuwig. Matod pa sa Vice Mayor, na ang tahas sa kasarta organisasyon na mapadali o palastada ang nasangpit ng budget sunod tuwig para sa katawan sa Dakbayan.
1: Na atong annual investment plan for 2027 for the last 3 days nga mo gi-deliberate and thankful po ta sa atong mga membro sa konseho it was well attended at participate gyud ang mga membro except tong may official business kay we na mo convention po sa PCL dito sa Clark but that particular other
0: Alex sa K5 News FM. K5 sa real details sa 5 Para sa kapag pilito servisyo publiko kreo sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
3: Okay mga siligan, so kinitig namin na report ni K5 sa real report. Gibawi nga mga kasong impeachment bato ka nga Vice President Sara Duterte. Walay basihan sukad sa pag sinugdan. Nakaroon sa pika sa linya si K5 Divina Tindo. K5 Divina, ikipaib mo. Kandos!
2: K5 News FM Live Report.
4: Ipahayag sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang pag-atras sa persecution panel sa House sa tulo ka mga sumbong alang sa impeachment batok sa Vice Presidente usa ka pag-angkon nga ang mga pasangil ulay igong basihan sukad pa sa sinugdanan na. Sa usa ka pahayag karong Miyerkules, Oktubre 14, si Attorney Salvador Paolo Panilo Jr. ang tigpamawat ni Duterte ng ingon nga ang desisyon sa persecution nagpakita sa kahuyang sa mga pasangil nga gipasaka batok sa Vice Presidente. Dugang pa, gipahayag niya nga dili makatarungan ng pag-atras sa mga sumbong sa impeachment tungkol kay giingong gihikawan ni si Duterte sa higayon nga makatubag sa mga akusasyon o makapresentar sa iyang kaugaliw mga ebidensya tubangan sa impeachment court sa Senado. Matod na pa ni Panelo, gihikawan usab ang Vice Presidente sa higayon nga mapamatud ang iyang pagka-inosente pinag-isipinal nga desisyon sa korte nga gibasi sa mga ebidensya o sa balaod. Aging Martes, Oktubre 13, giyunan sa impeachment court sa Senado ang hangyo sa prosecution nga iatras sa mga sumbong sa impeachment kalabot sa giingong sayop kapagamit sa confidential funds sa pagdawat og suborno ug seryosong mga hulga. Ini nga balita hatod kanato sa MITC ang alkaline based na vitamin C. Gikan sa K5 News FM News Center ako si K5 DV na tindog para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingon sa Regro sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, so kinitin pa naman report ni K5 DV na tindog. Konsehal Cesar Blanco magbilin og maayong ligasya sa dili pa matapos ang iyang termino. Di tabaglangan na karoon sa pika sa linya si K5 James Bandokilo. K5 James, K5 mo, kandos.
2: K5 News FM Live Report.
5: Magpabilin si Konsehal Cesar Blanco Jr. nga mubarong uban ang tingog ukusog sa mga katawhan sa bakong nga na iyang gituhan nga agalon og giserbisyuhan sulod sa pila ka mga katuigan na isip usa ka lokal nga magbabalaod sa bakong nga. Sa usa ka pakiginabi sa mga lokal nga tigbalitaal si Honorable Cesar Blanco miingon nga gusto niya nga magbilin na og maayong panumduman sa mga katawhan sa bakong sa dili pa mutapos ang iyang laing termino sa tuig 2028 ka. Sumala pa ni Honorable Blanco nga kalunay niyang burugan na ang iyang trabaho isip tingog sa mga yanong katawhan na nga maoy nagbutang kaniya sa posisyon isip usa ka konsehal sa lungsod. Subay ni ini gipaabot usab ni Konsehal Blanco ang iyang pagpasalamat ta ngadto sa tanang nagsuporta kaniya nga nahimong kusog ug iyang inspirasyon sa pagserbisyo sulod sa daghan nga mga katuigan. Balita gikan sa News Center kini si K5 James Dietri Bayo Berkilio para sa kampiyon na balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, so kinitig kami na report ni K5 James Bandokilio. At ang isa kung pagbalik ko niya mga siligan, so kinitig kami na ubay-ubay tagpaghaisgutan ha. Ato sa tasa pikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Kando.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom.

0: ako sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
0: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula ng may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kada isi siya lagayos Mendoza. So, una, permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Namundan ako, isa ka capsule, 3 times a day. O so, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat. Pero kay Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa mga butika.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabalin sa mga butika.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw,
2: mabibili sa mga butika.
5: Memory Advanced Serum.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, sinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
10: Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila og mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass. Ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila ni mutang sa Angtay Building, corner Lucrite and Perdisi Street. Dumagiri City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Patawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
1: D3 Bio.
11: Ako si Mita Gandalaw na ay Goodlistong. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio.
2: Gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutib Lechon. Gutib Lechon. Lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutib Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw. Naparato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutib Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutib Lechon. Gipanagiya kini ni RG o Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutib Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako

0: jud akong gibating anime na wala na jud ang lagong-lagong sa ako panit.
1: Mighty Sea!
2: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
2: Ang Visio!
1: Ng may D3!
2: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio! T3 Bio!
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
2: Ang Visio!
1: Ng may D3!
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Nawan ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
1: DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!

0: Basta! Karong taon-taon mga siligan, soking tigpaminaw. Atong isgotan ay kabahin sa mga panawagan ni Presidente Bongbong Marcos, kabahin nga mamalita o balde o kaning kabahin po sa mga giwidro, batok na to kang Vice President Sara Duterte kaning kabahin sa impeachment. Basa dyan siya.
1: Gikan ni Altia ba tumalaki puntila siya mayong hapon sa Rex o sa tanan nga naminaw sa imong programa o sa tanan nga naglantaw sa Facebook Live Watching Fam Magatas Sibulan. O shoutout ni Jason Mides o gikan ni Otter Mrafer siya nga good afternoon sa Rex Sir Jan C. Dito Explorer na Lame Kayo. Shoutout Joseph Lori, Chiquito Marites, Arliano, Ruby Christian, Aileen Diday, Hana Jo Ibasan, Ray Salvador, Arnie J. Nunoy Aljun, Malin, Budloy, Marisa Prisi, Albert Rose, Ramel, Buye, Karel Toto, Rini Tata Digit, Oliver Escor, Jumar, Kapitan Junjun Garinal, mga kagawad Juliano Serialis, Rizil Review, Valentin Digit, Christine Habil, Cicil Aspasio Og, Angie Mahinay, appointed official Barangay Tapukon, Dos, Tanananaminaw, Solid Listeners, Ayong Ontang sa Rex. Og, Gikani, Antonio C. Manugura, siya nga, mayong hapon sa Rex, Pashat at Kos, Forest Family nga, Flores family ng Marilu, nung Benjamin og Kring-Kring Marisol og Marjo. Og gikan ni Balbina kinit siya mayong hapon po sir. Og gikan ni Munchita Kasipong siya mayong hapon sa Rex na minamidari sa imong programa sa Kang Mating Munchita Kasipong Arango. Og gikan ni Jason Mili siya nga good afternoon Idol Rex. Og gikan ni Aldrin Bilio Pell siya nga high sa Rex mayong hapon na paminaminimudari sa Bandula Kabarang Kabang Barangay Alangila naman huyod o pasyatap ni Mama Muna Papa Unyo Tibaong Gasgamay Tidyo Ibasan Tibang Gail Pidya o Lula Rose Lula Roger o sa tanan nga naminaw Dresirek sa Manhuyod salamat kayo sa pagbasa o gika ni Lourdes Pitanzio siya nga good afternoon sa Rex always watching from Kabanutan by City o gika ni Lia Bilone siya nga shoutout ni Ariel Dangkulos.
0: Okay mga siligan soking tigpaminaw engineer nakatong baldidiha. Pakita ko itong baldi. Katawaan na niya ito ang sitwasyon karon ba? Pero sa bagay, kung himoon sa mga tao nga katawaanan, wa tayo mahimo. Pero kung atong seryosohon, mayo. Nga nakahuna-huna atong presidente nga kinahanglan yung tagbaldi karong panahon na. Pila ka tao ang mugamit og balde og pila ka milyon ang mugamit og balde tungod lang aning El Nino nga hulga nato karon sa El Nino, di ba? So kamo kung di mo mag-inisyatibo nara na ninyo total girimay naman ta sa ato presidente nga kinahanglan palit jud mo og balde gani na ada gani toy ko an sa DSWD murag kanibang gadi mo ba sila kabahin sa balde tungod aning gitawag na to nga umaabot nga El Nino ili maka super El Nino, di ba? Di ato na paminawan ato nga presidente
2: makulikta na ninyo lahat
0: sige daw engineer ato paminawan ang atong presidente para tabangan po na to atong presidente sa pagpasabot sa mga katawhan nga

ta. Manimaho mo siwit ani. Labi na kato mga lalaki, mga artihon, mga babaeng artihon nga dili mulakaw sa balay o di kaligo. O ba po mga lalaki di po kalaka o di maligo? Okay na to mga di po hingaligo. Diba? Pero katong muligo buntag. Palihan ako. Di ko matulog o di ko kaligo. Di ko mo muilis o di ko kalaka o di muligo. Manimaho. Tagsiwit. Ani? So kami karon hagit ni sa dili na maunji na. Akong iporwad sa imo habi.

Na, nakita ni Manjader, katong DSWD, nasa Chikahan or sa Rustan or sa El Castigador. Adara, sa team building, ako ipunawad yan ni mo, engineer. Sa team building, pakita. Ga-demonstrate na. Or ga-demo na ang DSWD. Ga-demo na sila. Nga usaon paggamit ang balde. Di ba? So, mao ni karon. Hagit ni karon sa matag munisipyo or syudad, diha na karon makita ang inyong katal ninyo sa tubig kung usaon ninyo pag-supply ang mga tao. Kay maminaw dito ta sa matag LGU, matag syudad. Milyonis man, bilyonis ang budget sa tubig. Asa na padulong na inyong tubo? Basik igo lang mo galubong-lubong anang tubo, pero wala'y tubig.

0: in articles, pre-zero ng court, 3 na ang sa tanggutitawa, 0 pa ang sa prosecution. Ano, gidraft man ang, gi-withdraw man ang tulo, di ba si Rex?
1: Yes sir, gi-withdraw nila.
0: Gusto na rin, nabilin, to best of 4, 3-0 na. Pero, natingal naman kung manager, Dermin Capusa, o may atorte, di palubos, ganyan po, tag, nagyaw-yaw man, o rin na, gi-withdraw ang tulo ka article sa impeachment. Nagripo ko si Rex, ano, yaw-yaw sila nga, pumunta na naon, sa upat, naon na sila tulo. Makagali po si Rex.
1: Eh, pero sir, sa ako alang na gets po nila, sa ako alang, ako wala ko galibog, lahi-lahi man tag-ideya o lahi-lahi po tayong mga paglantaw. Pero, okay raman unta to kung wala nila gi-withdraw or gi-padayo nila, pero murabag makauulaw po na murabag disulog mo gira himan-himan mo mag-suspire ta sa ako alang ha amot lang sa imo sir
0: back to the game na sir wala may nalapas na nalapas wala yung nalapas na roon in fact ginawat sa presiding officer ginawat sa impeachment court kung nagkiwag sila o kaning mga rulings kapahin na so kami nalapas si Rex. Kung ngayon ka nga, nisulong niya ni Kuan Rari ay, ni Sorindia Rari ay, wala pa man, upat na lang kapatalyon. Ang tuluro magkapatalyon mo ay ni Sorindia. Napa may usap? Napa yung usap kapatalyon ni Rex?
1: Okay.
0: Oo. So, balik sa balde. Balik sa balde si Rex.
1: Dito sa balde siya?
0: Letter B, barangay. Letter B, balde.
1: Okay.
0: Yeah, letter B sa BBM. Salamat, Rex.
1: Salamat, yes, sir. Thank you. Sige daw, engineer. Atong ipakita na nga demonstration. Demonstration ba na? Or demo o si tawag ka na? Sa DSWD. Go ahead, Dobby. Paminaw na ito, Dobby.
2: Alright. Tapos, kapitan natin.
1: So, ay, na lang. Ako na lang yung istorya. Poros mga inarte na istorya nila. Makasabot man tao, ana. Kanang ilang pag-demonstrate, ang buot pasabot. Ganiin mo sila kung ang kaso na yoga, butangan o filter. Pero mangutana ko ninyo, gobyerno. Basit negosyo na po ninyo ng host, ha? Basit magnegosyo mo, host. O balde, gamayon mo. Naatay 50,000 kabalde ihatag sa Barangay 2. Naatay ihatag gabaldi para sa Luzon, isa kamil, basig magnegosyo mo gabaldi. Deklaruhon na ito ni. Ha? Kay basig maabot sa punto pati filter. Mangumpra mo filter. Mangumpra mo og balde. Mangumpra mo hose or gripo. Kay para ipaabot ninyo sa matag LGU.
3: Lantin ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Paras nga komentaryo.
1: Kaning ako apagpangagpas lang. Kagani mo din mo naman mo. Basig ko dyan mo ingon ng gobyerno. Magkuantag budget para sa balde. 20 milyones kabaog kay para dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Himan-himan, isyo na yun. Pati balde, over price. Eh, wapa man, hitabo, giunan lang damudaan. Basig unya mangumpramog balde. Ha? Basig mangumpramog gos. Basig mangumpramog, usay pambutang-butang ninyo niya. Kay ganibo-dibo naman gani mo. Ha? DSWD. Kani ka to, engineer, murag na pauna-una daan ko, ani? Para maklaro na to daan. So, kani karon hagit ni sa mga barangay kapitan. Unsaon ninyo karon pagserbisyo ang inyong barangay. Ha? Mga barangay kapitan? May ilang taon na to inyong abilidad. Kung mo masig unya magkasilimo ang panay mga public pinalit o balde, hoy, pag-initiative mo, pag-initiative mo, ay, ginuok ko ninyo. Okay, mga sila.

nisok ni minaw may paminaw karon di sa may Coco Gin Insurance. Ilabi na karon ni Ma'am Nasi di sa may Coco Gin Insurance, ilabi na ko magparinyo mo sa inyong sakinan. Base ko niya mapataka mo drive sa inyong sakinan kay tong miaging adlaw.

0: magpareño ordala na insurance adto mo sa may Coco James Insurance. Kanang Coco James Insurance mga siligan sokin tigmaminaw, dili mo malipat. Naadya mismo at mag sa may iltiyo kanang mo agibit na mo sa pre-ministrian lin, may madas maganda ninyo ang Coco James Insurance. Ang ariglado man na ora. At timanon din mo sa mga staff ni Mama Nase, ang iya mga staff na nagnatuluman na kababae ang staff niya. Wala diha ang uban. Naapod si Boss Amay diha. Maunay mo entertain sa inyo mga siligan, so kinimin na. Kay, otro po to ako nga kinain ng motor sir, videohan tigaw. Kay, murag na ay, gako ang kuwan ng taon ng kasog, maunsa ka po, silon, makaya ko, ay, so, stricto na kayo mo. O kita may amboso, kita may patsyon, wag yung taan eh. Di ba? Sige. Okay, labi na karoon, dapod sa may pakulanan. May hapon karoon sa may pakulanan. O sa po din nga, musupport po na to sa itong Rowell Fish Swim Retailer Bindos. Ang pakulanan. Naadya sa may unahan sa may Leon Kilat Mall. At pag-iun yan, magbalik na ito. Ang pakulanan, o sa po din nga, supporter po na to sa itong programa. Karoon ko maabot nga 7 years anniversary sa K5 News FM. O sa RBL Cycle Center de sa may Gihulgan City. Gaw! May hapon na karo sa kong ikagaw, Ramil Logroño Jr. O ang inyong mga motor medyo alanganin ha. Ang inyong motor di na mo kasabot o gina po mo andar. De sa may Gihulgan Aero sa may First District at mo dito sa may RBL Cycle Center. Pangitaan lang ninyo ang owner-manager na si Mr. Ramil Logroño. RBL Cycle Center, sa mahigihol ng city mismo sa downtown. At ano ninyo si Mr. Ramil Logroño, ang owner-manager sa RBL Cycle Center. Okay po, dagin lang kami mekaniko ha. Kompleto po sa mga pisa po dyan sa may RBL Cycle Center. Okay mga sinigan, so kinimino. At ang isa kong pagbalik. At sa ito sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bell, Kandos!
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasam si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin. Si kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na may baloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa baka kining hyperuricemia, Dok?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir JP. Kung ang purine ma-oxidize, mo-resulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, mo-resulta po ni sa gouty arthritis.
4: Kana.
5: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir JP. Para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
4: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, doon ay duwa kaklase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
5: Two-thirds sa purines or GP sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
4: Correct.
5: Sa gingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula. O ang mga purines ini, mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
4: Ang exogenous purines pod, nagikan sa atong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
1: DTX 500!
6: Ako Dice Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500! 500. Pumalis sa mga butika.
5: Normally, 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra, gipagawas kauban sa atong ihi.
4: Mm.
5: So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, mas sobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas.
4: Mm.
5: Maunay problema sa mga gasigig ka o karne.
4: Kana?
5: Mga entrails, mga lamang loob.
4: Mm.
5: Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala kagakaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants, Sir GP.
4: Mm.
5: Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og MyTC. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og MyTC.
4: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammation kaya naman kini anti-inflammatory properties.
5: Basta way hubag, walay pain.
4: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured jod ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
5: Ang nakaapan pa jod na, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
4: kana,
5: or nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys.
4: Hmm.
5: Simple ra ang hinungdan ana. Kanang magsigi kag kaon, kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay MyTC, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
4: Correct.
5: Unta kung ganahan man jud kagan ni mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og MyTC.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dok Ramil oy, maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pod ka kapsos sa gabi.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun na suplemento.
2: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasang ang butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit ug ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advance.

0: Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistorya ni mo
2: tungkol sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas Spore Biotic.
2: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas Spore Biotic.
2: Ginapaundang ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bad breath.
1: Clinicas Spore Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Supplement for Men!
7: Step into the new world of creative t-shirt printing.
8: Step into Ads as T-shirt.
7: Create your brand.
8: Create your design
7: on t-shirts,
8: polo shirts,
7: full sublimation shirts,
8: DTF,
7: embroidery,
8: corporate giveaways,
7: and more.
8: Ads as T-shirt
7: printing.
8: We customize.
7: We design
8: right
7: for your lifestyle.
8: Ads as advertising.
7: Call now
8: at 0967-044-3933
7: or visit
8: at Loxin Heritage House.
7: Loxin.
8: Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
7: Also check out
8: Ads as advertising
7: for posters,
8: invitation cards,
7: tarpaulins,
8: indoor and outdoor stickers,
7: signages,
8: acrylic buildup,
7: stainless,
8: brass,
7: neon signs,
8: and more.
7: Ads advertising
8: located
7: at Silliman Avenue,
8: Dumaguete City.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
10: D3 Bio, ang D3 gamay Visio,
11: ang Visio
10: gamay D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design.

0: Line, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
4: Oras alas 5:07.
5: Disya
4: sa kahanginan.
5: Sa kahanginan.
1: El Castigador.
5: El Castigador.
4: Okay mga siligan, shocking tig maminaw para hindi kareo sa tuga programa El Castigador. Ako na anak ko'y Baldi.

0: Kumusta? Buglasan Security Force. Gideploy na. Mauba. Nakaroon sa pikas linya si K5 Roy Bustillo. K5 Roy, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
0: Roy!
2: Yes, Roy. May hapon. May hapon. Give a break.
0: Nakadeploy na yun. Usaman ang ipang-deploy niya, Roy. Mga Marines, mga unsa niya, mga Philippine Army, usaman.
2: Sige, give a break, no? Karong hapon, kani every year mag-inig give a break, may tabo ka ng gitawag nila send-off ceremony. Kanang pasabot na kanang mga security nga magbantay sa kahusay o kalinaw. Kalinaw, labi na sa bugnasan karong tuwi ka give a break, no? So, ganina give a break, no? Kani sila, ipang-deploy nila sila sa mga lugar nga gikinanglan gano'n, labi na asa magpunsiso kang tao, labi na din sa Bugnasan grounds, no, sa Tubangan Vista Capitolio. Doon ay 832 sa mga security personnel. Kapwede sa Kiva Rex, sagol sa ubay-ubay ni nag-composite na. Composite, no? Kiva Rex?
0: Composite? No? So, halo-halo yes, na ni. Halo-halo.
2: Halo-halo. Bro, most kwala ni Kiva Rex, ang nanguna ni is the PNP, no? Itong kapulisan sa Norpo. So, kini sila kay Fabrics, ipang-deploy kini sila sa mga asa ng tao, makabalo ka tao. Kaling buglas ng kay Fabrics, makasuroy ka din eh. Grabe ng tao, labi na magabi eh, no? Sa diin, magsuri-suroy. Ang tanang tao na kay Fabrics, ilang huna-una, ma-enjoy na dyan. Pero na mag-ibang tao po nga, dili enjoy mo ng ipangita, kuning manghilabot. So, diyan na dapita, musulod na niya itong kapulisan o katuang mga security forces. So, ang kay Fabrics, no, na i-video na, nag-play naman na, no? Makita nato si Gobernador Sagabria, Manuel Sagabria, nga siya gayon personal nagi dool o gilamano ang mga hepe o mga leader, team leader sa maong mga security forces. And makita nato na Kiva Bex na yung mga gikan, representante gikan sa Coast Guard, sa LDRRMD, no? Local Disaster Risk Reduction and Management Division. Anong sa Kiva Bex ang mga kaya fire, no? O labi na ang kapulisan. Gikan sa Kwan Kiva Rex, gikan sa South Task Group, kanin silang muning mga gikan sa Eldrim, ana sa 245 kabok Kiva Rex. Gikan po sa laing nga grupo, 217. Apila na niya ang mga fire, apila po niya ang
0: mga SWAT.
2: Yes, fire SWAT o sa PNP.
0: Oh, sa PNP, ano, tumakinay na po diya.
2: Yes, pinanan sa Kiva Rex, no, tanan sila, composite na name, muta na ka, si muta asang army ni Kiva Rex. I'm sure ang army, nanan sila sa gawas. Hindi mo na pwede mo bantay sila sa mga inani kay sa police matter man. Apan, doon ay koordinasyon. Doon ay koordinasyon sa itong isuunan sa Philippine Army. Na mag-monitor na gapon sila sa mga ong itawag na Buglasan Festival na magsugod ugma.
0: Yes, diretso pre, kaya nakita na ko dira ang imong video na ay taga fire, na apoy taga Coast Guard, na apoy mga SWAT, yes, na apoy mga men in uniform sa PNP, o na murag yes, na so, pidiya po siguro ng uban ani, ang saman eh.
2: Na pidiya po kay Fabrex, no? Tanan siya, kumpose tayong mga representative kay na mag-iuban po nga maglingaw-lingaw, ganahan po mas malingaw sila, mukha na po, mukarga mo po, so...
0: Pero pre, ato lang klarohon, kaling gihimo nila karon sa pagbisita ni Gobernador Chaco Sagarbaria, naaba ni nahitabo diya sa may Norpo, sa may Aganan?
2: Yes, Kiva Rex, okay. Nasa parade grounds din. Na, naidakong grounds diya, no? Sa pagsulong sa Norpo, naidakong may parade grounds diya. Diya nagibutang ang send-off ceremony. Naitabo na sa Kiva Rex kada tuig na, no? Sukat pa na sa una, sa ganing Gobernador Ladigamo, anana ng send-off ceremony. Inumduman ko na yun, nauna nang ipaitabo sa panahon ni Mayor Ipe sa Dumaguete, narin na ng ceremony, no? Na send-off, meaning, kanabang itawag nila pag-encourage, no? Na pakita sa katauhan, o labi na sa mga dumadayo din sa Dumaguete, nga secured ang lugar. Muna siya kay Fabrex.
0: So, safety sila kay dito malik kay Ampre, mudagsa po ang mga mangungoot, ang mga iskamer, ang mga snatcher, na atanan.
2: Oh, muna na dili ang kanang muna every year. Lagi na siya kay Fabrex. Pero muna gina, Kaya tungkol makita na nilang mga security nga, ubay-ubay bagang doon security, mas maya na lang sila kanyang mga scammer o mas, mga, sorry, mga matiksikwati niya, no? Mga pickpocketer nga, mga enjoy na lamang sila kasi mga hilabot sila.
0: Bito.
2: Ngayon, kaya po, Kiefer Rex, ginumduman ako sa makulod Kiefer Rex, labi na sa panahon sa maskara. Ang kapulisan dito, I don't know, napabaro. Sa una, magbutang sila, kuhan, kanang dako ang container van just to nga himog presuhan sa mga bulaga labi humog
0: okay na murag stockage murag ada ba
2: stockage murag stockage stockage kon mana panahon mana sa panahon na sa kwan
0: Marcos stockage katong ang bongbong punuan sa ipil-ipil ang ato punuan po sa ipil-ipil na yung kakadagan
2: you know what Manasa kaya ba ito? Pagpakita na nga seryoso ang atong mga
0: seryoso ang atong gobyerno. Murag makainomdom ko ba itong Marcelo Priba nga murag grade 4 ba ko ato or grade 6 nga ang stockage nga gibutangan nga itong magbinuang sanay makalipay kapitan akong papa ato pre ang stockage dito gibutang sa baliti kanin baliti diri dalakit man diri di ba tama ba ko
2: dalakit
0: akong papa sa una dito sa dalakit gibutang stockage wani mo bantay dito eh say magbuang-buang dito isulod ka dito biya dito
2: wala gina pero I don't know na pa panaron kay nung sa una sa Bacolod na inana kanay mga buliagon na labi na magbubog magbaoy na ay adun na ikuan na ibulutangan nila na may kalamagyan kinabag nga nabang
0: kurema tinood na so, ay na taga HPG po di ay ha mas mayo kay na po yung taga HPG po nga may appeal po di
2: ay yes kinabag tanan nga unit sa PNP adun na yung representasyon kaya ano ka laging usapo na no HPG ko na ang mahilabtanon mga motor ninyo pwede nga lang motor pinakalibo ng motor mo ari diri sa Buglasan so medyo andam-andam mo extra precaution, extra nga security na dili kawaton. So, ang SPJ na po na magkabantay. So, ngayon lang, pa, no? Ang hangin nga po ganina, na istorya po na ko nga, ayaw ihatag na lang sa kapulisan. Kamu po, o kita po nga mausuro niya, mag-andam po
0: ito. Right? Ang mga presensya sa ato mga imporser pre, na, labi na sa ing anak a klase nga kanag nga Buglasan Festival ang nabutang diha dili kaingon gabutang kay para maglili ninyo kung unsaon mo kung dili maunay sumbungan sa mga sibilyan o king kaso
2: inoon na siya pero pag makita usap po na magitawag na sa English deterrent meaning imbis maghimo og dautan
0: usa na sa in English pre usa na sa in English pre
2: deterrent ba kanang sabot na nga bis maghimog daw tandil na lamang katungod na ay naglantaw na ay kapulitan.
0: Murag masanta ang

0: nakapokus ang mga tao sa Negros Oriental kabahin sa Buglasan Festival, ayaw po pahot di na inyong balay. Ngayon, mabilin po. Kaya basing, mahingon ang kawatan di na tanito dito sila mga balay. Kito ay gabantay nito.
1: kana laging mga kawatan kito is mas una pa na 2-3 steps ahead na sila.
0: Grabe na. Kani karon kaingon nga nangandam ang probinsya, nangandam ang ang atong kapitulyo, basig maingon pud ang mga kawatan pud pre nga magkusap man sa Buglasan. Wa naman tay makuot dito, wa tay makawat kay to amay dagkag pulis dito, to ay mga army dito, to ay mga SWAT team dito, ta sa ilang balay kay way nangabilin ani ron sa kaon ato ne.
1: Muna diha, give a breaks, no? So, dugang pagpangandam, dili lang pag, naning ka na pagbilin sa balay, no? Inyong abriha o naitao rin, wala, buhay mabilin. Mamusaka.
0: Manailisod. Kung pwede pre magsabot sila nga, kami suri karon sa buntag, ha? Pag inikapon, ikaw, puli-puli ba, dili kay maghurot sila ito, basi pag-uli silang balay, wa na sila maabtan nga magamit nila kay pang alas ras makawatan.
1: Sa mga bangasol ko na.
0: Tinood na. Kakani nga tong istorya pre o paminaw na to murag joke. Pero may tinood.
1: Mag-joke at tinood yun na.
0: Oh, tinood na. Pero nay, nakuha nakita sa video pre nga. Kisa nang galakaw-lakaw murag siksik ayo.
1: Asa, kana. Na ba?
0: Na. Nakakuan. Kuan kay suot. Murag mainitan siguro na. Murag mainitan ba? Kuan po kayo man na. Kuan ko ba? Kaya naman po kuan dito. Kanang video po. Wa ako kabantay o kinsa to. Sige lang pre. Basig tayo kapitulyo na. Unso ba? Sige. Go ahead.
1: Yes. Kaya pa so, again pre. Bangno po na nila sa kapulisan nga musuri mo o ani mo sa Buldasan mo anak mo kay Ugma parang Biyernes holiday na no. Teacher this is holiday. Baligdasok ko sa tao kay pa.
0: Dasok kay tawa na.
1: Magdala mo dugang alahas ng murag. Gingrana mo Christmas tree.
0: Bita. Tapos ka tumag sanina po, preparaway makuotan. Minus po ng inyong pakibot, pakigol-kigol ninyo. Di po kayo masyado halata ba ang Apo Island?
1: Actually, kaya sabi, kasulay lang dugag kanang opening sa Buglasan dere, magsigil yung cover. Ang tao, kaya sabi, mag-abot ng sibod.
0: Sabi
1: siya, hot.
0: Okay lang kung mag-abot ang simod, bahig laki. Ang problema, puros laki may mag-abot o bahig po mag-abot ang simod.
1: abot lang yung anak-ahuot. Anak-ahuot
0: din eh. Naman po yung mga maldito po, ang ilang mga siko po, amot o asa pa dulong ng ilang mga siko, mag-uot na.
1: Mo lagi, siko po mag-murang pingkaw ba, masiging buwas nila.
0: Mura-mura mag-nalisa ang siko kasi kaya ano siya. Nakita pa niyo mo sa video, pre.
1: Ayaw mo na malista, matdayunan ang ginamon.
0: Madayunan ang ginamon na inyong siko, siko maliko. Kaya na may uban po nga ang siko amot asa padulong. Sige, karong parking ilang siko.
1: Oh, ana sa yung mura na although nag-media na tayo, pero mo na senaryo, alam na sa magabi, magsuri din kayo, right?
0: Mapo na yung kapresuhan nila, huwag mo reklamo ang masikuhan.
1: Doot, maligdoot sa tao, bagang doot, isda pa na doot, balik at kusok sa so, ato lang, ipahimangyo lang din nila, pag andaman na muda, no? Tungod na isigutan nato diri kay fabric ang mga security baling daghana pero sana dili na sila magtutok nimo tanan ang itutukan na ayaw mo atong at sa atong kagulingon dili ka ta magpasay saya dili ka magpa
0: kay kana mga security personnel ilabi na sa mga PNP guman nga ahensya sa mga officer nato kana sila gapaminaw lang na og ni magreklamo kay dili madahan og isa-isahon mo bantay.
1: Yes, dili ba do you're talking about 10 to 15,000 tao the way in ng BEK fabrics, no?
0: Tinood na.
1: Listen ka na. So, extra precaution lang nato sa mga musumusuroy, umulaag, unya, ugma, o karagabi sa Buglasan. Ay, paghimo sa nung inyong gugulingon nga kuhan, kanabang
0: activities. Security, no? Ayaw po na pahimo sa mga activities style po ninyo. Masaktan na mo, preso, good mo.
1: Oo. So, muna kayo mag-rex, no? Atong salamatan kayo ni natupan ni Governor Sacco sa Garabreya sa Minsay kanina dito sa Norpo nga ikaupat ko na may nga tuig mag-send off o mag-hatag ninyo o kanang encouragement. So, napasalamat siya nga wala yung hitabo nga dagko o iyang gipong gipabot kayo mag-rex nga hibo agya po anong gibo last year na safe ang Buglasan, no? Anak na kay Fabrics.
0: Bita.
1: Sure kay nga sa kay Fabrics.

0: Talaing nasod sa Japan mag-send off sa flag ceremony, send off. May banda, may drum, mura bibo kay mo nag-cheering ba, mura encourage you
1: sa bike na. Bita.
0: Go. Ana sa mo na diyan nagdiyan na suod nila. Wala nang nasod nga magpadala og send off og security.
1: Bita.
0: Kaya dili lang sila ingon nga mag-pinog nila makapiga po. Ano na po tao nag nila nag support, no? Oh, usta nini ang gobernador nato si Manuel Chaco Sagar Maria.
1: So, ing ana ka advance ang atong gobernador, ing ana ka ingon nato nga ang atong gobernador karon dili lang sa ingon ang iyang huna-huna madayon ang buglasan kun dili kadto mga dayo pon nga septipod.
0: Yes. Oh. Okay, mo lang give it. Impression na pag moari nang taga-Gawas o taga-laing nasod o taga-laing lugar, no?
1: O kana makasilingan na ito ka probinsya, gikan sa Cebu, gikan sa Siquijor, gikan sa
0: Mindanao,
1: Dipolog.
0: Yes.
1: So mahagit sila nga, at tutakay, sipte ta dito, wala problema.
0: O makita sa nila ang mga security, naadyod ang presensya, o safety ta, musuroy-suroy ang libo-tibo sa buglasan.
1: Bito.
0: Oh. Kaya imagine ang buglas ang giveaway, sugo ni Ugma, no? Hantod pizza 25.
1: Oh, sugo ni Ugma, hantod sa pizza 25. Tinood na. So, pila ka adlaw? 10 days, ha? 10 days.
0: 10 days, oo. Kasi kung saan ni Kadlaw giveaway, makasuri nyo din sa buglasan, no? Na may tayo kwandari maligod ng kuran, makapikapi lang. Alam mo na itong makita.
1: Di lang ko mo, saan ni mo pre kay Basig?
0: Wala. Iman ako, Basig o niya.
1: Basig. Puhon, Basig maka... Basig makalilil ba ko? Makalilil ba ta? Kay, lisod na kayo kay Isos Ginoo ko. Manghinaot lang ta pre nga, pag humasa buglasan, walay mga dagko nga mga balita.
0: Muna sa ikwan, muna ang ipangmuyo, ipangaliyang safety ang buglasan. Kaya ba, gamay nga dako nga mga pagkita mo, black eye ginada.
1: Yes, tinood.
0: So, and also, ang polis, naghagyos sa katawan, tabang po. No? So, na may makita, na may madunggan, na may magdudahan diya, pwede ihungong niyo sa kapulisan. No? Labi ng tao na magdududa. No?
1: Gawa sa Kapitolyo, pre, alerto po, posible ang mga CIA sana.
0: Anay, mga
1: pag-briefing.
0: Oo, anay mga under sana, mga sekreto, no?
1: Oo.
0: CIA sa unang panahon natin, correct? Sa unang CIA.
1: Kanang ka-duty day karo sa Macias Sports Complex, mga, kwa man na siya, si CIS ba na?
0: Si Isyo. Pero si CIS sa unang panahon, pa Marcos Senior,
1: si CIS na? Si Isyo di ay, Civilian Security Unit.
0: Yun, oo.
1: Okay.
0: Kanang CIS?
1: Kanang CIS, o saan ang CIS pre, sa una?
0: Civilian Investigation Services, sa unang panahon.
1: Morag anak siguro. Okay pa! Okay!
0: Yes. Okay na.
1: Sige. Okay.
0: So, bas, mga saba na po ka.
1: Adi pa, madertize pa.
0: Yes, keep up right, no? So, morning update sa Buglasan. Og, parayan na to. Kaya tungod naman na kasintro ang Negros Oriental sa Buglasan Festival. Kada adlaw at ito'y hatagan o pag-saysay ang pangapagita mo din sa Buglasan Game Right. Kikan niya sa gawa sa Buglasan Grounds mismo. Dito sa Atmos Kapitulo, kaya sa K5 Roy August Bustillo. Tapos kapitin ng balita at Servisyo Publiko Kulingaw sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
1: Okay mga siligan, shocking tigpaminaw, report ni K5 Roy Bustillo. Bitaw ha katong mga medyo na ay plano nga manguot, mangiskam, or maghimo og binuang, ayaw. Maglingaw-lingaw ta. Ayaw mo anang pagkahuman sa buglasan, na ay balitaon nga na ay gikuutan, na ay gikawatan, na ay kanang ingo nato nga gidunggab, na gipusil, na ayaw mo anang. Maglingaw-lingaw ta. Wa may problema na. Katong gusto po nga excited nga mulantaw sa buglasan, muadto sa parke, ay kanang inyong balay, bilin ni po niyong tao. Bili kay magkahurot po mo rin to. Pagsabot po mo. Ha, magsabot mo nga ikaw sa bilin karon ha. O niyang hapon mo, uli mi ikaw na po dato dito. Ana lang. Bili kay maghuot mo dito. Kaya pagbalik sa inyong balay, wa na mo'y gasol, wa na mo'y sulin, wala na mo'y petronas, wa na mo'y bugas, wa na mo'y TV, wa na mo'y mga laptop, gipangkawat na. Katong waad to po, ayaw kay mo sige o pangalahas. Simple lang. Simple lang. dating, ha? Sige, dyan siya. Basahan ang mga mensahe niya. Alas 5:27 na mga siligan, so kintig paminaw. Karong taon-taon at tangis akong pagbalik, ha? Engineer! Wapagyapo ka, plasta si mong cellphone dyan siya. Sige, basa!
3: Gika ni John Marcia nga, mayong hapon sa Rex, more power and God bless. O gika ni Francisco, kantinggan siya nga, mayong hapon sa Rex, na arami sa mga... Na, ah, kami mga balde pero wala may tubig. O gika ni Nasbers...
1: Maray balde, may tubig. Sige!
3: O gika ni Nasbers siya nga, na anak ko'y balde, na nga dako, nga giandam.
1: Ah, kana, Ma'am Nancy, abte kayo. Balde ramay mo. Pero si Mus Amay may mukha mong tubig. Sige!
3: O gika ni Marusi Bandico siya nga, good afternoon sa Rex, pasyatat ko sa akong ba na nga always na minaw ni mo, sir, dere sa Bukid, barangay sa yung tayasan, dalbe sa Rex, iyahaning wife. O gika ni Girly Ritis Dagog siya mayong hapon sa Rex. O gika ni Lesilda Akabal siya nga sa Rex mayong hapon, shoutout ko dere sa kadaatan ni Julita Nilsson, Akabal Michelle Dita Rinante Miho, Evelyn Rindel, Nilpa Tubat, Walito Akabal, dagang salamat sa Rex. O gika ni Windax Tanya siya nga dol, basta ikaw na gani, ang radio full na greet lang ko dol sa mga Avancio family dol, salamat. O gika ni Brando Santisa siya nga, happy listening to Randy Santisas. O gika ni Gualberto Miramon siya mayong hapon sa Rex, dili balde akong gipalit drum lang dagan og solod watching from Talisay Santander. O gika ni James Yap siya mayong hapon.
1: Okay mapod ng drum pod. Okay na. Okay po ng drum idol, pundohan niyo tubig tapos kubiri lang yun mo ninyong taklog. Kaya masiko niya, lamok may magpuyo, ana. Sige.
3: O, gika ni James Yap siya mayong hapon, Idol Rex. O, gika ni Belinda Baldis Colwardo siya nga, good afternoon, Idol Rex.
1: Naminaw na to si James Yap? Katong players? Okay, at tagay sa kapagbalik mga siligan, sukin minaw, at doon sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Cando.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pumaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
10: ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpukon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo ng Clinicals. Probiotics na adlaw-adla. Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
12: Relax gan.
13: Kinhimo ko man ang tanan.
12: Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: D3 Bio.
18: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman tag-hilti sa lawas. Mga dapatsagan kung anak bawang akong panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
22: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
17: D3 Bio.
18: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX 500.
24: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himso gatan. DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advance

0: para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at Lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
3: T3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
3: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio nga may T3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: T3 Bio.
3: TTX. Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
3: T3 Bio!
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: T3 Bio! Ang T3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: T3 Bio!
2: T3 Bio!
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio
3: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
2: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
3: Masinug?
2: May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: At yunay powerful extracts,
2: yung phytochemicals,
3: ug antioxidant,
2: nga gigan sa palaya,
3: ug the sugared sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: yung effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
2: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rondan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C!
3: Sa mga butika!
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced

0: Zero. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat din ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Dietary Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Kapalit sa mga Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Dietary Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
7: Ang Visio
1: nga may Dietary.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang Dietary Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
7: Ang Visio
1: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagdaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
11: No one ang makaugana sa kama.
1: Masin og
11: may diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
11: Nga phytochemicals.
1: Og antioxidants.
11: Nga gigan sampalaya.
1: Og the sugared sugar cane.
11: Mga organic compound.
1: Nga effective.
11: Matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
7: Sa mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City.
12: 97.7.
1: K5.
12: News FM.
13: News FM. Oras, alas 5.42.
14: Hustisya.
13: Sa kahanginan.
14: Sa kahanginan.
1: El Castigador.
15: El Castigador.
16: Wapatin ka sa radyo.
17: Wanted.
16: May katapat ka na. Rex Kangdos. Babas nga komentaryo.
13: Okay mga siligan, sukulti kami na para intakaroon sa tuga programang El Castigador. Nga, karon, ang sasgota na to, balde. Bitaw. Karon, kani karon, money hagit karon sa mga pipila ka mga barangay opisyal. Ayaw ninyo himo agresyon nga mag-usap pod mirex nga El Niño man jud na. Super El Niño man jud na. Alang-alang kami amo tubig kay para na itubig ang mga tao. At diha na. Sa wala pa ing ani nga mga panghitabo kanang kabahin sa Super El Niño nga dapat unya ang mga tubig plastado na mo kanang mga supplies tubig gikan sa kabukiran or mataga El Gio or syudad dapat isakto gyud mo og supply og mga tubig sa makatawhan ngadto sa tagsatag sa individual nga mga balay, di ba? So basig abtik lang mo kay ganon man kanang eleksyon El Niño di ay na. Ngano man ang mga magpapili, magkasalimo ang Pinas anug hos. Be, mangutan ako. Panahon sa eleksyon. Ang eleksyon El Niño ba? Ngano man ang magpapili pagka sa posisyon? ang uban magkasalimuang pinasaan ng host na itom kay ladlaron anang yuta. So kung gihimo na ninyo karon sa una pang mangita mo og tubig kung asa mo mangutkot anang tubig supply para or magpagamadaan mo og tangke kay inkaso ang mga tao dili magkasalimo ang og pangita og tubig karon kay Super El Niño man o sa mga irason ninyo dili lang siguro magkaangkaang mo basig maingon mo nga himo ang banyo graso na watay mahimo kay sa kuan nang gid ni siya Super El Niño man gyud ting uga man gyud sa yuta unsa ba di ba ayon ninyo himo ang rason kamo karon nga mga barangay kapitan diha na gyud makita ang inyong mga style sa inyong kagara og ting election magkasalimuang mo og ginuyod anang host.
16: Wag-wag-tig ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Kangdos. Babas nga komentaryo.
13: Kay labon bitaw og eleksyon, muramog mga mo ang tinuwad-tuwad anang mga yutag kinalot. Gukod-gukod anang host, guyod-guyod. Gukod-gukod man. Nakaroon sa pinkas linya si Kipay Broy. Pre! Oh! Asa ka? Naku doon
14: eh!
13: Okay, pre. Go ahead, pre.
14: Wala kay... balik ang station kay Pobex.
13: Okay, sige. Wala problema. Kabalo ko, gisupla lang ko nimo. Kay di ako believe nimo, pre. Lantaw nimo nga musaka akong kuan, dugo. Na, nadayon ka.
14: No, kay Pobex, no? Wala ka balik yung studio ron. Actually, sa laing nasod kay Favex, kami sa Japan, mga ilang approach sa El Nino kay Favex, scientific? Scientific, kanabang pinagi ko sa research and pinagi sa research and pinagi sa mga weather monitoring. I-monitoring sa kay Favex ba?
13: Bita. Hindi
14: lang sa bitaw nga in gabi lang ni gustuan nila para mag-research sila sa mga pampangandam sa ng El Nino. El Nino, ang Super El Nino kay Favex, mo gabi ni siya, mo pick ni siya by first quarter of the year, no? So, iba-iba yung mga parabang ilang precaution, precautionary nga gini mo, gabi na sa mga lugar na saligin yung tubig. Ang Vietnam kay Favex, no? Mano mga Vietnam, namang Vietnam rice, ano mo mga Vietnam rice, no? Mga ginang ilang una yung agriculture, agrikultura dito kay Favex. So,
13: yes.
14: Ilang mga himo, scientific kung sa himo nila para mo ipakyang aning diligid may guan na yung ang guan ito ang kanyang El Niño ilang nasod. Ato, scientific ba ng Baldi?
13: Scientific lang yan po. Ay, ginoo ko.
14: Baldi. Ito, actually, kanang Baldi po give a break. Ato pa din yung sa Glenn Castro para masamtan yung sa istorya ni President palit mong Baldi apilig utok parang kasabot mo
13: matay ni si si Palang Langclair mag-istorya bitaw pre sa tinuod lang ako kung i-compare ni mo si Lang Langclair o sa akong pagkatao astang layo aragyod na ko pre sa tinuod lang tinuod. Og mga istorya si Palang Langclair por vida. Murag gili abugada. Murag wa subot. Tinuod ba yan na?
14: Wala, mulay niya. Para hindi ang mga sabdom ni mo ang istorya sa presidente. Although magamit mo yun ang balding kay Perfect.
13: Gamit? Pagkat akong gamit eh. Naganit ko balding gamay para pahumulan ng pagkaos kong pabo. Gamit sa pagkagamit. Gamit. Ang pagka-deliver ba sa istorya, bro, ko yung mga buot.
14: So, wala, again, right, so, scientific, ang approach nila sa Vietnam. Vietnam, na hinahamit kayo na Rex, ha? Ang bugas, gikan Vietnam, muna yung number one na exporter na to, or importer na bugas ato ni sa Pilipinas, Vietnam. Ilang himo kayo Rex, no? Naghimo sila yung rainwater, kaya bang harvest ba, nga, dili, ang, parang dili masayang ang tubig na pwede magamit nila. Kung ilang i-encourage ang mga mag-umang kaya na sa pag-gamit yun ng tubig, dili pag-dili sa parang dili mag-usik-usik.
13: Dili mag-usik-usik o dili ka na bang basta-basta na lamang?
14: Sa kanila kaya tubig, bali di harapin ng tubig, di ba?
13: Kanagang tubig.
14: Ato, yung malagin ng walang iya lang President BBM. Balbi, ang kinangalan na ito para mo save the week.
13: Para makasib taong tubig, dapat kita po di ta mag-abusar o tubig kung ikaso.
14: Wala gina. Ang bucket. Ang bucket para sa parang mo. Bucket. Ang hindi sa body's bucket.
13: Bucket.
14: So, wala gina. Wala siyang sabdang ito. Wala lang sa presidente. Eh, balong sa presidente, medyo...
13: Dili pagbugha ni pre nga gi float nila ang balde kay basig mangumpra na po sila balde.
14: Oh sana I'm sure na kimis ilang karon nanamana na binang mong atay nga magbugha so binang nga balde. Ni balde ug sono ba sono tuig.
13: Dili pugha mo ingon mag ano tayo ng budget na magbili tayo ng balde na 100 million pieces. Magbili tayo para makapaldo tayo. Wa mi taga igbalde, gi pamolitika. Tinuod na. Pusta na ita. Na magkumpra ang gobyerno og balde. Tapos ang tagaan ra po yung nagbalde kato ilang mga tao ra po. Na po mo sumbong diri pud sa ako. Nga si Rex, ang balde, gi pamolitika ang balde. Pusta na ila kita, Jesus, Ginoo ko.

0: Okay mga sinigan, so kintig pa minaw, wala na tayo yung oras. Ang istura ni Mahurot, pirang oras nagakapos. Wa kay pahabol na dyan siya. Wa kay pahabol diyan nga basahon, basig na iga-ilab yun mo diyan. Basa!
1: Gikan ni Belinda Valdez Coluado siya nga good afternoon na Idol Rex. O gikan ni Mary Rose Mansing Arcala siya nga mayong hapon sa Rex. Pa shout out from Tayasan. Trending kayo ang mga Valdez sa Rex. O gikan ni James Bayaton Hubro siya mayong hapon sa Rex. Watching from Caranoche. O gikan ni Boss R siya nga may gabi sa Rex. Shout out lang ko diya sa Sityo, Kabuluan, Shaton, gikan Risa, Taganito, Clover, Surigao del Norte. Gikan ni Boss R.
0: Okay. Boss Al, mayong hapon ni Muda, Boss Al. Wala may sagsiki sa magkapukan sa akong baruganan o wala may sagsiki sa magkapatindog sa akong balahibo gawas lang sa taong akong ditamakan ng katungod. Sumbong mo! Aksyon ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balintag komentaryo. Sa ngala sa mong isasyon manager kay Pab Serbini Cabosao, Erla Manager Santa Catalina Mia Pembabanya Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castaño, Vice President for Administration

0: sangala sa mga chief engineer K5 Abodwin. O kinatibok ang persa sa K5 New September Magite. 97.7, main gabi ay kaninyong tanan, ladies and gentlemen. At tangi ang sunod na programa sa K5 GB na Tindog o sa K5 Rufa de Vero. At tangi sa mga balita, international, local, police reports, panghitabo sunod sa 24 hours, showbiz, sports, masunod na. Kini si K5 Rex Santos Candos, kanunay na kamaitis, dito X500 Capsule, D3Bio, X10 Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalag mo ng Diyos, Candos!
1: News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: D3Bio. Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio, DTX, Coffee Mix.
7: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times. Sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline ka vitamin C!
5: Sa mga butika.
10: Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas Spore Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas Spore Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Kitiya?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
6: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butik.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
1: Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline na vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
1: Ang Visio
6: gamay D3!
1: Kapalit sa mga butika!
6: D3 Bio! D3 Bio!
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na akong ipamati sa lawas.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
1: Ang Visio
6: gamay D3!
1: Kapalit sa mga butika!
6: D3 Bio DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
6: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
17: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diit ka, pipino.
3: Relax, ga.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Nahina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, tag-hilty sa lawas. Mangod na batsagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditokas ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Nahina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibot.

0: eksperto.
1: TTX 500.
2: Sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5 sa gabi.
0: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Ngayong gabi mga ka-K5, na ito ang D3 Bio Evening Newscast ni Adlong Miyerkules, Oktobre 14, 2021.
4: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 News from Digital Dumaguete. Mapati usap sa nahukap karoon sa D3 Bio Evening Newscast.
3: Kami ibatod kanina sa mga nagunang balita karong gabi. Una ako si ka-K5, DV Natidong.
4: Huwag ako sa si ka-K5, Rufa Davero.
3: Itong mga headlines, itong mga balita, nga tod ka na ito sa ito ang DTX at Goofy Mix. Nga doon na yung palayadi, sugar, sugar cane, o chia seeds. DTX at Goofy Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. NBI ignore po magpaligon sa koordinasyon na batok sa krimen.
4: Mayor sa Garbarya, imando na yung City Engineer's Office aksyon sa niawas ng tubig sa Tinago Rizal Boulevard.
3: Sidlakan Dance Company mapresentar sa Pilipinas International Folklore Festival sa Taiwan.
4: Bagong ABC President, adunay pahimang no sa manamuhi ug baboy.
3: Sa mga balita ng regional, 34 anyos nga lalaki dakpan sa buhay-buhay sa Sikiho.
4: Kalawasan sa Kolehiyo di Lubog, di paniguro human sa hulga sa bomba.
3: 11 anyos nga honor pupil patay human maigo sa kilad sa Kawayan Negros Occidental.
4: Mga naguna sa balita national, AFP, may suporta sa paghunong sa military communication sa China.
3: Senator Bongo nanawagan og pag-ampo human sa pagatubang sa pag-usaba ni FPPRD sa ICC.
4: Ibawi nga mga kaso impeachment batok ang VP Sara walay basihan sugod pa sinugdanan matod pa ni panelo.
3: 17 mil ka mga personalized sa PCJ deploy sa mapandalan alang sa UMDAS 2026.
4: Sa balita gawas sa nasud, upat angul, tungod sa debris sa gi-intercept ng missile sa Healthy sa Riyadh.
3: Sa balita ng sports, Alexia Logan sa Inibazon, masabap na map na pindi. Pato sa Erkin and Pair sa WTA 1000 Open.
4: O sa balitang showbiz, Sara Labati, gibida ang bagong uyak.
3: Ako ito mga ka-K5, ang nag-tuan nga at tangan karong nga sabi una sa tuan nga dito ay Bayo Evening Newscast. O karoon sa ito kukumplitong detalye una sa balita.
0: Balitang lokal.
3: Gipaligon is the National Bureau of Investigation na sa Negros Island Region. Pag Negros Oriental Police Provincial Office North ang ilahang kooperasyon. Sa pagmitid tayo sa kalinaw kahusay sa lalawigan sa Negros Oriental.
4: Kinihumuan sa courtesy visit ni NBI NRA Regional Director Attorney Jose Ermi A. Monsanto kang Norpo Ati Provincial Director Police Colonel Jonathan B. Abelia sa kang Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa Barangay ng Cibulan at October 13.
3: Nakip sa ilang pagdipasigyo ang pagbayluay o impormasyon o pagkoordinara sa mga investigasyon o operasyon batok sa makalihukan nga supag sa Balaod.
4: Ginauman na pinaagi sa mas ligon nga panag-uban sa duha ka ahensya, mas mapauswag ilang mga lakang aron mapanalipdan ang komunidad o mapadayon ang kalinaw sa Negros Orient.
3: Mayor sa Carbarian, imando dahil sa City Engineer's Office aksyon sa aawas ng tubig sa Tinago Rizal Boulevard. Sa kompletong detalye, ito ngayon naman K5 Sai.
1: Tungkol sa residente ng pagkalanulan ng kagapungan Lawa, wa makalikay ang mga pipila ka mapagbaha diya sa itong pantawan sa Rizal Boulevard ni nga itong siyudad sa Rubaguete. And diyan nakapikto kini sa mga pipila na ito ka mga nianha diyang napita. Sa pagsaksi kagabi, ni Rubaguete City Mayor Chiquiting sa Carbaria, huwag hindi maglangan o gagimanduan na dayon ang matigyan sa City Engineer's Office nga mahawan ang tubing at kinusa pag-ayos sa mga kanal o pagtambak. Pag-usaba diyan sa nasangpit ng rapid, haron na dili na magpundo ang tubig diyan sa nasangpit ng lugar. Matod pa sa mayor, nga kinalang kining matagan o pagtagadig na yun, haron na dili mapiktuan na nini ang ato mga kaysan ng musoro diyan sa mga rapid. Lakip na sabi nini ang uban nga mukhaon sa mga nindot ng mga kananan diyan sa nasangpit ng lugar o uban pa nini nga gusto nilang matagandangan ang ilang pag-relax diyan sa nasangpit ng rapid. Halang sa K5 Bad News FM, K5 Cyril DTX Fighter. Para sa kami bilita servisyo Bligo Cleon sa Negros, K5 Med News FM.
0: DTX 500, K5 News FM. Ha-ha! Report!
4: Alas 6.11, dugang balitang lokal, ang 30 kamyembro sa Lakan Dance Company kinsa Negros Oriental muapil sa International Folklore Festival 2026 na ipahigayon sa Nanying Green Park sa Nancy City, Taiwan, ikan Oktobre 17 hangtod 25.
3: Ang ilahang pagbiyahe, mibisita ang delegasyon kang Governor Manuel Chaco sa Carbaria, ug Provincial Tourism Board Executive Director Rodrigo C. Makiling Jr. sa Provincial Tourism Office ni adtong Oktobre 12.
4: Inaagi sa ilang mga pasundayag, ipaila sa grupo ngadto sa mga langyaw ang datong nga kultura sa og tradisyon sa Pilipinas, lakip ang mga kabilin sa Negros Oriental.
3: Ang ilang pag-apil sa mga international nga festival usa ka higayon aron mapadayag sa kalibutan ang talento sa mga Pilipinong mananayaw ug mapalambo ang pag-ila sa kultura nga Pilipino.
4: Katapusang bahina sa balitang lokal at ganito sa Midas Alkaline Base na Vitamin C. Bakong ABC President, adunay pahimangno sa mga namuhi ug baboy. Ka K5 James sa Banjo Kilio, K5 mo.
2: Pagawas ug pahimangno ngadto sa mga namuhi ug baboy sa tibuok kampako ang ABC President sa lungsod da batok sa African Swine Fever o ESF. Sa usa ka pahayag si bakong ABC President ug Barangay Balayag Manok Kapitan Honorable Charlie Yo pumingon nga bisan walay grabing epekto sa ESF sa lungsod da kinahanglan nga magpabilin nga magmabinantayo ng tanan hilabi na sa mga namuhi ug baboy aron masiguro nga luwas sa ESF. Tumala pa ni Honorable Yupo nga isip usa ka mamuhi ay usab ug baboya. Personal niya nga nasinati ang kapildihan human maigo sa African Swine Fever ang iyang mga binuhing baboya. Dugang pa ni Yupo nga dili sayon ang iyang nasinati. Hinungdan nga iyang gipahimangduan ang tanan na magmatkon ug magmahimong responsable sa pagpatuman sa security measures sa ilang baboyan aron malikayan ang samang kapildihan. Balita gikan sa News Center kini si K5 James sa D3 Bayo Burkina para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: K5 News FM Lahans Report D3 Bayo MV Newscast Utah Regional.
3: Balitang regional, marka K5 at ka natin sa Vita C, ang alkaline base of vitamin C. Narakpan sa bypass operation sa kablisahan sa ka-34 anyos ng lalaki sa Purok Biyabas sa Barangay Upper Kabangkalan, Lazi Sikihor, alas 12:25 sa Kadlawan nito, Oktobre 12, 2025.
4: Ang ginakpan, giilangan si Raymart alias Tiboy o sa ka-labor o residente sa Purok Buenos Aires, Barangay Tignaw, Lazi Sikihor.
3: Nakuagikan sa suspek ang gibanaban ng 0.8 gramos kadurang shabu na nagkantinad og 5,508 pesos.
4: Iyong giatubanga sa suspek ang kasong paglapas, Section 5 og 11, Article 2 sa ROA 9165, One Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Samtang sa laing nga bahin, ipaniguro sa kaprisan ang kaluwasan sa Kolehiyo Lubok sa Barangay Gutuzon. Lubok, Bohol. Human baka dawat ugi katahong hulga sa bomba ni atong Martes, October 13, 2025.
4: Sumala sa PNP Lubok sa ka-interview o sa ka-post gaya sa dummy account. Gadunay mensahe yung mga bungkag mong tanan diha ay nakababalaka sa palibot sa tunghaan.
3: Inspeksyon dahin sa mga otoridad ang mga lugar o nasuta nga walay bomba nga nakita.
4: Ay pag-isubay sa kapulisan na gikanan sa hulga bisan ug natangtang na ang maong post sa social media.
3: Alas 6:14, katapusan sa balitang regional hatod kanato sa DTX sa 500. Patayang usa ka 11 anyos nga grade 5 pupil human maigo sa kilid samtang pauli uban sa iyang inahan sa sitio kan David. Barangay Tuyom, Kawayan Negros Occidental ni Ato Kadomingo.
4: Ang biktima, kanunay makasulod sa honor roll sa lang eskwelahan. Mato sa 57 anyos nga inahan, kalit nga mikilat umibundak ang ulan samtang pauli sila. Hinunan nga naigo ang bata o nasulog ang iyang adughan.
3: Idala pa sa ospital ang bata apan wala na kini maluwas pa og ang maguma ang amahan sa biktima samtang manglaba og manguha lang og tangkong ang iyang inahan aron makatabang sa panginabuhi sa ilang pamilya kaninganhan karon tabang alang sa paglubong sa ilang anak.
4: Mga balitang national ganato sa D3 Bayo, ang D3 may Viseo, ang Viseo nga may D3. Misupak ang force of the Philippines yung IFP sa pagpadayon sa direktang komunikasyon sa militar sa China, subay sa desisyon ni Defense Secretary Gilberto Chador Jr. nga hunungon ang maong komunikasyon tungkol sa gihong paggamit ini sa Beijing isip tabon sa illegal nga possession ini sa kalagatan sa Pilipinas.
3: Matod ni IFP spokesperson for the West of Philippine Sea nga retired Navy Admiral Roy Vance Trinidad, kinahalan nga doon ay pagsalig, pagkakinsero o pagtaon sa international ng balaod aron maayong epektibo ang komunikasyon.
4: Matod ba niya, dili magtakdo ang mga pahayaga sa China o mga lihok nini sa kadagatan, kahanginan o yuta, lagi pang gingong pagpanghadlo o agresibong mga aksyon.
3: Bisan pa niini, may pasaling ang AFP nga iparayon ang pagbantay sa West Philippine Sea o ang regular na pagdala o supply nga ito sa mga sundalong nagbantay sa BRP Share Madrid sa Yungin Shoal.
4: Alas 6:16, dugang balitang nasyonal, nanawagan si Senator Bongo sa publiko nga mag-ampo alang sa maayong panglawas o kaliwasan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, taliwala sa personal kapag-atubas sa National Criminal Court yung ICC karong Martes.
3: Giawag usab sa senadora ang katakuhan nga ilhon ang sakripisyo ug mahimong maghukom sa mga nahimo sa kanhi leader nga

0: Balitang sports sa mga Kaki 5, hatod ka na to sa 2 ang DDX sa Kufimix. Yan rin ang palaya, di sugar, sugar cane o chia seeds. DDX sa Kufimix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Ang pinaitan star nga si Alex Yala sa iyahang Turkish nga partner nga si Zainab Zanonis. Napilit na sa Paris area kanya nga sila si Diana Yastremskog ang nahili niya na kalinya sa round 1 sa double event sa WTA 1000 Wuhan Open.
1: Napildi sila sa Iyala o Gason Mez among dula, pinaagi sa score nga 6-3-6-3. Kahit duman nga sa Iyala nga naa sa number 19 nga rango sa WTA o number 13 seed sa Wuhan. Napildi usa batok sa world number 2217 nga si Han Shi sa China. Pinaagi sa score nga 6-4-3-6 o 3-6.
0: Samtang, musunod ang makupatensya sila sa WTA 500 Tour Pan-Pacific Open sa Tokyo, Japan. Karong Oktubre ba, decide.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa Balitang Showbiz, ang tatawag nga papailan ni Sara Labati sa iyong bagong uyab uwang gitawag nga hard launch kasamtangan ng viral social media. May gawas kini sa Instagram dunga sa katrayang detres nga alo na tawuhan sa aktres nito October 9. Nagpost si Sara o mga litrato o video sa IG lakip na usa diin kantahan siyang happy birthday sa saka restaurant.
0: Aduna sa litrato nga napakita kang Sara nga nagkuputslikos sa kalalaki samtang iyang wala ang kamot niya kuputs iyang birthday cake. Sa kini camera selfie, nagiwan ang sinisay sa lalaki nga happy birthday to this wonderful a wonder woman nga mga emoji sa balon o cake.
1: Ang laing litrato napakita kanila nga nagakos samtang ina sa baybayon nato sa pagsalop sa adlaw.
0: Mga litrato gikan sa account ni Shikmik o sa ka-concert executive nga na-presentar sa Third Culture Entertainment nga dunay mga opisina sa Manalog, Hong Kong. Huwag nasutang nga siya.

0: si Michael Chesquilla, o sa founder o co-founder o the managing director sa CC Concept RK. Pagkat doon naglangkob sa tuwa nga D3 Bayo Evening Newscast ning Adlang Miyerkules. Yes, happy, happy Wednesday ka K5, Ma'am DJ Rufa De Vero.
1: Yes, good evening ka K5, DJ Ma'am Tesai.
0: Hello to my mother, my ever beautiful and super kind nga mother and super buutan, Mama Mam Joy. Hello, Mama Mam Joy, pretty. Oh, Sister Heinz Fry, amping mo kanunay. Salamat sa uwas nga pag-tunin sa K5 News FM. Oh, I miss you, mother, my pretty mother. Oh, super busy kay ni si Mama Mam Joy, pretty Fry. Uh-huh. And kita lang pa ni personal, di ba?
1: Ang ato na rin. Very pretty man jod, di ba? Yeah. Mamuasag na akong Nico, ani Jazz.
0: And super pretty. Yeah, always sila siya gonna smile.
1: Ito, no? Always siya smile. Duwa siya yung mga bulak. Nag-live na siya one time. Yung mga bulak.
0: Hilig na siya bulak.
1: Hindi ako natapos sa pandemic era pa magkutong mga bulak, no? Mm-hmm. Pero siya kaya until today.
0: Hilig na siya tanom. Hilig na siya bulak. Oo. Maghilak siguro na siya. O dili matamnan. Ah, matamnan. Mabubuan niya hang tanom. Oo. Atong dito na siya sa Manila. Siya, hala, ako mga bulak dito na. Oh, mas din ang pinga niya na iyahang mga flowers. Oh, dagan kay nga mga flowers. Iyang, ano, iya balay, dagan kay mga flowers. Dagan mga tanom-tanom. Mahilig na siya. O, kuan, mga tanom. Amping ka na siya. Good evening, my anak. Miss you, but oh, sabi ko na minaw ninyo. Miss you na. I miss you to mother, Mama Mam Joy Pretty, Mama Mam Pretty Fry, and to Sir Heinz Fry. Amping mo kanunan. Salamat sa uwas nga pag-tunan. And of course, sa uban pa nga nag-tunan karoon, sa mga naka-hook up, and of course, sa atuang mga naminaw diha sa my K5 News FM Bayawan, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM diha sa my sa Sambuanguita, bumalik ka. K5 News FM diha sa my Tanhay, K5 News FM Baiz, K5 News FM Bayawan, K5 News FM Kanlaon, of course, K5 News FM Gihungan. Mm-hmm. Are we sa... Oo, kanisa kita ka. Tanga man, guna mo ang kwan diri, oh. Pero guna mo. Okay, gihimo mang Rex na iyo among pangalan diri.
1: Ito si Rex, ako si Kandos.
0: Oo, ako
1: Bill,
0: si Rex.
1: Bill, siya
0: si Kandos. Hantod na mahuluman na. Usa ko siya kabantay. Oh, yeah. Sige mo siya, ano siya, tanaw-tanaw, ngisi-ngisi. Oo, ayos ah.
1: Gani mo siya na ngatol.
0: K5 Vice, pwede na ba daw magdala o balding color pink, ma'am? Sana versus sa K5 News FM, ingon si K5 Makoy.
1: Pwede ba sa mo yung isuot, sir, Makoy? Oh, sir. Pwede ba sa mo isuot sa balde?
0: Oo, basin maganahan po ka nga mag-invent po ka katong nahimong tinao ng tubig, ha? Oh, baking po kag balde sa magano po ka. Sa ano na lang laton mo imo. Kay daghan pang masudlan ay itong balde kay gamay ra masulod. Oh, dapat katong ano gyud laton. Katong pinakadako ba laton ba tawag ana?
1: Drum na sa mo ah.
0: Lai sa mong drum.
1: Baril ana.
0: Oh, baril. Baril-barila. Oh, oh. Asa pa ni si... Asa ka, mother? Oh, oh. Oh. Asa na... Mm. Ah, kwao niya si Sir Hines sa Casablanca di ay. Oh, you're welcome, Mama Mam Pretty Joy Fry. Oh, kwaon din niya si Sir Heinz Fry sa Casablanca. Oh, thank you so much. Oy, at girlie, Riti Zaguag. Mga beautiful girls, good evening. Oh, good evening. Ang pink, Mama Mam Pretty. Oh, good drive. Ano niya siya? Good drive niya sa iyahang car while naminaw sa K5 Blues FM. Oh, diba? Amazing kayo. Ah, magdala po siya og filter. Okay, para imnon siguro na nimo ang ano. Basit pagabuti mo dali, gusto kayong ulan yan, lubog ng tubig. Para may filter na kadaan mo, tinaw na yung tubig. Basta yung kalimti nga, naghana imuhang ano pagsalod sa ulan. R. Jason Medes, hello to you. And, kisa mo nila diyan tayo.
1: Ni Lizelda Acabal, good evening, Pesay, ug Ma'am Rufa. Shout out ko dali sa Kadaatan, Kabanlutan ni Warlito Alfred Acabal. Salamat from Kabanlutan, Baez City.
0: Alright. you so much. And thank you na kika po take care away sa kuplato ako dahil unsa ito. Yes, thank you so much, Mama Mam Joy Pretty. O ang pinka kanunay mag ano na ni sila mag during sa anniversary sa K5. O grabe kay ni si Mama Mam Joy Pretty Fry. Magdala na siya iyan na dahil unto iyahang mga pang giveaways. Basta makaani ko, no?
1: By 16... Ay, warin ka dapat, ana, oy.
0: By 16, October 16, sinufan ninyo hamurunga.
1: Oh, ay, buday. Asa na ka, oy. Video ko lang ta.
0: Mag-ano sa ko, out of town.
1: Mag-vacation.
0: Mag-vacation
1: siya. Kuan, almost 4 months. Oh. Grabe do guys, 4 months, pero 2 weeks lang. Malaya din, mga tanong diri ay.
0: So, hira kang Mama Mam Joy Pretty nga. Sige, ginabubuan. O, alaga kay niya.
1: Dugan na mga kumatang. Madi ko ka bisbis na mga tanong.
0: Oo, oh, alaga kay niya ang mga tanong. Mag-ato ka dito. Marakang nasa palasyo kay. Nindot kay iyahang lugar. Ang iyahang kanang atmosphere dito kay ma-relax ka. And most especially, ma-relax mo kung makuyog ka ani ni Mama Mam Joy Pretty kay.
1: Okay, siguro
0: smile. Always smile. Oo. Mauna siya, laughter is the best medicine, di ba? O, oh, Jason Medes, hello to Rebecca Granada. Hello, ikadugay ba ya? Dugay-dugay, Mama Mam Pretty. Pero, mag-ano rin hapon ta? Keep in touch rin hapon. Oh.
1: Pwede man ta mag-news dahil nung mag-video call lang ka na.
0: Oo, pwede na po. Mura mag-sister siren si manager.
1: Delay. Oy, T-Girly, Dairu Fa, miss you. I miss you po, T-Girly. Walang kita ni mo. Mori ba siya ma every Sunday?
0: Mm-mm.
1: Ah, natulog pa ko, ana, T-Girl. Kita rin yata next time.
0: Oo, next time. Kay, ano, mga dugay-dugay na. Murag karong, wala siya itong last Sunday. Kasi doon naman. Mm-hmm. Oo. Murag, ano na, mga... Next week na po. Alright, thank you so much. The time check at now 6:30 in the evening. The time check at again sa YTC ang alkaline base na vitamin C. Yes, sa tuay nga mga naminaw. Daghang king salamat. Mama Mam Joy Pretty Fry, amping ka kanunay together with Sir Heinz Fry. Amping mo kanunay sa inyong paglakaw-lakaw. And most especially, stay hydrated. Okay, what a kablo. Ang panahon karon ulan, init. So, kailangan nga always nga healthy. Mag-unsa di kas Korea Tisay. Mag-kuan. Mo-appeal ko atong 3 months nga labor.
1: 3 months labor. Trace, we bet it.
0: Kato bang nasa ano ba? Mga LGU?
1: Ah, so, mag-pick mga fruits.
0: Oh, mga fruit season, ano?
1: Fruit picky. Sama na kami tamag, ano?
0: Seasonal?
1: Seasonal workers.
0: Seasonal workers.
1: Almost 4 months. Kasi matang ako yung mukuha niya sa Korea. Ako na
0: po. Sa Korea. Sunod ka. Pick po ka dito. Apple. Rambutan. Sa Amoa, uso ang rambutan o glansones. O, sa Amoa, sa Valencia. Mama Mam Joy Pretty. Sige, i-chat niya. Tawag niya. Hana ko. Kay para ato ka sa balay. Ma-ato daw sila. Sige. Thank you so much. Mga namigong oras. Ang alam natin ito ko si Yodo Kermel O.
1: Sa area manager, Mayor Peeve O. Ligan.
0: At sa station manager, Sir Vernie Cabusaw.
1: Sa mga technician sa Pikis Lawag, K5, Bill Andrew Racom.
0: Ako si K5 TV na tindog.
1: Ako sa K5, Rufa Davero.
0: Para sa kambiyo na balita, serbisyo publiko Kalingon Saragro sa K5 News.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Minita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlay powerful extracts. Yung phytochemical. Og antioxidant. Nga gigan sa palaya. Og de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX ko.
6: Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa apoy pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi mintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na. Memory at

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong kasuki butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Mayong gabi na usap nga tustanan, mga minahal na ko nga mahigala o mga kaigsoonan. Alang karon sa ato nga panag-uban sa atong tolomanon, inyong tolomanon, hangtod tas alas 7 sa gihapon, ani at ananukadis K5 News FM, Dumaguete City. Sa ngalan sa atong station manager nga ito kang K5, Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, o sa pikas lawak sa atong Engineer Jyoti Karamigala, sa atong Master Control, K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang higalaing soul brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tolomanon ug inyong tolomanon. Live kita karong higala sa atong panag-uban, mabati ta sa gawas sa nasod via internet o mabati sa ta sa ato nga mga igsuong masibihan Visayas Mindanao. Hook up ta mahigala pinagisab sa atong live streaming sa atong Facebook Live o sa ato usab nga web page. Atong ginapaabot atong panimbaya karon sa tanan gayong maabot sa ato nga panag-uban karong higala magkigsuunan o naasling niya karon ato kauban Sister Honey. Hello, mayong gabi lang kanimo, Sister Honey.
1: Hello, Brother. Mayong gabi mo.
0: Okay, dalagun ang Diyos may galam kingsunan. Sister Honey, imong linya murag na ay napanpan sa hangin. Oh, basig hangin na siguro kaniya. Sa amo diri murag il ninyo. Aboy na mga igalam kingsunan sa ato kanang panag-uban hangtod sa alas 7 sa gihapon. Atong ginapaabot ang ato usab nga panag-uban sa ato dinhi nga mga interactor. Wala pa nato matagae og igong panahon ang mga pangutana nga ginapaabot si Sister Honey ato tong tagaan og dugang nga detalye. Kining ato nga panag-uban ato gini isintro kang Kristo apan bisan pala gini ana kini si Kristo ato istoryahan di malanggod kanilang yang usa katuyo sa papakamatay maura na ang atong hatagag balik-baliko nato nga diin na, na sintro kang Kristo ang tanan di lang sa iyang pagkamatay sa iyang pagbanhaw o sa iyang pagkayab sa langit kinahanglang masayod yun ta unsa ni iyang trabaho. Aron nasayra na ito, may galam kingsunan sab ang ato pong role being siya ang nagabuhat in behalf ka nato. So ato nang istoryahan karon may galam kingsunan na pansalipan ng bahina, magpahigayon sa ta sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo nigugman ako mga igsuon, among amahan ng langit nun, maayong gabi ikanimo o Diyos. Daghang salamat sa imong usab may pinadayunon nga mga buhat sa pagiya sa among manahuna alang ni ining buluhaton nga diin tapusunon tungod ni ining kagawasan sa tinuuhan nga kami nagatuog nagatudlo sa mapulong sa tagna nga sa di madugay moabot yun nga wala nay kahigayunan nga ang maayong balita mahimo kining mamantala. Salamat o Diyos nga pinagining sibihan sa K5 News FM na mantala ang maayong balita nga mas ginong Jesus ang dalang kamaturang kinabuhi. Salamat kayo sa imong paggamit sa imong anak nga imong gitawag ug gipili si Doc Ramil Oy nga mao'y instrumento niining maong buluhaton pinaagi ning sibihan nga iyang ipanag-iya na palalinginan usab ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Salamat o Dios sa imo usab pagpanalangin sa kadagaya sa iyang tibuok pamilya gikan sa maginikanan mga igsuon nga tanan asawa mga kabataan og sa tanang mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines. Salamat o Diyos sa imong walay pagkulang kanamo matag karong unya sa imong paggamit na mong instrumento alang sa buluhaton sa pagmantala sa mga kahayag sa kamatuoran imong gilamdag kanamo dalay kong kasulay katapusan. Salamat sa imong pagtubag sa imong pag-ampo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga mong personal nga manunuwas. Amen. Okay, maunay mga higalam kigsuonan, kinimanggong plano sa pagtubos. Dili lang kay ang tao mao'y tubson. So, ato ning maisgutan, Sister Honey, nga to complete the work of redemption, na kay testimony of Jesus ni Sister Honey, The Great Controversy, page 299, paragraph 1. Heralds of the Morning ang yang title, ana. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo to complete the work of redemption. Ato nang i-explain ang kalainan sa plan of redemption o sa plan of salvation. So, kining plano sa pagtubos, mahigalam kingsuonan, lakip kini ang tanang nawala diha kang adan sa hinungdan sa iyahang pagpakasala. Ang tanang nawala. So ato nang mabasa sa mga basahon sa Testimony of Jesus. Busa, tungod kay nawala ang iyang pinuy-anan, nawala usab ang dili lang ang iyalang lawas nga nahimog yung namatay. Unang namatay nila ang ilang espirituhanon nga kadugtungan sa Dios ingon ana may galam kingsunan kon makasala ganita batok sa Dios immediately instantly madisconnecta sa atong espiritual nga kadugtungan ngadto sa Dios. Una kun atong sabton unsa maning espiritual nga kadugtungan, so it will take time, no, ato gyuning tagagpasantop. Tungod kay kita manggod ang tao sa sinugdan, hanggawas nato karon nga mga descendants nata sa atong mga ginikanang makasasala. Pero sila gyud nga unang gilalang higala, ang material sa ilang pagkanahimong unod mao ang abog sa yuta. Apan tungod kay kaliwatan nila, makonsider gihapon nga abog gihapon ang ato ang giliwatan. Pero tungod kay ni anamanta sa modernong panahon, so nahimugso ta, pinaagi na sa atong mga gitawag ginikanan nga nahimong unod o pinaagi usab sa silula sa atong mga ginikanan, nahimotang gitawag og sinful flesh. Ang atong lawas, mga igala, masalanon kini nga lawas, nakaagita og gitawag og evil propensities. Mauni ang ato nga kaliwat, may galam king suunan. Makasasala na gyunta. Busa ang tanang kaliwat sa makasasala nga ginikanan, kinahanglan mamatay. Ingon ana mga igala o king suunan ang hanay. So ang physical nga kamatayon, mao kana ang magpabilin pa sa iyahang paglungtad, bisan pa og ang iyang espirituhanong karugtungan sa Dios tungod sa sala naputol na. Asa naman ang tao human makasala, gipanag-iya na sa yawa, gipanag-iya sa gitawag maninintal, gipanag-iya sa originator of sin. 1 Juan 3:8, ang nagahimog pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. So ingon ana ang hanay. Mga higalam kigsunan ato ning gisgutan. Kay ang plano sa pagtubos nga pinaagi kang Ginoong Hesus bisan wala pa nabuhat ang kalibutan, na hanay na daan nga si Ginoong Hesus, mahimo gyud siyang manunubos. Apan dili mo epekto ang iyang pagkamanunubos, mga higalam kigsunan, sa tao nga nahulog sa sala, kundili siya mahimong unod, di siya mahimong tao. Tungod kay si Ginoong Hesus sa sinugdan, espiritu. Sa unsa nga pagkaagi nga espiritu siya? Ato na mabasa sa Juan 1:1, na sa sinugdan mauna ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong. O ang pulong, espiritu kana. Mabasa sa Juan 6:63. Ang naghatag o kinabuhi mao ang espiritu, o ang unod walay kapuslanan. Ang pulong nga akong gisulti kaninyo mato pa ni Ginoong Hesus, espiritu kini o kinabuhi. So ingon ana ang hanay, mga higala o magigsunan. Basta tungod din ini, tungod kay ang tao na hulog man sa pagpakasala, kinahanglan yun nga siya maghinulsol sa iyang sala. Maog yun na ang kondisyon sa pagpasaylo. Aron mahimo nga ang tao mapasig-uli diin siya na himulag. Isaiah 59:2, ang sala mo hinungdan nga ang tao na himulag sa Dios. Dili ta pwedeng may balik sa atong kadugtungan sa Dios kon kita lang sa atong kaugalingon. Busa kinahanglan nga dunay tigpataliwala, dunay mediator, dunay mo intercede, dunay magpanglaban kanato. Mauni may galam kay igsuonan. So ato ngay direkta nga pagbalik ni Kristo onya mauna ang pagkompleto sa buhat sa pagtubos, to complete the work of redemption. Nganong maingon man tag complete, incomplete di ay kun dili pa siya mobalik. Ato nang tagaag mga panghuna-huna. Dili ba data pwede nga matubos kung dili pa siya mobalik? Unsa may kalainan sa pag-redeem? Kaning pulong redeem o pag-save? Murag mamao raman, no? Ah? Luwason, tubson. Engon ana. Pero kining pagluwas mga higala, tungod na sa sitwasyon nga ang tao kung walay manluluwas, wala gayoy kaluwasan. Kay ang tao nga nakasala, dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon, dili siya makakuha sa iyang kaugalingong sala nga iyang nabuhat. Ang makuha sa sala mga higala, bisag unsa kagamay, di yun na makuha sa tao. Labi nagperting dakua. Muna nga sa kalibutan sa judisyare, doon ay gitawag sala nga mapiansahan, doon apoy sala nga dili mapiansahan. Doon ay gitawag billable and unbillable offense. Bosa sa Dios na abaghapo na, nabay sala gihapon nga dili pwede mapasaylo, naa. Napoy sala mapasaylo, naapod. So lain na po na nga kaso atong istoryahan. Apan atong indirekta nga ang kaluwasan mga higala tungod na sa sitwasyon. Nga ang tao kon walay intervention, kon ang Dios dili mo padayag sa iyang gugma, iyang kaluoy, ngadto sa tao nga iyang gilalang, kon pasagda na lang sa Dios nga ang tao na himulag niya, tuana na angko na ngadto sa iyang kaaway nga mangyawa og Satanas, dako kay na mahigala nga matud pa sa ilaing term ani. Kay God is omnipotent. Dili siya pwede malabuan sa iyahang pagkagamhanan. God is omniscient. Nasayod siya sa tanang mga butang. And He is also omnipresent. Anaa siya bisan asa nga dapit. Dili siya pwede malibak mga higalam kingsunan. Dili pwede nga mamarites ang Dios. Nasayod siya sa mga sulod sa hunahuna sa atong lawas o sa atong kasing-kasing walay natago ana. Mao ni may galam kigsunan nga adunay plano sa pagluwas nga si Kristo ang manluluwas. Ang plano sa pagtubos, si Kristo ang manunubos. Kining paghukom nga naisgotan sa atong interactor, kining paghukom mga igalam kigsunan, dunay paghukom sa Dios nga mahitabo nga nagdala og kaluoy. Apan dunay paghukom sa Dios nga wala nagayoy kaluoy. Dunay gitawag judgment mingled with mercy, og dunay paghukom unmingled with mercy. Muna giingon, the time of God's destructive judgment is the time of mercy to those who have had no opportunity to learn what is truth. Dunay pag panglaglag nga buhaton ang Dios. Sa tuyo lang, alang ni adtong wala kay balos kamatuoran nga makamata sila nga ingon ana di ang Dios, adunad ay sigitawag og kaangayan. Justice and mercy. Kinahanglan jud ang makasala, ang hustisya, hatagan jud siya og penalty. Bisan pa og dunay kaluoy ang Dios, pero dili pwede nga ang makasasala dili siya silutan sumala sa iyang nabuhat nga sala. Apan tungod kay ang Dios dunay karakter nga siya maluoy, may hinungdan nga iyang gitagaan ang tao og provision. Unsa nang provision? Maone ang musira, gitanyagan ang tao nga maghinulsol sa iyang sala. Aron siya mapasaylo. Kon modawat ang tao sa iyang pagkamakasasala, moangkon siya iya nang hinulsulan. Unsay proseso sa paghinulsol? Imong angkonon, imong isugid, nya kanang pagsugid nga dili kay laktod-laktod han arabay maghinulog mangayog pasaylo nga pasaylo ako Ginoo, pasaylo ami Ginoo. Inaana biyan na daghan ha mga pagampo bisan pa mga congregational. Pasaylo ami Ginoo sa among mga sala. Bisan pag ikaw ra, pasaylo ako sa akong sala sa buhat, sa pulong o sa huna. Muna'y huna-huna, muna'y gitawag siya og generic. Generic, kinahanglan yun nga specific, particular sins. Unsa may imong gipangayo ag pasaylo, kanang sala sa imong huna-huna, sala sa imong ngabil, sa imong habang buhat, o sala ba nga, naras imong kasing-kasing, kanang pagdumot. Di mo na apilog pangayog pasaylo. Kanang dautan imong plano. Di mo na pangayog ag pasaylo. Katurag yung nabuhat ni mo nga nakita yun sa imong silingan. Nakita yun sa mga tao. Kanarag yung imong nabuhat nga tuakas bilangguan. Kanang imong huna-huna. Nga nagplano kag dautan apan wa ni mo mabuhat. Lahi ng sala sa imong mga buhat, sala sa imong huna-huna, sala pod sa imuhang gitawag pagbati. O, kay kining atong kasing-kasing higala, malimbungo na labaw sa rabutan, tikasan, limbungan. Ang Diyos rapoy na kahibalo ni Ana. Ato nang basa sa Jeremiah 7, versikulo 9 o 10. So, nganong ato manigisgotan makingsunan? Tungod kay ni atakaron sa katapusan ng mga adlaw. Kung magisgot ta og paghukom, adunay paghukom nga pinaagi sa pag-examine, pinaagi sa pag-usisa sa the book of records, gitawag nag investigative judgment, gitawag nag hukom investigatiba. Mura bang ka nang gitawag og impeachment trial? Marang yun ana mga higala. Usisahon ang imong record, apilon kadtong imong mga wala ni mo tagaig buhis o wala ni mo gireport sa imuhang kwarta. Singalan, anak. Mauna may gala karon. Apilon. Uting kayon ang tanan. Dunay proseso ang Dios ingon anak. Mabasa na siya ng Corinto 5, versikulo 10 o sa Ecclesiastes 12, versikulo 14 o sa Daniel 7, versikulo 9 o 10 o sa Pinadayag 20, versikulo 11 hangtod sa 15. Dunay ingon anak. Mauni may galam kingsunang gisgutan tani kay ipawalig yun ang paghinulsol alang sa pagpasaylo sa sala sa ngalan ni Jesucristo, ipawalig yun na sa tibuok kalibutan. Kay nakatudlo na ang Diyos ug usa ka adlaw yung hukman ang kalibutan. Buhat 17, versikulo 30 o 31. Bosa kita kung makadungog na ganita, ini nga maong nga balita, perting nindutan ni. Baayok ini nga balita. Kay kung mo angkon lang tagdo na tayo sala, bisag unsa ka lagom, unsa ka pula, unsa ka itom, ang Diyos nagpasalig nga iya nang papution. Iya nang pasayloon. Basta mo paubos lang tang nga muduol niya aron sa pagpangayo o pasaylo. Akong ihatag yung Sister Honey alang sa pagpadayon sa itong nibilin ng mga gotlo. Magigalam kay Sunan. Hello, Sister Honey, alang kanimo.
1: Yes, hello Brother Jerry. Maayong gabi sa gihapon. Mga kaigsuna kahigalaan, yan aminaw karon. Nindot sa gihapon ang atong topic ng mga kaigsuunan tungod kay ang gugma sa Dios sa gihapon ang napadayag no tungod kay ang kaluwasan gihapon nato ang iyahang gi-prioritize ngano man si Kristo hari anon may anhis kalibutan aron lamang magpalansang sa Kalbaryo sa Cross aron nga ang tanan nga muduol kaniya magasugid sa ilang mga sala mapasaylo mahinluan ug magahimo sa paghinulsol sa mga kaigsuonan. Tungod kay dili lamang kita taman usab sa pagsugid, kundi dili magapadayon sa pagkabalaan no? Nga walay sala, into say dili na ta magbalik-balik sa mga butang, sa pagbuhat niya itong mga gipangayuan nato pasaylo tungod kay naagay sala ang mga kaigsuonan nga dili mapasaylo ug kana mao ang ginabalik-balik gayud nga mga kasalanan nga bisan na sayod na tanga pinidili maayo apan atong kan kanunay ginabuhat. So ang Holy Spirit mapasubo nato ug kini mo palayo, mga kaigsoonan. Once ang Holy Spirit mubiya ka nato, lisod na kaayo, mga kaigsoonan, alang sa tao nga makonvertir pas kamatuuran or mabalik pa kay Kristo, no, sa pagpangalagad nga naman. Kay kung wala ang Holy Spirit, mga kaigsoonan, gawas nga wala na tayo hinong mabilibay, siya ang gina-consider nga konsensya nato, mga kaigsoonan, nga magpahinom-dumunta ka nato sa pagbago sa atong kinabuhi, sa pagbiya sa atong mga kalapasan. Apan wala na siya, mga kaigsoonan, kinsa pa may magpahinom. No? Kinsa pa may mutabang nato nga diyon na nirinasyon. Dili man gani kita makahibalo sa pag-ampo. Kung dili pa ito sa balang spirito, nga mag-agulo, kung gani di ay nasampo, pero nabu, wala dyan po kita na. Unang nakakayo ko na ito, ano na yung presensya sa Espiritu Santo, o aron ka na itong nagawa, mubiya kita sa paglapas. Paglapas po sa pagsubuan. Kaya man magkakahin mo sila. Kung wala'y kasubuan, busa, ginapahinom-duman, kid kita, nga itong kanunay nga dumduman na ang napulo kasugo ang tahan sa hinunduman na itong mga kaigsoonan nga gipilo pa dyan nga tagsa kalibo nga mga sugo sa ilalom sa tagsa-tagsa ni ini nga naman kiniin mga tulutol na tungado kay Kristo. Meaning to say usab, kung unsay kinain ni Kristo, mabat na nang sad nato kay ang kasubuan ni ay reflection sa kiniya sa Diyos. Kung dili mo tamahin mo mabalang kapag kung kanto na ito ang pagsilis na kung ano sa mga nagdasukong kung kami Kristo tungod kay may mo siguran mong atong kalabasan kung malay magpabilin na mansa, bling, kukunos sa kanan, hindi na ito mga kaigsoonan. Kaya hindi ba yung ibutunta sa Diyos niya ang tao mamatay? Kaya magtawag na ginatawag nga inaw kalayo. Apan, ang purpose niya sa paghino sa kalibutan, kaya magtawag mo rin sa sala, ang dalawa sa kalibutan, ang reflection sa dautan, ang kadautan ng pabrihan ng bilid sa mga katawan mo na nang mapilig yung kasunog ng mga dautan. Kaya nakapag-disipitan yung kasalaan ng mga eksunan. So, adla sa pagbukong, ang maghihapo sa kalibutan na na-investigation, doon na ang mga listo sa mga evidensya. Kung pwede mo sa langit, tulong at klaseng na masahon, mga kaigsoonan, masahon sa kinabuhi, sa handumanan, o sa kamatayon. Sigurado kita ang atong mga pangalan na sa masahon sa kamatayon. Kung ang may mga sala pa nga nagpangirin ka na ito, kadili, gayod kita tapos sa basahon sa kinabuhi, mga kaigsoonan, diin magpabilin ang atong ngalan kung padayon kita nga nagamaninapason. Kay bisag unsa pa ta kamatarong, halimbawa sa unang panahon, kundi ang kalibog na sa Diyos, kay pili unang sa lahin na itong mga adlaw sa kalibutan, ang paglapas, mahimong walay bili or walay kwenta ang mga kainuhan or pagkamatarong sa tao nga milabay na mga kaigsoonan mo sa sin sa mga tay. Palangang dayod na yung kalibutan na siguro everyday mahimutan nga mabisi tungkol sa pagpanginabuhi. Unaho na ito kanunay ang pagpasalamat, pagtuog sa kulong, sa sayos kabuntago, no, bisan ta sa dili ito mga tulog magkaigsoonan. O bisan ta sa untong tutok, kung adun na tayo mga panahon na makapahulay sa mga kaigsoonan, mga panahon to. Okay, hindi pa na ito kapila lamang kita mag-angpo sa sakadlaw. Every inch ka ng pulgada lang ang distansya sa kaaway nato. So kung alipat ka mga kaigsoonan, makasulod ang yawa sa atong kinabuhi. Basin maglisod na ta og sa likway ni ini og mutapot na gid ang hamtod sa hamtod ka nato. So saon na nato pagkaluwas mga kaigsoonan. Huwag niya problema karon sa tanang katauhan. Kung dili ang kabiya sa pagpakasala kay dili kayod. Iba, kaya sa Diyos ang nagbuhay, hindi siya mapataling hugan na ito. Kung tanong na yung tangan ko, bumul-bumul, pagkahe sa itong mga ilikong, no? Nagpakabutabul. Minsan nasayod na ito sa matungan. Bawas niya na, kung ito wala yung pagdadad sa pagpunan siya ang pulong sa pagsulis sa kalatan, alam sa mga Seventh-day Adventist believers sa experience o tagnaan kay Sunan. Kahit katungganan man ngayon sa tao ang pagsusi,
2: ka matuman. Kaya mo ka na ang atong mga tanganan, ang nabitan na himo, ang mga laan, na aging sa kumang sa Diyos, mga tulusuan, isisipin, pa mo, abot ang taon, ang anong mga bukulay sa kasipansan na susunod na atong mga binangatan, diliin ang mga kuladan niya, mga sana ngayon. Bawasan ang Diyos mga pabilin. Emanay sa tanahon na hulag singkasing sa tanong panahon ang Udrem
0: Pagkanahan. Okay, dengan salamat alang kanimo, Sister Honey.
3: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Baka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
4: Relax, God.
5: Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
10: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
11: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: BTX

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: at yung powerful extracts
1: yung phytochemicals
2: o antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: o de-sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga epic
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500,
1: mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi,
1: sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX!

0: Adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal gyud oy, basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
3: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
4: Tagbanching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 ug Mighty C ra jud.
3: Correct,
4: ang DTX 500 nga dunay D-sugared, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Kapagadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one, cancer. So, siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
0: DTX 500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko.
2: Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-kapsul sa buntag,
2: tulog po ka-kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala yun ang sakit.
2: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kata taas akong blood sugar.
7: 300 kapin, kitistingan ako og inom
6: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
7: Kasunod sa isa ka bulan,
6: normal na jud akong blood sugar.
7: 95 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mayong adlaw mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay eh.
3: Sus kog na ara.
4: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
3: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
4: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alivyo na.
9: Pag 1 month ka pa
10: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
3: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom og DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
3: Maunay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pagi ka mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga mag-uba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
3: Chakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
3: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Monay rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
4: Mona Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C, og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
11: Wow!
4: Nga naman.
11: Oh, nga naman.
4: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
11: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
0: DTX 500.
5: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga pagkit ini sa pagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag sa gabi. Wala pay bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tumo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ronda. Dili ra kay ko magkasakit og gilanat. Ubo dala sipon. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang MITC. Ako ra gi-maintain pag inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og gilanat. Best kaayo ang MITC.
0: MITC. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
11: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
11: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
11: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
4: Samot
11: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
11: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio, na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
11: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
11: Hosto, Doc.
4: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
11: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
11: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL. Ang

0: grabbing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3-Bio ka kay naay gallic acid ang D3-Bio.
1: So, unsa man ginabuhat ni D3-Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3-Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3-Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3-Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
1: Murag wardyahan niya, no?
0: Kini pa jud, ang D3-Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid, naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3-Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: D3-Bio.
3: Ako si Aying, ganabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3-Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3-Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna Tagaamla. Kahiper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may DC kay epektibo jud kaayo.
2: May DC. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
1: Kayang-kaya
0: jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun ang mugpadugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Mm.
0: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee,

0: Ahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
0: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
1: Mm. Ang line ana Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko nimo.
0: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
1: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir GP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
0: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
1: Mm.
0: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
0: Mm. Number three, ang alcoholism, uboti pasabot, adlaw-adlaw kang mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
1: Mm. So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
0: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
1: Mm. Dugang pa, unsa ang pag-control sa D3Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance.
1: Correct.
0: Kung nakainom ka og D3 Bio. Mm.
1: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin, ihatod na dayon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
1: Mm.
0: Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan.
1: Mm.
0: Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy.
0: Mm.
1: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Mm. Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring.
1: Mm.
0: Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
1: Mao nay myelin sheath.
0: Mm.
1: Og sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay.
0: Mm.
1: So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP.
0: Mm.
1: Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka.
0: Mm.
1: Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
0: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, konto.

0: Uwahin nang tanan. Nanintag iyas kong kasing-kasing. Pero mahal ta ka, Aubrey. Ugti na taangay sa usag-usa.
1: Mahal ti ka, Ronnie. Mahal ti ka. Andam ko magsakripisyo. Alang sa gugma na to. Andam ko. Anak ti ka kamahal, Ronnie. Ingon ni anak.

0: Buwa gin siya, Sofia! Buwa gin si Ronel!
1: Dili, Papa! Gay kong mag ko si Ronel!
0: Aman langit ka! O siya yuta lang!

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Dili ako angay kanimo, Michael.
2: Nga naman.
1: Doon ako'y kagahapon sa laing lalaki.
2: Okay rin na, oy.
1: Dili ko angay kanimo.
3: Di ko matatag sa kinsang unsa ka ba?
2: Pagkira, oy.
3: Ikaw ang tanan, alam ka na ko.
2: Na magmahagi ka do.
4: When

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DX500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang itsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas or Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas or Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
3: Dili ka kakasabot, sabot kong ipasabot. Dili og dili jokonin mo. Dili ta angayan. Langit ko og yuta ka.
4: Bisag usa pa isulti nimo. Dawaton ako. Pasakitan magkunin mo, dawaton ako ang tanan.
5: I've got a

Wala'y biligin ang kinabuya. Tanang mga gusto na mo ang amita mo sa kinabuhi. Natuma na. Pero wala'y bili ang tanan. Wala. Wala.

0: This song is brought to you by GDX 500. Ligay ang cancer, mag-inom og GDX 500 kada adlaw.
1: Bisag bubiyong ko, imong hulagway nga kumakita. Ikaw ang napirmisa kong hula-hula. Ikaw ang akong kilabuhi. Ikaw ang tanan alang kalako.

nakikipati na ako. Naluoy ko niya. O ba't nagkatuig na ng miyak siya na ako? Di ko ikalimutan. Murag importante na siya na ako. Nakagustuhan ko niya. Abanwa na siya.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Pagpili namo ni Arlene Ruel, kinsa namo mas bug ating mo? Pagpili, ayaw Ruel, ako na lang ang mapala niyo. Pili ang si Dona. Andam kong magsakripisyo alang sa akong pagmahal kanimo.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowasca, epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treat

0: sexual dysfunction.
1: Bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Baka

0: ang pagdada ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: This is K-5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K-5 News FM, Gihulungan City.
4: Ikaw ang gipili na ako. Apan karun, mao kini ang imong ipahos na.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Ayoko king naniini. Ihatag na ako ang tanan kanimo. Dili ko mabuhi, kunwa ka.
2: Pasaylo ako. Nasayop ko sa paghikugma nimo. Dili na to makapot ang tinuod kakalipay. Dili na ko mamahimong mahikugma, bis.

0: That song is brought to you by
1: D3 Bio,
0: the natural antibacterial and antiviral specialist.
2: Ingon ka? Ako lang. Nito ako sa inyo mga saan. Pero sa may naanin ako. Tuha. Pulos kasakit lang ang kihatag ni mo na ako.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario Ako yung diabetes 250 akong sugar Nagtumar ko DTX 500 Kaya nga akong ugang Skyo yung BP Nakayos sa DTX 500 Dua ka kapsul Buntag sa gabi After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar Active Wujud kayong DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice Okay kayo maman ako menstruation Din gaspat-spat lang Hinay kaayo Ipatay ko sa kong bano ako DTX 500 Kito capsules a day Maintain lang na ako Nag-regular na akong menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Shhh, relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-edit picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng Estasyon K5.
3: K5 News FM.
2: News FM.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
3: Pasaylo ako. Nasayop ko sa paghikugma nimo. Dili na tumakabot ang tinuod kakalipay. Dili na ko mamahimong mahikugma bisag kinsa.

0: dili, dili. Ngan na buhat mo kinikanako.
1: Mas makalipay siya kanako. Busa, pasaylo ako.
0: May pang mamatay ko. May pang mamatay ko.
2: Ngan nang nagbayo.

0: This song is brought to you by DTX 500. Ligaya ang cancer, mag-inom og DTX 500 kada adlaw.
1: Kung mahi mo lang, palihog, palayo na ko.
2: Dili ko, bisag unsaon ako, di ka malimutan niya. Bisag kapila ko ni mahingin lang, mahal ta ka, Marco. Mahal ta ka.
1: Wag yung kami tagam, Olivia. Nganong ako man, ha? Nganong man?
3: Diyan ka na naman.

0: Tanjay. So please, leave me alone. Please lang.
1: Michelle, huwag pumikan. Michelle, huwag. Oh, saan ako? Wala ko ang pingang imong kung maalang ka na ako. Michelle, huwag ako. Pwede ba kunin mo taga-anong laigi kayo? Pwede ba ba?

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Magpatay na, Dave. Unsa man ka? Klaro na kang gibinuangan ka. Unya salig lang gihapon kaniya. Martir ka kaayo. Tanaw sa palibot, Dave. Doon na pa'y nagmahal ni mo.
2: Siya lang ang akong kalibutan. Si Sarah lang ugwa na'y lain.
1: Ako, Dave. Ako. Di ba? Gimahal ta ka, Dave. Dugay na. Unungan na ka ng pagpakabuang ni mo kang Sarah.

0: That song is brought to you by Mighty C, the alkaline-based vitamin C.
1: Wa ko'y labot sa mulang labay. Ang importante na ako, ang karun ug ang maabot. Higugma ako, di ka magbasol ako.

0: di ka makahatag niya timos nga kalipay. Ako ang gimahal ni Lando. Ako, busa, wa, kay katungod niya.
1: Ako siya! Ako siya! Di mo pwede kang kuno ng gipitik sa kong kasing-kasing. Ako ang gipitik! Ako ang tinuon niya gimahal!

kinahanglan pa ba ni ay nga masakit tanta? Aron masinati na to. Kung unsa gyud ang gugma. Pero bisag nasayop ko. Ikaw paghihapon ang gipangita sa akong kasing-kasing. Kay ikaw lang ang hinungdan para malipay ko. Kung waka, unsa pa'y rason aron mabuhi ko nining kalibutan na. Unsa pa man.

0: That song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Please, ayaw ko ingna nga. Uwa na ka mahigog man ako.
2: Uwa ko mag-ingon nga dili na kunin mo. Sabta ko, uwa ko'y mahimo. Di ko makaako nga dili na ko sundon ang akong ginikanan.
1: Mag-unsa naman lang ko, ani. Magpagkasal ka, suwa ni mo gihigog ma.
2: Huh?

Dali ko mahadlok ka isalikway sa akong pamilya. Ikaw ang piliun ako labaw sa tala. O sa ang pingin akong paghikumani mo. Kay andam na kumpiyaan ang tanana. Tungod og alang kanimo.

0: That song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Nagbatinudanon ko ni mo. Giantos ko ang mga kamingaw niya ni mo. Unya maura niya ang naani ko. Gikasilagan ta ka. Gikasilagan!

kalayo-kalako. Huwag ko na utang gibuhat yan iyo. Gihatag na ko ang tanan. Pero kini ang gibawas ni mo na ako. Imo lang kong kipasalikan. Imo lang kong kiilad, Marco. Mangingilad ka!

0: tayo ko.
1: Kampyon Radyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Last time doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
6: Mm.
5: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
5: Mm.
6: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
5: Mm.
6: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
5: Mauna.
6: Maunang sa sige hinggi nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
5: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
6: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
5: monay
6: gumuna sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
5: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
2: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
5: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
6: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
5: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
6: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mapagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar. Mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
5: Ayay.
6: Gapataas oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og vitamin C.
2: DTX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mamali sa mga butika. Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako na si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag kong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga soaking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super anti oxidant, magbite siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mutaas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw o gi-examin gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gumubo. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mopod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
8: Mauna.
6: Mo pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta. Mo pa'y pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 o MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
5: Correct.
2: DTX 500.
9: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pud ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Mahanap ang akong panglantaw. Bisulay ko og tumar MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandam.
2: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
5: Wow.
6: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-floss ako. After flossing, mao na pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
5: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
6: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Napod kini diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
6: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
2: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan.
13: Mm.
5: Oh, gilantan ko pag-ayo.
13: Mm.
5: Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
6: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
5: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
6: Yes, sir,
5: unya,
6: GP.
5: Wala na sa plain D3, do?
6: Correct. Mm. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya nini patyon ang mga remnants ng virus particles.
5: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
6: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
5: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
2: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay sisigani alungtaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nagyud ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
5: Mm.
6: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
6: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
5: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
5: Austo.
6: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
6: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is na ano siya, the sugared sugarcane extract. Ngamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Muna yung gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
6: pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tawo pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
5: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman, Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
5: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao'y rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
5: Gusto.
6: Ang monolaurin, pag-adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag-abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
5: Correct.
2: D3 Bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
6: wala natakdan.
5: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus, Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga
6: nasa D3 sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Inom dumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, Ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
5: Asa?
6: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
5: Na? Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
5: Ano
6: hatagan kanya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa print D3Bio, Sir JP.
5: Oh.
6: Nara na sa D3Bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Munay dapat target
6: ang D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang da ikaw.
6: Unya, naabay MCT ang imong print D3?
5: Wala.
6: Wala.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal

0: ang pagganda ng Kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5, K5 News FM.

0: Ah, sa dili lang ta mo adto guro sa unahan ka kitab say.
1: Okay.
0: Atong oras sa
1: oras.
0: At least ha. Mo ni atong update karon na ug mga adlaw sa bugasan medyo sadya na. Adto na ta mo ilang na Sabado, mo na ikos ta didto guta anang panahon sa kapitol. Unsa na kasi kas ilang na diri sa tuang diri sa sidag sa Magaytay market. Okay, so alas 5 naman.
1: Oh.
0: Nang salamat niyo sa kan. Sa kitab say, salamat usab tayong mong higayon nga. Gihatag usab sa pag kwa nato sa pang mga listeners o followers labi na sa dua sa nasod dagang kayo salamat sa pag God bless you always ha mga kipad God bless you always and more blessing. Okay, so more rin yung unda spot ha or unda mga ganyan nga situation report or unda spot report dari sa tong area dari sa tong tanisan kini yung kaki 5 ha don't this o ba na kung sparring partners kaki 5 Bumski the mighty si Tigia. Ako sa si Kaki Pertundit na naka-extend na food supplement para sa kambiyon ng mga servisyo publiko o kalingawan sa Midwest. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ay, salamat the Debs. Alas 5 ona na. Oras sa tunda. Kaninyo sa D3 Bayo, DTX 500. Marisa Salvador, shout out ko sa kong banda si Roger Ilom. Good morning. San ba sa mga balita pagka K5? Bumalik ba ang balita K5 sa umaga?
2: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo.
3: D3 Bayo.
4: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
2: Nawan ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidant. Nga gigan sa palaya. O the sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, matok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory at

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Ang kakakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
2: Oras alas 5:05 na, oras ato na kinigyo sa DTX Copabex o DTX Premium Coffee. So, tagay na po niya para labi kayo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Headlines.
2: May kalamay buntag niya pag-usap niya itong mga nagunang mga unwad sa balita. Silakan Dance Rope Company mo represent sa Pilipinas sa International Festival sa Taiwan. Sa balita sa City Hall, Mayor Sagarbarria, biklaro, gabay rin siya sa tanan o dili lang sa nagsuporta siyang administrasyon. Balita sa Kapitolyo, budget sa Buglasa, 2026, gipadakan. The police report construction worker, tiklo sa bypass operation sa Balinsya. Naguna balita sa regional, motorista patay, huma na bangga sa tricycle o nagyan sa taxi. 400 pesos gandungan sweldo sa senior besides, epektibo na. Samdang sa Isla Siquior, street level drug personality, tiklo sa bypass operation sa Kapulisan sa Siquior, Siquior. Naguna balita na ito sa Kaluan, Trump bumisita sa Manila alang sa Asian Summit karong Nobyembre. Munggo, giyatagan o gibugaton ang kapagdanon sa patas ng proseso sa impeachment trial. Sa balita sa international, usab nabatay, human nga nahulog nga roller coaster sa Georgia. Sa balita sa sports, Carlos Yulo andam na sa World Artistic Gymnastic. Sa balita sa showbiz, Gabby Garcia gibabit sa publiko ang ilang kasinatian sa same katuig nila relasyon kang Khalil. Kanto mo ay mga pipila na ito kapag nagunang uluhan sa tumalitang K5 sa umaga ning adlaw karon nga Huwebes, October 15 na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang lokal.
3: Ining balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3 Bio.
2: Alas 5:07 na, ganoon sa kumplito ng Italy na sa itong magandang-unang mga balitang lokal. Kinibusod ng balita ito na kaninyo sa D3 Bio, DTX 500. Doon ay dili mabino sa 30 kamembro sa silagang dancing company gikan sa Negros Oriental, muapin sa International Folklore VSML 26, bagayan sa Green Park sa Taiwan o Tainan City, Taiwan, na karong Oktobre 17 at 25. Sa wala pa ilang pagbiyay, bibisita ang delegasyon kang Governor Chaco Sagarbarria o Provincial Tourism Board Executive Director Walter Bakiling sa Provincial Office at Oktobre 12. Pinagi sa ilang pasundayag, ipaila sa grupong ganto sa Magalingaw. Gadato ang kultura o tradisyon sa Pilipinas, lakip na ang kabilin sa Negros Oriental. Ang ilang pag-apil sa mga international nga festival o sa kaigayon aron mapanayag sa kalibutan ang talinto sa mga Pilipino nga manayaw o mapalambo pag-ila ang kulturang Pilipino. Samtang sa laing bahin, arita sa itong City Hall Report, Mayor Sagar, Mayor Sabagete, may klaro nga Mayor siya sa tanan o dili lang sa mga nagsuporta sa iyang administration. Mike Campion, kabalita sa K5, James Badoquillo, K5 Off.
1: K5 News FM, live report.
4: Sublingi klaro sa Mayor Sarac Ben Sabagete nga Mayor siya sa tanang katawhan sa syudad o dili lamang sa mga nagsuporta kaniya sa iyang kampanya atol sa piniliaya. Sa usa ka pakiginabi kang Dumaguete City Mayor Honorable Manuel Chikring Sagarbarria, siya miingon nga human sa adlaw nga eleksyon nga diin da siya gideklara nga mananaog bugos niyang ginawat ang katungdanan isip amahan sa tanang katawhan sa syudad sa Dumaguete. Siya tumala pa sa mayor nga ang iyang karaugan kalampusan usab sa tanan tungod kay iyang gisaad kaniadto nga iyang liderato makita og mabati sa tanan bisan ngadto sa mga wala nagsuporta kaniya sa nakalabay nga piniliaya. Dugang pa ni Mayor's Garbaria nga walay mahimong progreso ang syudad kung magpabilin sa pagpamulitika ang usa ka lider. Sa karon na makita nga bisan ang mga barangay nga napildi si Mayor's Garbaria nakatagamtam kini og mga proyekto og programa sa gobyerno sa Dumaguete nga mamahimo na nga mapuslan sa tanang katawhan. Subay niini padayon usab nga giawhag ni Mayor's Garbaria nga talikdan o isalikway ang natad sa politika og unahon na ang kaayuhan og interes sa katawhan na. Mga kakifay, mitumaw ang maong nga pamahayag sa mayor, human nga padayon siyang gibatiko sa iyang mga kaatmang sa politika, na daw adunay ya favoritism ang maong iyang pagservisyo sa dakbayan o adunay pili na paghatag og mga programa sa syudad. Gani makita nato nga bisan kadto nga mga barangay nga wala midaog ang maong mayor o wala niya nagsuporta ang mga kapitan, gihatagan kini og mga proyekto na matagamtaman og mapuslan sa katawhan. Balita gikan sa patrol, kini si Kakifan James sa D3 Bayo Balugido para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalikawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Sa tagtabog na sa provincial capital, budget sa buglasan 26, gipanakad sa Kapitulyo. May kampiyon ng balita sa K5 Roy Bustillo, K5 Mo.
1: K5 News FM, live report.
5: Sa pagbukas sa buglasan 2026, anaa sa budget 3 ka mga LGUs ang misalmot sa buglasan LGU Booth Fair Competition. Ang mga LGU booth magpakita sa ilang mga produkto, himan o mga kultura ang sa diin. Mao ilang ipasigarbo gikan sa nakalalaing lugar sa lalawigan sa Negros Oriental. O kinitanan makita diha gayon sa booth area sa buglasan fairground. Matod pa ni Gobernador Manuel Chaco sa Garbaria, na karon tuiga iyang ipatasaan ang mga budget haron mas nindot o mabungahon ang ilang mga presentasyon. O dugang pa ang mga local chiefs executive mas madasigon sa ilang mga pagpakita kung unsa ang ilang anaa sa ilang mga LGUs. Sabing sa street dancing festival, adunay napulo ka mga contingents nga makigsangka sa street dancing competition. Mao kini ang Tanay City, Sibulan, Manhuyod, Mabinay, Tayasan, Bindoy, Dumaguete City, Bay City, San Jose ug Bayawan City. Ang mananaog sa maong street dancing festival makadaog sa premium nga 1.5 million pesos sa unang gante, sunod ang 1.3 ug ikatulo ang 1 million pesos. Sa Kapitulyo, kanyang sa K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, Police Report.
2: Alas 5:12 na sa itong Police Report. Natiklo sa bayba separation sa kapulisan ang usang 30 anyo sa construction worker sa Parokono, Barangay Balag Badok, Balinsya, Negros, Oriental, alas 11. Niyatong Martes sa gabi, October 13. Ang dinakpan, giila sa alias Richie Pinyo, residente sa Balag Manok, Bangko ng Negros Oriental. Narecover sa operasyon sa Balinsya Municipal Station ang 0.14 gramos. Ngayon ito ang shabu. Nagbalor kinig 952 pesos. Ang suspek na kaditin na kinikaroon sa silda sa Balinsya Police Station samtang ipasagar ang kaso sa korte batok sa illegal ga drogas.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita Regional.
2: Alas 5:13 na sa tumagandang-gandang balita sa Regional. Patay niya ang usang 26 anyos ng motorista banda Bagaan sa tricycle o nagyan sa taxi sa Aravita Street, doon sa hotel sa barangay 39. Pagkulot sing tinian itong Lunes sa gabi. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, paingon sa bayanan ang sa Aravita Street na motosiklo. Sa biktima niya na Bagaan kini sa tricycle, ngayon sa usang kawa may lingyan tao. Natuba ang motorista sa dalan o nagyan sa taxi, ngayon baniyo sa usang kastendido sa ayos ng lalaki, paingon sa samsamianan. Gidala sa Station 1 sa kapulisan ng driver's taxi, samtang nagparain ang pagpahita sa driver sa tricycle, pinangis sa hot pursuit operation sa kapulisan. Samtang 42 pesos nga dugang sweldo Central Visayas, epektibo na. Napabinaw ng kampiyon kapalita ban ka G5 DB na tindog,
1: K5 News FM, live report.
6: Two Sugod kaniadtong Miyerkules, Oktubre 14, gipatuman na ang dugang 42 pesos nga inadlaw nga minimum nga sweldo alang sa matrabahante sa pribadong sektor sa Central Visayas sumala sa Department of Labor and Employment to dole. Ubos sa wage order number ROV11-27, ang inadlaw nga minimum nga sweldo sa mga lugar nga class A gitaas nga doon sa 582 pesos gikan sa 540 pesos samtang sa mga lugar nga class B misakang kini nga doon sa 542 pesos gikan sa 500 pesos. Ang class A naglakip sa madakben sa Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu, Carcar, Danao, Naga, Ugtalisa, ingon man sa mga lungsod sa Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglaning, ug San Fernando. Ang class B naglakip sa ubang mga dakbayan ug lungsod nga wala malakip sa class A. Bisan pa nga ang Negros Oriental ug Siquijor kabayen sa nakaroon sa Negros Island Region, ang mga trabahante ning duha ka probinsya sakop gihapon sa maong wage order. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C, ang alkaline based na vitamin C. Kini si K5 DB na tindog para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingan sa Negros sa K5 News FM.
2: Sa tatibukanta ang isla Siquijor, street rebel drug personality na single sa Baybas operation sa Kapulisan sa Barangay Pangi, Siquijor, Siquijor. May kampiyon kabalita si K5 Donard SM Dayot Ikipaymo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Ang Siquijor Municipal Police Station pinagi sa Municipal Drug Enforcement Unit nini nakasikop og usa ka 26 anyos nga lalaki atol sa Baybas operation sa may alas 10 sa 12 ni adtong Oktubre 13 sa may barangay Pangi Siquijor Siquijor. Si Police Captain Jason Tupong acting Chief of Police sa Siquijor Municipal Police Station maoy nang ulo sa operasyon nga resulta sa pagkasikop sa suspect usa ka lalaki walay trabaho ulitaw og residente sa may barangay Pangi lungsod sa Siquijor tungod sa gituho ang pagpang lapas sa Section 5-11 Article 2 sa Republic Act 9165 kon la Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa mga operasyon na nasakmin sa otoridad ang ibanabana ng 0.26 gramos na gito ang sabo na may adunay drug price value nga 1,768 pesos. Lakip na sa nga nakuha mo ang 1,000 pesos nga bill na kwarta nga gigamit isip bypass money. Ang nasikop karon kasamtangan nga anasa kustodiya sa kapulisan na alang sa tukmang disposisyon o legal nga proseso. Samtang ang nasakment ito ang illegal nga drugas o uban pang mga ebidensya ipailalong kini sa gikinanglang examinasyon o disposisyon na subay sa natukod nga balaod o pamaagi paghandling sa ebidensya. Gipadayag usab sa Siquijor Municipal Police Station alang sa ilang pagsalig o pagpakusog sa operasyon na batok sa illegal nga drugas o pagmintinar sa kalinaw o kahusay sa maong lungsod. Ang mga balita ato kaninyo sa DTX Coffee Mix para sa balitang K5 sa umaga o para sa kampiyon ng istasyon. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan diri sa Isla del Fuego, Siquijor. Kini ang iyong K5, Donard Dayot, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang National. Balitang National.
2: Alas 5:07 na sa pagkakagunan ng balita na ito sa National. Kinibusunan ng balita na ito na kanina sa Mighty C. Alkaline-based vitamin C, kabaligo na itong immune system. Karapanahon na, kailan-ulan, init sa kapanahon, kinanatang proteksyon sa itong immune system. Kaya, mag-Mighty C na. Mabisita sa Metro Manila sa sunod na bulan sa United States President Donald Trump. Araw matabong sa 26 Association of Southeast Asian and Nation Con Asian Summit. Gabay kalabugutan sa tingom. Gikumpara pala sa Press Officer Claire Caso. Iplano sa pagbisita para mapisya naghatag o gindukan ng Italia. Gipalusap sa White House ang umabot ng biyay ni Trump sa Pilipinas. Sarili pa ang pagbisita sa China alang sa Asia-Pacific Arabic Corporation Summit sa Shenzhen. Ang Asian Summit na gitagda karong November 15-17 samtang APEC Summit sa China ipagay na karong November 18 hangtod 19. Samtang sa dugan na itong kabalitang nasyonal bunggo, gitagan o gibugaton ang kamerdanon sa patas ng proseso sa impeachment trial. Ito pa binaw ng kompleto detalye, may kampiyon kabalita si K5 Rofa de Vero,
1: K5 News FM Live Report.
8: Lipas si Ugdan ni Senator Bongo ang kamahinungdanon sa kamatuoran na hustisya og tulubago numa sa pag-atras sa House of Prosecution Panel sa tulo sa upat ka articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Go, gusto niya nga makita og patas ni husay ug hatagan ang duha ka habig ug gigayon nga ipresentar ang ilang mga argumento. Kung ang prosekusyon nga presentar og ebidensya o mga testimonya, angay lang nga hatagan usab og gigayon ang depensa nga mandugog ipresentar ang ilang habig matud pa ni Go. Gipas og usab senador nga ang away mas mahuluganon kung ang duha ka habig hatagan og gigayon nga makakontra sa usa ga usa. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty Sea Alkaline Base nga Vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Sir B, subli ko kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Balita International. International.
2: Alas 5:00 bida sa balita nato sa International sa Ampaday. Amanda, mahulog ang roller coaster sa Georgia. May kampiyon ng balita si K5, Shara Marijo Belio, E-K5 po.
1: K5 News FM Live Report.
9: Usa ka tawo ang namatay og daghan ang naangol man sa usa ka problema sa roller coaster sa usa ka amusement park sa Georgia. Sumala pa sa Cobb County Police Department, usa ka lalaki ang katawo nahulog sa Six Flags over Georgia Amusement Park. Basta pa sa unang imbestigasyon, ang biktima nahulog gikan sa Goliath roller coaster. Ang biktima ay katawo nahulog gikan sa roller coaster nga iyang gisakyan. Kini nga balita kanato sa Mighty sa Klein Bay sa Vitamin C Dobran sa Dinis sa Vanad. Detox Coffee Mix na kapi ka naka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kasi K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Sports, Sports, Sports.
2: Ay, di sa balita sa sports, kini po sa mga balita doon na kini sa Sport Biotex. Ang Pinoy gymnast nga si Carlos Yulo may mahimong flag bearer sa 26 FIG World Artistic Gymnastic Championship sa ibigan sa Rotterdam, Netherlands. Pagkaupan niya ang eksoon nga si Carl Ildrio sa turniyo nga magsugod na karong October 7-25. Ay doon po salmon sa means individual all around. Samtang ilang nga mga Pinoy, nga sila si Juancho Miguel Bisano o Heidi Garcia doon ay kaulingon ng events. Si Yulo, mapisagrabon, nga nakalawag ang duwang kabulawan sa floor exercise bolt sa bagulang nga natapos ka Asian Games nga gipagayon dito sa Lasod sa Japan.
1: Balita Sports, Sports, Sports. Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: Alas 5:00 na sa Balita sa Entertainment. Gabe Garcia gipaabit sa publiko ang ilang kasinatian sa siyam katuig nga relasyon ni Kalel. Usa kay kuano? Hinugdan nga nagmalampuso sila, nadugay sila. B, ato pabinaw ng kampiyon nga showbiz chika karumunta gaman kay K5B's Clarice Rulian e K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
10: Gimutyag ni Gabby Garcia ang mga detalye bahin sa ilang siyam katuig nga relasyon ni Kalil Ramos. Ug ipaambit kung giunsa nila pagtubag ang mga pangutana bahin sa ilang plano nga magminyo. Sa usa ka bago nga interview uban ni Boy Abunda, giklaro ni Gabby nga dili sila problema ni Kalil kung pangutanon bahin sa kaminyoon. Ug ipasiugda nga kanunay silang bukas bahin silang kaugmaon nga magkauban. Gipasabot ni Gabby nga bisan pa man og kabahin sa ilang mga plano sa umaabot nga kaminyoon, nagtutok sila karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga karera. Ug naghulat sa saktong panahon, aron muhimo sa sunod nga lakang sa ilang relasyon. Sa samang interview, gihisgutan usab ni Gabby kung giunsa nila pagsuporta ang mga paningkamot sa usag-usa diha sa ilang mga karera sa kinabuhi. Ug mga katong balita, showbiz, nga hatod ka nato sa Mighty C, the Alkaline Face Vitamin C, DTX 500 o DTX Coffee Mix, na kapikanan, naka-detox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian. Para sa kampanya balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ulat Panahon.
2: Klasiko may titres na sa ulat na panahon, mga K5 Inter... Tropical Caribbean Zone, ITCC, epektado ang Visayas, Mindanao, Palawan, Northeast, Northeasterlies, Wind of Big Day, Northern Luzon, and Central Luzon. Sa pagbanabana sa panahon, Ang tibok Bisayas makasinati ba og dagumon nga kalangitan adunay nakatanga pag-ulan og dalugdog tungod sa ITCC. Ang Senador Bidoro Palawan, Laki Baclan Islands, magkasira ito yung video dagom gato sa dagom mga kalagitan. Ganoon na ito sa tagsing nga pagkulan ng dalugdog tungkol sa localized thunderstorms. Ang Tibok Visayas, magkasira ito yung huyag gato sa ranghangin. Gika sa Merang Silakan, paingon sa Merang.

0: Mosen na garong atataon.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Pumaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C,
10: ang bata mo wala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyo mga suking butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig gagabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-tlabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Naghinahinay na bali sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang ngapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditokas ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na ako ngayon muriya. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini. Ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo. Og himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga

0: Roberto
1: TTX 500
2: Pabalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
4: Naghanangutana na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lawadlaw. Mapalit sa iyong nasuking butika. Ang kakakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
2: Oras, alas 5:32 na. Bagay kay K5. Oras na ito na ganito sa DTX Premium Coffee.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ay, dabalik na. Anito sa itong kumasahan natin. Buhay lang itong hulat na karoon itong mga kabanan. Kaya magkasunod rin sa linya mga kakifive sa pagatod sa mga kasayuran na karoon sa ilang EOR. Oy, magmuglasa na da. Morning, sir, sa Iwilo, sa Tagrabino, sa K5 at News FM. Salamat, ha. Once again, ito mga OFW sa gawa sa nasa na karoon na good morning. Good morning. Wapag kamanda, Ma'am Joy, si Ray. Nagpa-check up ako sa brand record. Nagpa-check up ang kay K5. Good morning, sir, sa Iwilo, sa Tagrabino, sa Pinakasipa, K5 at News FM. Thank you. Maraming salamat. Sir Sai, hi, good morning sa tanan, mga kagifive. Oy. Oh, sige. Otter, Manaflor, Labi, kayo ang DTX sa Kapamit. So, ibig mo ay buntag na ito, kayo ko na Negros Oriental. Hello, sir, Sai Real, og na Anabino, karoon na K5 News FM. Sir Sai, lami kayo ang DTX sa Cobamax. Lami na kayo mga kaki-five, no? Lami sa nag-kuan? Parisa na o malunggay Ches Pandesal o Spanish bread. O, there's my Pondi Visayas. Good morning! Abre sa bakong may gala o dinis may St. Paul's. Labi, oy, magkatilaw ka mga kaki-five. Murag yan. Laming huntog palit ba? Good morning, sir. Sa ibigin, sa tanong kami, no, sa K5 News FM, but do mo get there. Ay. Yan ang mga guwapito. Ay. Mga guwapo.
3: Maayong buntag, di na matabang, bang.
4: Katawa mo na eh. Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning,
4: sir John. Good morning. Upatra takra na, no? Wala si kaki.
6: Basta ako on board niya.
4: Okay, kayo, SM.
3: Manager, naan ang ikasulod sa Osaka large na hall.
2: Hall.
3: Oo.
2: Oh, hall.
3: Check. Ah, di ba naman?
4: Pero okay naman. Magkuhan naman.
2: Okay na, okay na.
4: Sige.
6: Open ka.
4: Kitab Sai.
2: Hoy, morning. Morning na, Kim of Jong.
4: Nandun na, may buntag.
6: Oo, may buntag sa St. John.
4: Oo, sige. Ginta, tungura, adlaw, takaroon nga Webes, mga kakikipab. Sa tanan na mo, mga suking ting paminaw. Welcome na sa K5 Kamustahan Tandem. And karong buntag, ikaw ba na to ang atong mga kaubanan gikan dito sa K5 Negros Oriental? Una ang K5 Sikihor, K5 Dumaguete, at K5 Bayawan. Dito mo na mga K5, atong kamustahan og una ang atong isla diha sa may sa Sikihor. Pinaagi kang K5 SM, Donald SM. Good morning!
6: Ako siya i-check, ha?
4: Sige.
6: May buntag na Bayawan, San Carlos, and of course, sa may Dumaguete City, no? There is a Pumisa Sikihor. Finally, karong gapo ka daw, ang inigurahan ni Governor Jake Quintanilla, ang bagong trips sa Ocean Jet from Lasi to Clarabonto, Tagbilaran. That's a long time na ipaabot kay dugay nga nga walay kini nga biyahe ang mao puerto from Port of Lasi. Ni Port of Lasi, muna siya ay eastern part of City Hall. So, ito ba sila nga, fronting ni ini ang Mindanao o kini nga aduna na biyahe ang ocean jet from lungsod sa Lasi, madlong sa Claridel. Dayon na tabok na siya sa Bilaran o bubalik vice versa kanang lugar. So itong mga negosyante o kanang mga pasahiros from Lasi to Claridel to Mindanao, makatagamtam na sila o kining dali. Kaya katong wala na siyang trips, ang uban ari diri sa Narina o mabalik ng Pagete, padalong Pipulo. Karon kaya puhon, matod pa sa Philippine Coast Guard na kung naay Roro, mas maayo, kaya itong mga produkto from Mindanao to diri sa Sikihor, kaya ang Sikihor Monggol, gamay ra ang mga kining tawag na ito o produkto mga gikan from our own province. So, nag-relive isang mga produkto from the other provinces of Arumasingan and Province, like for example, Cebu, Bohol, Negros Oriental, o Mindanao. So, kung naalay trip sa ganit sa kuan, hindi naman lison ang mga produkto, especially ng mga vegetable, pero look sa sige, o muna i-update nila sa mga business nyo.
2: So, pwede ito, barter trade, o dai product dito sa Mindanao, sa Bohol, pwede niya si Sikihor. Lada sa Sikihor, not only dito sa Claridel, o sa Bohol, pwede.
4: Pwede kayo.
6: Dugay naman buli kayo, since sa 2024, pa siguro na yun, wala yung biyahe. Wala nagliho kaming Port of Lasi. So, dugay-dugay
2: ng panahon
6: siya na
2: wala. SM, o sa port sa secure o ganyan Lasi o dito sa Larina?
6: Usa ka lang pa na nadiha, no? Ang Port of Lasi, pero madako-dako ang buwan si Kihor, kaya tulong ka lang pa, maduha ka lang pa siya.
4: Sige, salamat kay SM. Now, dirito sa K5 Bayawan, through kay K5 Don B. Glodowi. K5 Don!
5: Good morning, K5 Jong, K5 Sai, Manager Donald Mang Buntag, Provincia sa Negros Oriental. Good morning, good mandiha sa May San Carlos. Dini sa dakbayan sa Bayuan so far. Ang mo ang panahon diri no, lamig na kay tan-awon, wa nay dagom, wa nay dulo mga K5. No, expected nga within this day until sa sunod pa nga mga adlaw no magmalinawo na ni amo ang kalangitan dini. Ni adto di ang October 13 K5 Jong no adunay usa ka 26 anyos nga lalaki ang nadakpan atol sa bypass operation dito sa may sitio Milagrosa, barangay Nangka, Indakbayan sa Bayawan. Base sa report gikan sa Norpo, nasakwit gikan sa dinakpan ang tulok sa Shea sa gituhang Shabu na mitimbang kini og 4.62 gramos nga adunay standard drug price nga mukabat og 31,416 pesos. Back to you, K5 John.
4: Salamat kay K5 Donde, kay K5 Sai. Kamusta di as dumagete kay K5 Sai? The city of gentle people.
2: Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Baguete.
4: Pura ba tag presiding officer ani?
2: Dili ikaw may presiding officer karon kay kwan man. Bitaw du Baguete, pipila ka dapat diri kay Bajong, nakasira ti taw kusog ga ulan din yang kanlaon. Pero pag abot na to sa downtown area, dere sa Sibianan, wa man ni ulan, dag umbra man napita. So, I hope, no, nga pagbukas og ba sa Buglasan Festival, why ulan nga kuan. Okay, muna ang pinakanako nga Fiesta sa Negros Oriental. Gani, si K5 Elber nakalib na, kaya basing bulantaw na rin sa kuhan siguro. Basing bulantaw na rin.
4: Itrang kaso ko na siya.
2: Itrang kaso?
4: Mo tingon niya gabi sa GC nga wala siya kinaka automatic yang si clip. Nakasi clip siya karon.
2: Okay. Pero ke plano to blanda buglasan ba? Sa gitar na to.
4: Tungtong sa pagbuto sa bulkan Canlaon.
2: Lagi.
5: Pero nang ipitar ba ni Ski 5 sa nga mga on to no glitchon.
2: Na libre ugma alas 12.
3: Oh, ba. Ah, dili ta kaabot kay launa pa atong out di 5 side.
4: Ah, pagabot dun bukog lay dilin.
2: Bitaw to mga kaigsoonan des Isla Siquijor, Bayawan, San Carlos. Pwede mo bisita dere sa Negros Oriental kay magbuglas sa data. Back to you, K5 John.
4: Salamat kay K5 Sai. Hinon, dinhisan sa amo sa uno distrito ning probinsya sa Negros Occidental. So far peaceful ang uno distrito. Pero ato na kalabay ng adlaw, doon na yung usag ka celebrity case nga nahitabo dito sa may third district, ano? Kung dito masayop sa may syudad sa Talisay.
3: Mm.
4: Usag ka babay nga lumad nga taga Canlaon City ang lugos gipatay, kawatan pa dyan, o gisod sa sako, o gilabay na plin sa pa. Dondi ka kipag Sai o Esama Donag. Inoon, ang suspect niya ito maong krimen, nabakpa naman niya, nasairan, dito na nasairan nga ng adik.
2: Dik?
4: Ang ilang gipa, kung ang ilang giangkon is, ilang daw ta, silang kwarta sa biktima, ugaling lang kay wala silang ipahuwan ba? Ano to? Siguro, dahil sa impluensya sa kining illegal na droga, ilahanggi kuan, ilahanggi patay una, gilampusan daw to kining gahit na butang ba? Kaya naginilugay ni sila sa kuan, sa kining bag. Aning biktima, kakipa Sai, kakipa Dondi, o isa pa Donald.
2: Ang bag na isulod? Yeah.
4: Oh, ang pinakasakit na kini-ini kay pagkasa to nga wanay panimuot ang kining biktima dito na giamong-amungan.
2: Dami bang bitayo na sa plaza ng mga suspect na eh?
4: Lagi?
6: Balik doon na sa kwana, adik pinalti ng kwana, nananaklasing sa laon, no?
4: Hmm, bitaw?
2: Hmm. Di na, butang na sa plaza ba? Butang maligas ba?
4: Nido. Si sila ra po ding duha moy ni primero sa primero ba?
6: Hmm.
4: Sila
6: moy nadakpan. Nadakpan ang maawan, suspicado.
4: Oh, kay sila man po ni tugan nga kunuhay na sila nakaplagan nga patayng lawas, na nagkasuot sa ako yung himan-himan sila ra day nagbuhat skrimen.
3: Ay nabuong na. Basig na konsensya to kay Feb Jong.
4: Ambot lang, huwag naon siya nga. Basig nakatugpa basig na tingali, huwag naon siya.
6: Kadang nga mong suspisado, kain na lang sa kadang nga biktima?
4: Marag, si tawagan na, kanang bang kaila pero dili kayo kwan ba? Dili kayo suod?
3: Hmm.
6: Okay.
4: Nana, oo. Oh.
6: Konsensya na siya kay kaila man. Kaila pero dili kayo suod.
4: Hmm.
6: Acquaintance, acquaintance.
2: Oh.
4: Oh.
2: So, ilan nakita dito, napungawa na to sila. So, hinagingon, oh. Uy, naglabay din, nakita na mo.
3: So, hupas na.
6: Hupas nilang tama. Siguro.
4: Hindi, mo na itong gingon, nakatugpa na tingali yung saan. Basing tulbong kayo ba? Tingali kayo, niya, mamaw na.
3: Co-overtime na wetong session, Kipep Cho.
4: Ha?
3: Co-overtime na wetong session.
4: Ang buo? Oh. Sakit kay buo to nga kinibang actually dili sila gyud taga dito sa Pamanggod sa kining Talisay dito lang sila dugay-dugay ra nagkapuyo ay tungod sa natan silang trabaho lagi taon.
3: Mm-hmm.
4: Oh, nanimpa din taon dito nya natud pa sa dugang report nga taon na sairan ang usa aning duha sa mga suspetsado mo ay dunay kwan, dunay interest, dunay gusto sa biktima.
6: Kawantay mo sa mga kwan, mga news feed na to ron, kamo Bayawan, Pagiti, San Carlos, especially kung paano, halos every hour, dunay bypass operation. Iunaana na kadagan ang droga sa Pilipinas. Isa sa national, sa mga regional. Diba? Kawantay mo?
4: Wala namang ko'y patay?
3: Okay. Manager, o okay. Gili, by bus manager, dakpanay si illegal nga sugal.
4: Oo. Sige, wala namang patay, good?
6: Para lang sa tuban niya na gininga na i-convert na nila o sugal ang by bus.
3: Hmm.
6: Ito siya, o, parang abot og compliance ba nang gimuha sa ato ba nang amigo ng mga PNP, no? Ano na may uban nga, gambling ra, bisag drugs ang nanapan, abot na usan ginawag na.
5: Uy, nakoy kaila in ana.
4: Kaya mo ana. Ingon ba sa doon, ayaw ninyo gawaya ang mga pulis.
5: Hindi rin man natin what if. Di ba na pangaway kay Pem Jong? Di ba man natin, di ba na pangaway?
4: Adili, adili.
5: Nag-istorya rames tinood.
4: Lagi ba? Lagi ba? Hindi, kaya nga ako babasigin yung awayon ba?
2: Wewe, kisa ba isigig nambong o baybas, we? Baybas.
4: Ako, wala na.
2: Ako, wala na. Dugay na kayo eh.
4: Tagtaon na, mga...
2: Kipab doon day, wani kasunay, kuhan? Witness o baybas?
5: Di man may pwede.
2: Adi?
4: Ano man?
6: Di man mo pwede dyan. Parang, kanang gisa sa pagkaso ko ba, sa kining huwis ba nga, dahil ikaw sabi tao nga, oh, kapilang nibari namin yung 38 kalibre. Kapilang, nasukulang ako sa pagkakis dyan. Dugay-dugay ko pa naman ako. Kapilang nibari namin yung 38 kalibre nila sa dyan.
2: Listen ka na mag-witness ka kay matanggong ganito pila ka oras. Oye, pangutan mo bukas abogado nga pakitaan po ko kag certificate of employment, imong ID, o tinuod ba kang media? Oo,
5: kadi. Hasol kayo.
2: Ha?
5: Hasol.
2: Hasol ganin. Ang uba din yung polis, di na yung manawag na ako. Kaya manawag, alauna. Ay, hatag na dito sa mga kuwano eh. Mga batan nun, sama ka doon di. Oo.
6: Pero kung doon di ba na ito, naisip na sa media.
4: Di ang ko nag-inayin mo na yung kipam sa nga, may edad-edad na ginayin ka sa.
2: Ay, dili, kanang edad-edad nga kuhan, kapoy na magkukay ng matanggong kang oras, o niya, ang imo mga gimbuhaton, samot na sa ato, dire sa ato mag-servisyo na ito, dire sa ato sabihanan. Samot na din ito.
5: Oye, painana-ana, raski-five-sign. Kima Jong, painana, raski-five-sign. Katong kapalaro, umi, muna yung pinakaunang mumata na mo.
4: Signs of aging, di ano na ginada.
5: Alarm clock.
2: Di, oy, kapoy ka ito, oy. Dili, una kang mumata, kay basig mawa na kay tubig. Di, una kang mumata.
4: Si SM Donald, dili di makarelate si SM Donald, kay always young at once mo ni siya.
2: Young once mo na, daan.
6: Dili, kani mo mo magkaidarata, kung meron ako yung vintan ng isa rin, tulog ako yung patatulig siguro.
2: Oo.
6: Pagkaidarata, umusokos ko na nga itong kinatutugan, di ba?
5: Manager, pina na may mga edad manager?
6: Pero
5: wala
6: the sweet 47, kaya
5: pag tulog tuma. 47 na, Daika?
6: Oo.
5: Abin ako, kuan. Abin ako, kuan. Abin ako, kuan pa ka? 46?
4: Kaya si Kapitisaya, tag-ano pa ka?
6: Tulog tuma sa job.
4: Oh, sige ma'am, say ako taga-ano ni Arginda dani, magraapagod rin siya sa mga 30 plus.
2: Eh, sayot ka, kuhan ako. 59.
5: Oh, magulang pa kang papa?
4: That's all right.
6: Wapa ni si Kuya kasi pag-ibag sa'yo,
4: wala.
2: Oh. Eh, malipay na mo, ano, butaan sa'yo yung edad, oy.
5: Bitaw, no?
2: Okay.
5: Tapos sa pinta.
2: Kay bonus na kang mag-abot kay 50 kay 5 doon din. Magkakabot tayo 50, makabonus na na.
4: Golden age.
2: Oo. Oh.
5: Ganun, no?
2: Makuyawan na ka, makabot na yung 49. Ano? Makuyawan na, makabot bago 50, ano eh?
4: Grabe yun. Ano, day na?
2: Ano na? Oo, oh, makuyawan mo na. Ah. Makuyawan na na. Kaya ako bitang amigo, sige, gunaw na, magabot na. Wa na, wala siya kabot 50, kwarte na ibiri sa taman.
5: Palin yung birthday.
4: Gaubos mo, gud nga, gaubos ito ang lifespan, gud eh.
2: Maa.
5: Ito, no?
4: Gamoderno nga, gamoderno itong panahon, itong lifespan, gaubos sa nga gaubos.
5: Pero, ay, tingnan ko na itong ginikanan nga, dalik na mga matay, cellphone, kaya po'y pasanginlan.
6: Taong nga panahon, kanang mga apuhan nato, well, ang signal pa sa una is from telephone, FM o AM o kining signal sa TV. Pero daghan na yung signal na mudaot sa itong mga nerds na gagmay na itong nerds na ito.
5: Tungod sa radiation.
6: Napay mga jammer, uban ng mga signal na asabitan. So, there is a possibility nga sila tagas kay ginabuhay itong wala ng mga technology. Sa una nga, wala pa kayo. Pero karon,
2: tinod.
6: At hindi nga, itong mortality rate is hindi nakabotong sa isinta mo o si tingita. Pero ito mo naming mga frequency.
2: Tinood ba na SM nga ganang ikaw suwito mo ka ng mga transmitter nga og sige kuno kag kuan nito mawala ang imong fertility. Tinood na. Tinood na.
6: Mostly ganang mga katong dito mo magkinisan sa una na itinding mga bao o na po itinding sing kinindaling mahalap by, o mga kidney problem kay ano kanang radiation anang bitubo sa una okay na lang dahil solid state karon.
2: Oh.
6: Kanang bitubo sa una galambay man ang pinakabusik siko 5,000 watts. Oh, muna tumbo sa una ka ang experience na bitubo sa siko ang ilabay na mo dito 21,000 watts
2: in solid
6: state karon.
2: Sus.
6: Manin ko kung balhibo yung motor yung solid gas transmitter anang natuan.
2: Oh.
6: At sa sitwasyon.
2: Pero di nito mabalaka karon kaya naman tayo mga DTX 500 o DTX bio. Pataas to sa itong ginabuhi.
6: Nalang tayo na nga po yung mga tambala na power to you. Para ang atong health. Wala yung problema kay ang transmitter o solid state naman, di naman ito po.
4: Ang sobra ganing exposure gani sa technology gani nga, pwede gani kang maka, pag sobra ka-expose mong lawas sa kining, mga kwan ba, kining ang devices? O hindi ka nga musangpot nga, o hindi ka mangurinti, ikaw mismo mangurinti.
3: Maabot po na K5 Jong, katong nasa Facebook ron bang gunita ni mong suga mo siga na.
4: Dey, mo kina, taas kayo ang imuhang ka. Taas kayo imuhang kineng night terminal, nalimot to.
2: Taas ay imuhang kuhaan ka ng, kanang currency.
4: Oh,
3: currency kwarta.
4: Utangi.
2: Current ba? Current, no. Current, no. Taas yung mga current.
6: Energy. Ang pantina niya sa itong kining radyo. Para siya makapasiga o fluorescent na kining punder.
2: Oo.
6: Oh. Makapasiga na. I-tunol na ninyo sa dool ang fluorescent na kining sa antina na ito. Well, nag-radiate na siya. Pasiga na sa punder ang kwan. Fluorescent. Yan na kusok ang radiation.
2: Sus.
4: Inanak ang kusog, ma-adapt sa mga awas.
6: Misa ng galapay ka 100 watts, musika ng fluorescent na how much more.
2: Sige.
6: Galapay mo lang 5,000 watts. Hindi sa secure.
3: 3,000 watts. Kusog-kusog yun yung radiation manager, no? Kani sa inyo sa manakong tech dire.
4: Putangin! Putangin!
2: Sige. Sige.
6: Wala ka lang mga technician, mga announcer, gamer, pagpita ng bata anak, tamurha, tamutlo, magkabot-tapat. Naroon ang mga duwat-tapat.
2: Sige.
4: Panaagin mo panool-dool, logkuhan, mga transmission line.
2: Sige na. Kimam Chong, oh, sige.
3: Oy, Manuel Mandairon?
4: Oh.
6: Birthday ni Manuel.
3: Oh, birthday ni Manuel Ogmani.
2: Sige.
4: Chico, manok. Manok kotay.
2: Labat.
4: Oh, maning day, maning. Maning ilay. Sige ah.
6: Lipat ka sa mga asawa ko.
2: Sige. Oh.
4: Dagko kay gisi.
2: Hangto nagpa na po.
4: Sige, agpa na saan. Salamat kayo ninyo ah. Oh. K5 Sai, K5 Donde, o ga SM Donald, atong raon sa pag-downtown niya sa iyo ka pag-inapos ka K5 Donde Gunovi.
3: Dagang salamat K5 Jong, dakbayan sa Dumaguete, ng Mandela sa Siki Hall, o dakbayan na sa San Carlos, ikan na nandiyan sa K5 News FM, Payawan. Dagang salamat, o manos sa Guadalawa. Bago tayo K5 Jong.
4: Salamat K5 Jong, K5 SM Donald.
3: Itong kumustahan tandem, ito nilang putlon, kaya...
4: SM Donald.
6: Tiga sama sa mga salamat kayo K5 Sai sa may Dumaguete, Payawan, o sa may San Carlos. Salamat kayo, pumunta ang galingan sa Siki Hall.
4: Salamat. Salamat sa isang K5 Sai.
2: Salamat na K5 Jong. O ganto na sa rugma. Back to you, K5 Jong.
4: Salamat. Okay. So, mga tumaygala. Matay
2: oras mga kikipi. Salamat sa mga CEO, President, Doc Ramiloy. Ito iniya manager Santa Catalina, Mayor Pebega, Station Manager, Sir Billy Cabusao. And send by sa DTX sa morning newscast. Thank you and good morning!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
7: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino. K3 Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
10: Nawan ana makaugana sa kama?
11: Masinug.
10: May diabetes ka?
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts.
10: Yung phytochemicals.
11: Ug antioxidant.
10: Nga gigan sa palaya.
11: Ug desugared sugar cane.
10: Mga organic compound.
11: Nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako nihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storba sa akong pagspila kay sige kong absent. Mauna na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag tik na ko o Mighty C. Linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ang vitamin C.
11: Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala. Daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adla. Balik sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito kas ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Iliho, one time nag-open ko sa amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:02 na mga ka-K5. Makinig oras ka tuwid ganito sa DTX Coffee Mix. Nagkakapiganan, naka-detox ka pa.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. FM1.
2: May adlaw mga ka-K5 na nanguluhan sa ato mga balita ning adlawng Huwebes sa Oktubre 15 tuig 2025. Ato nga mga balitang lokal, send off ceremony alang sa Buglasa The Festival 2026 sa gipahigayon.
3: DepEd dumagate nagpaygayon og meeting sa mga nakreiyang ahensya sa gobyerno alang seguridad parada og kalawasan sa NIRAM 2027.
2: NBI nakigimamad sa mga sa bag-ong Norpo Provincial Director alang sa padayon nga koordinasyon.
3: Pagkalaki na sikop sa girdahang ilegal nga sugal sa Dumaguete City.
2: Aptag sa atong mga nagunang kabalitang regional, Archival, nagayo o tabang sa pagpanglipyo sa barangay Pulang Bato, Cebu. Human kini naigo sa landslide.
3: 41 ka mga babae, laki pa na pulo ka mga minor de edad, naluwas sa human trafficking raid sa Lapu-Lapu.
2: At ang pipila ka mga empleyado sa ospital sa Negros Occidental na nagpositibo sa paggamit o droga.
3: Mga naguna sa balitang nasyonal, DSWD, mga taong mga ekipo alas sa pag-filter sa tubig taliwala sa El Nino.
2: Mga balitang nasyonal, prosecution, giklaro ang basihan sa pagtutok sa Articles 2 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: PND Secretary Chudoro gi-insister nga China ang tinuod nga hinungdan sa kagubot sa rehiyon.
2: Samtang sa ato nga balita internasyonal, pero gipanglantawan na ang pagdili sa nila pulis sa ugmubo nga palda ngadto sa mga estudyante.
3: Balitang negosyo, mga negosyo sa Pilipinas sa paspas nga nagsagop sa AI.
2: Abdag sa ato nga balitang sports sa PBA, Commissioner Marial nagkaryon nga dili na mubalik kapag dula ang Macau team.
3: Sa showbiz, Baron, gipagawas nga ba kakon ang misis?
2: Pagkakifay, mga sukin, di pamirabog ito mga balita nga ngayon yung masayaran ng kompletong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwarsa sa K5 News FM, 97.7, Dumaguete, our CEO President, Musdok Ramil Oña.
3: Area Manjumera FM, Bubanyan, Naligan.
2: At ang station manager ka K5, Sir Bernie Cabusaw.
3: Gobernato Pika Slawag, katong teknisyan ka K5, Abo Jun Olpoy.
2: At ang oras mga ka-K5, alas 6 ng Taknas, Kabuntagon, nabanang kami sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kamiligapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita, kapaghatod ganinyo sa mga balita karong takna. Kininyong ubos ng alagad sa kahanginan, ka-K5 James Ditribayo Bandukilio.
3: Ka-K5, Shara Marie Humil.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: May gadlaw ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, ukotob sa mabuting labay sa Simbya sa 97.7, K5 News FM, Dumaguete, Ingonban sa mga hookup station, Tibuk, Lalawigan sa Negros Oriental, ug diha sa may isla sa Siquijor. Kita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital Dash, Dumaguete.
1: DTX 500, Morning Newscast.
2: Alas 6:06 ng Taknas, Kabutago, dito maglangan, ano yan ang mga detalye sa mga balita, una sa mga balitang luka. Ato muna detalye sa balita lokal. Gipahigayon kaniadtong Miyerkules sa Oktubre 14 ang send-off ceremony sa tanang personahe gikan sa nakalain-laing ahensya nga magsiguro sa kalinaw ug kahusay sa Buglasan The Festival 2026 dito sa may Norpo Conegros Oriental Provincial Police Office sa landing zone de Camp Lieutenant Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa Barangay Aganan, Cebula, Negros Oriental. Ipangunahan ni Honorable Manuel Chaco L. Segarbarria Ang isgutang seremonya sa diin kini nagpasiug daw sa baalang sa kaandam sa tarang nalabigit na nga ahensya sa paghatag og seguridad sa publiko. Atol sa buglasan the Festival 2026 nga gikatagdang magsugod karong adlaw Huwebes, Oktubre 15 hangtod 25 ning bulan ka. Samtang gipabuto sa haba ni Police Colonel Lito Patay ang mensahe sa direktiba ni Police General kod na Police Brigadier General Rudy Sindo Carriales, Regional Director sa PRO NIR nga malampusod ang selebrasyon. Pinaagi usab sa padayon nga Police Visibility ug ang operasyon sa seguridad. Inuyugan usab ang send-off ceremony sa usa ka Santos nga misa aron mangay ugiya sa kahitasan, proteksyon ug mga panalangin sa dili pay pakatap ang mga person nahi ya
1: DTX 500 morning news
3: Dugang balitang lokal, DepEd Dubagete nagpaygayon og meeting sa mga nakreiyang ehensya sa gobyerno alang sa seguridad para daw kaluwasan sa niraang 2027. Detalye hatod ni K5SR RP IKFM mo.
1: Balitang lokal.
4: Nagadam ang Department of Education din sa Tuxedad sa Dubagete kinsa may host sa bawat nga niraang 27.

0: Bahasa sa Siyad de Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas, lungsod ng Talisay sa Negros Occidental. Nangyari ang krimen noong Oktubre 8 at natagpuan na lamang sa gilid ng Sapa, Martes ng gabi Oktubre 13 ang biktima. Kinilalang biktima na si Elias Jeneline, nagtatrabaho bilang labandera sa isang sakahan. Payag ng may-ari ng sakahan, lumapit sa kanya sina Elias Buknoy at Elias Totong upang sabihin na may natagpuang bangkay sa gilid ng Sapa sa nasabing lugar. Doon rin inako ng dalawa na sila ang may kagagawa ng krimen. Sina Buknoy at Totong ang nagtatrabaho rin sa nasabing sakahan. Agad na dinala sina Buknoy at Totong sa Talisay City Police Station para sa agarang investigasyon. Pahayag ni Totong, dahil hindi sila pinahiram ng 1,000 piso ni Jeneline, kanilang pinukpok ng kahoy sa ulo ang biktima at bigla itong nangisay. Hindi pa nakontento ang mga suspect at kanila pang hinalay ang biktima at noong nakita na nila na nawala na ito ng malay, agad nila itong ipinasok sa sako at itinapon sa gilid ng Sapa. Inako rin ang dalawa na gumamit sila ng iligal na droga noong ginawa ang krimen. Payag ni Police Regional Office Negros Island Region o Pro-NIR Regional Director na si Police Brigadier General Rodesindo Reales, sarado na ang kaso dahil sa mabilis na investigasyon ng mga polis. Kasong murder ang ipapataw sa dalawang suspect. Para sa DTX 500 Morning Newscast, Zyro Van Albay. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita, gikan sa K5 News FM, kalibo, sari-sari store sa Aklan, nilooban ng dalawang kawatan. Detalye hatid ni K5 Leonard Veroy, K5 mo.
1: K5 News FM, live report.
3: Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring panloloob sa isang sari-sari store sa Barangay El Progreso, Burwanga, Aklan. Ayon kay Police Major Machon Sabado, hepe ng Burwanga Municipal Police Station, sinira ng dalawang suspect ang kandado ng pinto gamit ang matigas na bagay kaya nakapasok. Nakuha ng mga suspect ang 22 rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 30,000 pesos, pati na ang perang nasa loob ng pitaka na naiwan sa loob ng tindahan na koleksyon sa Small Town Lottery o STL na nagkakahalaga rin ng mahigit 30,000 pesos. Bukod dito, sinira at kinuha din ng mga suspect ang CCTV camera na nakakabit sa loob ng sari-sari store. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para makilala ang pagkakilanlan ng dalawang kawatan. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Cast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Sabdang sa katapusan sa atong network news na tapukan ng K5 News FM Cagayan de Oro. Barangay Karawad patay matapos mabangga ang kanilang motorsiklo habang dinala rin sa ospital ang kanyang sakaya na isang barangay sekretarya matapos magtamo ng pinsala ng dahil sa insidente. Sa detalye hatod ka na ito ni K5, Duna Popera Iroy K5 mo.
1: News FM Live Report.
5: Pata, yan ang nangyari sa Barangay Kagawad matapos binaga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang sasakyan na minamaneho ng isang abogado na nangyari sa Luyong Bunbun, lungsod sa Opol, Misamis, Orientala. Dinan ni salba pang buhay ang isang kagawad na kinilala na si Christine Adar, 44 taong gulang, isang kagawad sa Purok 7, Liberty, Lagidingan, matapos umanong nagtamo ng pinsala sa katawan, habang critical rin ang kondisyon ng angkas nito na isang barangay sekretarya. Base sa investigasyon, magkaiba direksyon ng sasakyan at ang motor na sinasabi na gumerte kumano ang isang sasakyan at sumalpok sa motorsiklong sakay ang mga biktima. Nadamay rin ng isa pang driver ng isa pang sasakyan at agad ding dinala sa pinakamalapit na ospital habang ang driver sa naturang sasakyan isa umanong abogado at dinala rin sa paggamutan. Nagpatuloy investigasyon sa naturang insidente habang di mapigilan emosyon sa pamilyang naulila. Para sa DTX 500 Morning News Casa, ito si K5 Donna Popera Eroy para sa Kapyon ng balita, serbisyo publiko at kasigahan sa Cagayan de Oro, 10.3 K5 News FM.
1: Balita International. International.
2: Balita International, ang atod ka nato sa D3 Bayang Forman D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
1: Balita International. International.
2: Ipang lantawan sa gobyerno sa Peru nga idali ang pagsulo, pagmubo nga mga paldo o pagbutang o nail polish sa mga babaeng estudyante, ingon man ang pagpataas o buhok sa mga lalaking estudyante. Ato sa pagbisita sa usa ka eskwelahan, gipahayag sa presidente sa Peru nga si Keiko Fujimori nga kinahanglan ibalik ang disiplina dili lang sa kadalanan kundi lakip na sa mga eskwelahan ug mga classroom. Lakip usab sa mga lakaw mao ang pagdili sa make-up ug ang pagkina sa buhok aron tapuson ang bullying, sexual nga pagpangaras ug kapintasan sa loob sa eskwelahan. Apang gibarugan sa mga grupo sa tawhanong katungod nga dili makapugong sa sexual nga pag-atake ang pagkontrolar sa mga espato sama sa buhok o make-up sa mga estudyante. Kumikis sa gobyerno ang mga sugyot

0: Nagpadayon ang paspas nga pagsagupa sa artificial intelligence kun AI sa mga negosyo sa Pilipinas karon tuiga, sumala sa resulta sa pagtuon nga gihimo sa research firm nga Strand Partners nga pasibdahan sa Amazon Web Services kun AWS. Atol sa press briefing kaniadtong Miyerkules, gipadayag ni AWS Country Manager Prash Slim ang resulta sa unlocking the Philippines AI potential 2026. Napakita nga 32% 376 mil ka mga negosyo ang nagamit na karon og AI. Ang maong research gibase sa survey sa 1,000 ka mga leaders sa negosyo sa Pilipinas o 1,000 ka mga miyembro sa publiko na nagpresentar sa kinatibuk ang populasyon sa nasud. Gipakita sa resulta sa pagtuon na 70% sa mga nasagop sa AI ay natuto kagihapon sa mga batakang gamit sama sa mga chatbot na magamit sa publiko, mga aplikasyon alas sa adlaw-adlaw nga produktibidad o mga andam na nga solusyon sa AI. Kini nga balita negosyo rin kanato sa DTX sa Coffee Mix. Nagahapi ka na naka-detox ka pa. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo ni Kukalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita Entertainment.
2: Balitang entertainment mga ka-K5, hatod ka na to sa Mighty Sea Cleanse Base na Vitamin C. Kung gusto mo ma-achieve ang healthy, younger looking skin, at the same time, makabato ka sa mga sakit magtumar lamang everyday og Mighty Sea.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Baron gipagawas nga baka ko na ang misses di dali ato nga K5 TV na tindog i K5
1: Balitang Entertainment.
3: Makahibayang Geisler. Ang makapurat ng mga allegasyon, gigipareg siya asawa nga si Jam Evangelista. Ang tagsa-tagsa na ikakapagbutiyag sa mga paghitabo na himuusa ka sitwasyon, inagkasumpaki ang ilang mga pahayag sa bahin ni Baron. Gusto niya nga dili na lang nahatag ang pagtagad sa mga tao ang bersyon ni Jam sa mga panghitabo. Aron mapapadudaan nga sayop, kinigipareg niya nga maayo ang iyang kahimtang karon. Sa pagkatinuod, mato niya nga nagahin siya og panahon. Alang siya pamilya og nakatakda sa mga mabalik sa showbiz sa dili madugay. Sugdanan ni Baron ang mga film sa usa ka pelikula sa dili madugay, apan nagdumili siya sa pagbutya kung kinsa iya hamakawan sa cast. Sa mga video, gibaluan lang sa aktor ang mga gipareag ni Jami, pag-iisip niya kining nga fake news. Magkito makakifay mga tamulat ng showbiz, natod ka na to sa DTX sa Cool Film Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Kini sa K5 TV na tindog ka para sa kambiyan na balita, servisyo, publiko kalingon sa Negros sa K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Balita Sports.
4: Sabtang sa itong kabalitang sports sa PBA, Commissioner Marial, nagkarayon nga dili na mubalik kapagdula ang Macau team. Kapitali hatod ka na ito ni Kaki5 Cyril, DTX sa 500 Rapa, E-Ki5 mo.
5: Sa balita nito sa sports, karong adlaw posibleng dili na bunuli ang pagbalik ang Macau Giant Panda sa PBA. Kinipagibutsang ni PBA Commissioner Willie Marshall, galagbit ang liga dili na matugot na bunuli ang pagbalik. Kabikan sa kasamtangan ng sitwasyon na nila karon nga na sila sa iwit gabay sa team standing sa PBA. Ang Pandas, hingpit matapos ilang kapanya, karong yung sa manahuna. Naglisod ang Macau, karong conference, lakip ng 147 ang kapalihan batok sa talk and text. Samtang sitwasyon nila sa ilang mga roster, problemano sa tapos nila ang ilang kampanya. Sa panula sa PBA, karong yung season, batok sa Canberra, karong October 16, adlaw ka Biyernes. Ang balita sa sports, ato na kanino sa DTRY, DTX sa 500 ng MyTC. K5 sa Iril, DTX sa 500. Para sa kaming balita sa Bishop Liko, Kalihaw sa Negros, K5 News FM.
4: Ato ko sa science sa 30 mga ka-K5 kutong naglangkob sa ato, DTX sa 500 Morning News Cards. Maing bundang sa mga lechuner sa mga baguhay pa lang nga nakatune in. Maing bundang ka. Maing bundang usap sa ato, sparring partner na si ka-K5, Shara Marie Humilio.
2: Morning ka K5 James, ang may butag sa tumasuking ka K5, nag sa tutubok Negros Orntang, na minal karoon sila mga radyo ang naglantaw dali sa Facebook Live, sama naman ang Nordesa Pitancho, diya sa Kabanatan, Baez City.
4: And of course, naminaw sa nato karoon si Ma'am Ilsa, si Kuya Villarante, good morning, Lia Villones, o Ariel Dangkulos, Ma'am Emilia Inligara, good morning.
2: Robin Maputi, kay gawa dali tumar floor ng nakaditex coffee mix, Ray Martino Broso Tabales of Rama, Kanlaon.
4: Ay nga, pagpaminaw sa ni Beth Bahamonde ya mismo sa may Iga Balanaka Pamplona morning og ni Charde Fernandez ngarminaw na to karon may buntag Emmanuel Almenzo good morning og Rand-

0: Santisas to Rando Santisas, good morning.
1: Okay, from KJ to Astomban, diha sa nga nakahog off live at okay, from CFM, Siki Hor.
0: Good morning also to Captain Charlito Yupok og ni Honorable Cesar Dundon Blanco Jr. Safety ng Oskalitsyon. Alas 5:31 na mga Kaki 5, musunod na 4 of first portion kauban si Kaki 5 Manager Bernie Cabo. Alas si kinatibok ang puwersa sa Kaki 5 News of Hata. 97.7 na bagayat our CEO President Busdok Ramilon.
1: Arya Manjumara 5, Bubanyan na Liga.
0: Atong ka Station Manager Kaki 5, Sir Bernie Cabo.
1: Kauban na Tupigas Lawal, katatagdi siya Kaki 5, Abu Dwayne Alpon.
0: Salamat mga Kaki 5 sa inyong pag-uban sa DTX sa Favorite Morning Newscast. Nawili ka po sa kanunay ang inyong mga tig-balita nga nagkatod ganinyo sa mga balita karuntak na kaninyong ubos ng alagad sa kahinan. Kaki 5, James D. Trepayo, Bandukil.
1: Kaki 5, Shara Maray Humili.
0: Para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko ng Kalingawan sa Negros.
1: Kaki 5 News, FM.
2: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast. Kaki 5, News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
2: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og the sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, effective. Diba atok sa sakit ng diabetes? DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying. Ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
6: Alas 6:36 na sa kabutago. Natagyapon ka na ito sa MITC, ang alkaline base of vitamin C. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, huwag sa ito ang DTX sa 500. Mone ang pinaka-epektibo na itong imnon, pinaka-epektibo na itong tumaron, labi na niya itong tagas o gas sugar, DTX sa 500. Ato, balik ko na itong oras, alas 6:36 na sa kabuntagon. Mga ka-K5, sa kanyot lang kay nawa ang kursor.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giloiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
8: Foro de los Pueblos.
6: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kay Bunta? Good morning. Yay! Welcome now sa narigapon sa ito ang pagpanagumaduban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon.
8: Foro de los Pueblos.
6: Akong tulumanon, atong tulumanon.
8: Foro de los Pueblos.
6: Ningadlaw nga huwag best sa mga sukinting paminaw. Thanks God, it's Thursday, Pizza Kinsina. Ninya, bulan gapo ng mga kagsunan sa Oktobre 2, 2026.
8: Foro de los Pueblos.
6: Ansay, kuan, kanan niya, ansay kalahian sa, or kalainan, no? Kalahian, kalainan sa nay trabaho or sa way trabaho. ang nay trabaho, mga sukin tig paminaw, karo nay swildo. Katong way trabaho, awa jomo. Saan man, tagaan po doon trabaho mga sukin ting pamilya, di po jabon. May lang sa unang simana, may lang sa unang bulan. O niya, pagkahuman ng mga sukin ting pamilya, after a week, after one month, magtinapula na. O niya, hangtod nga mo, undang na yun, labi na ga, makasamaan pa yun ng mga kaigsunan na, samot undang. Karoon na mga gala, wow, may swildo. pero katong na ay trabaho, na ay swildo, pero ang nindot yun ang mga sukitig paminaw, katong mga negosyante. Katong mga negosyante. Grabe, no? Katong mga negosyante, mga higala mo, ay nag-gaswildo. Oo, ngabto sa ilang mga trabahante. Nindot, ay. Pero, inana man ang mga higala ang kinabuhi sa tao, no? Listen po kayong negosyante tatanan. Ewa, napoy mo, ugmad. Wah, na poy mo, kuan ka nang mo, ang say tawag nga na mo, trabaho. Oh, di po na malampuson ka nang imong negosyo kung galing puro tatala negosyante. Inanagin na sa mga sukintig pamino, kontak ka nang dili. Kung kuan po tatalan, engineer, wak po'y panday, wak po'y mason, mauna nga. Inana man ang atong kinabuhi, di ang matalapit na mga sukintig paminaw, ato na lang yung jabon. Jabon na lang yun na to. Okay, mo na magyuda. Ito ba ang guhit na aking palad? Mo na magyuda ay palad na to. Ang importante mga kaigsunan, mag-DTX sa coffee mix na. Ba't nilabiag yun ang mga kaigsunan na DTX sa coffee mix sa mga sukintig paminaw? Hatagan gapon ni nato og igoy-igoy nga pagtagad kini nga mga isyong nasyonal. Kagahapon ang mga igala ang DSWD nag kuana sila kanang sa tawag nini kuana kanang mustra. Kung unsaon mga kagsunan pag pagfilter kanang tubig nga hugaw aron nga mahimong mainom. Kung ano dahi taron, kanang nasod ta, nation ta mga kaigsunan nga, kapital ta nga nasod, kapital ta nga nation sa water refilling station. Nindo ta problema ni, nigmahot ng tubig no, kitag init man. Gusto may filter na to di. Matay mga higala. Onya itong hatag-hatagad o kapagtagad. Samtang sa pikas kabahin. Kini po nga impeachment mga higala. Wala. Karong nga 23 pohon. Kanos ani sila magbutaray. Karong nga 23 mga higala sa Oktubre. Ato na lang po di pabut-pabutan. Mauni mga kagsunan nga toag ng mga senador. Mauni mga higala nga toag ng mga congressman. Kamu po diha ba? Ay po na ninyo butaray. Panginan na manggaling hapon, apan sa dili pa mga sukintig paminaw mo, dari sa atas sa mga report. Dari sa atas mga report sa Bayawan, mga kaigsunan, matod pa mga higala, bayanihan sa barangay, nagipagayon sa barangay Aliis, nagmalampuson! Yeah! K5, Don D. Glodovi, K5 mo doon!
9: K5 News FM, live report!
10: Nagmalampuson ang gidala sa sitio Lumantaw, Barangay Aliis sa ang nagkalalaing serbisyo sa panglawas o programa sa panginabuhian pinaagi sa bayawanihan sa barangay na atong Oktubre 13. Sumala pa sa impormasyon kikin kang Mayor Jack Rimod tumong sa maong kalihukan nga mas mapaduol sa mga residente ang mga serbisyo o programa sa lokal nga paggamhanan naron matubag ang ilang mga panginahanglan o matabangan ang pagpalambo sa ilang panginabuhi. Pinaagi sa City Health Office nakapahimulos ang mga residente sa libreng konsultasyong medikal, tabang medikal o mga serbisyong laboratorio o libreng tambal. Mitambong usab ang nagkananaing opisina sa lokal nga paggamhanan sa Dakbayan sa Bayuan aron direktang muhatag og serbisyo og tabang ngadto sa komunidad. Dugang sa mga serbisyong panglawas gihatagan usab og pagtagad ang pagpalambo sa panginabuhian sa mga benepisyaryo pinaagi sa Livestock Dispersal Program. Ubos sa maong programa adunay mga benepisyaryo nga nakadawat og tulo ka kanding og tulo ka baboy. Lagip na ang duha ka sako sa feeds nga adunay 50 ka kilo matag sako og usa ka sako sa lactating feeds nga adunay 50 ka kilo. Samtang nga duha pa ka benepisyaryo ang nakadawat og tag unom ka manok og tag usa ka sako sa feeds nga adunay 50 ka kilo matag usa. Pinaagi niini nga mga programa ginauman nga matabangan ang mga benepisyaryo sa pagpalambo silang panginabuhian ug paghatag og dugang kahigayunan aron mapauswag ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee nga nakakapikan na naka-detox ka pa. Balita gikan nini sa K5 News FM by 106.5 para sa Foro de los Pueblos, kini si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM live report
11: Foro de los Pueblos.
6: Alas 6:44 na mga suking tigpaminaw mga K5 samtang bindoy nangandam na sa hulaw, pinagi sa pagtanom og mga kahoy. Di pa ulahi ang tanan, oy. Di pa ulahi ang tanan. Oh, onya mananom ta kahoy. Kanang di po natuputlon. Ay po mo pananom mo kahoy. Da po sa naplain sa dalan. perte nga. So, sauna pa may mga kaigsunan. Bisan ka mo nga naminaw karon. Oh, sauna. Sige tag pananom.
12: Triplanting.
6: Onya nang sa pakitabo nga. Dito man po lipatanom mga kaigsunan. Dito man gipatanom naplain sa dalan. So pag widening, di putol. Oh, onya. Dito po mga higala, gipatanom sa mga private nga mga yuta. Hmm. So karon pag ligamit na nila mga kaigsunan, agipang putol po. O na di ha, tanom, pagkaman putol, tatanom putol, karon nangandam. Mutubo baka na yun eh. Beto, check me ka K5 Roy August Mostilio, K5 Mo.
13: K5 News FM Live Report.
14: Sa nagsingabot nga Super El Nino phenomenon, ang lokal nga kagamhanan sa Bindoy nakigalayon sa mga mag-uuma o mga organisasyon na voluntaryo magtanom og mga kahoy sa watershed area isip pagpangandam sa El Nino. Matod pa ni Mayor Iniego Habagat, naglatid ang lungsod o mga lakang aron maminusan ang epekto sa hulaw o makatabang sa mga mag-uuma o mga residente sa mga barangay nga nahimutang sa kabukiran. Ang mga lakang matod pa, pipila sa mga organisasyon magtanom og mga kahoy sa watershed o katagan og lugar na angay nilang bantay o gatimanon na dili kini mamatay. O tungod din ang lokal nga kagamahanan nagahin og pondo alang sa pagpananom sa kahoy isip kabahin sa reforestation. O dugang pa, mangita usab sa lugar na matamnan o maatiman gayon hangtod na matubo ang mga kahoy. Matod pa sa mayor. So malabot nga hulaw o El Nino o tinginit ang pag-asa ng pasidaan na kini buluntad pa hangtod 2027. Para sa Foro de los Pueblos, kinaska K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM Live Report.
11: Puro de los Pueblos.
6: Samtang gay 44 anyos nga babay dakpan sa bypass operation sa PNP sa La Libertad. K5 Cyril Repi, K5 Mo.
13: K5 News FM Live Report.
15: Naulog sa kabot sa kapulisan ang usa ka 44 anyos nga babae pada nadakpan kini ato sa bypass operation sa sitio Pilapel Barangay San Jose La Libertad niadto Miyerkules sa kanlawon. Ang suspek taga barangay Katupa kinsawa na hingali sa kapulisan o ginakuha ngadto sa mga suspetsado ang 0.4 gramos gagito ang shabu nga mobalor kini og 2,620 ka pesos. Matod pa sa tugang kapulisan, gadugan nila natitikan ang mga babae o nanakpan nila ito sa gipahing bypass operation. Ang suspek na nakinikaroon ng balhog sa pinwi detention cell samtang gipasakan ang kaso paglapas sa 9165 kung illegal ka drogas. Samtang panawagan usab sa mga kapulisan sa lungsod sa Libertad nga kini nga ilang operasyon subay gapon kini sa ITEP focus crime kay gitutukan sa kapulisan. Ang balita ina batin ito na kanina sa D3 Bayo, DTX FID ng my DC, K5 Cyril, DTX FID. Pas kami ka balita, Servisyo Publiko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM, Live Report.
6: Alas 6:48 na. Good morning, Ma'am Joy Fry. Yeah! Morning, Ma'am Joy. Morning, usap gato ni Sir Heinz Ogni Jace. Good morning. Alas 6:48 na. De panawagan doon si Boss Richard Fernandez. Good morning. Pwede ko mamalihog sa pitaka ni Onod or Anod Ordones. Ni Anod Ordones, nahulog niya sa may Kalabnugan. Gahapon. Bason na pauli rato. Uli lang kay doon na po to'y driver's license. Mapauli na o niya nahulog diha sa may kining Kalabnugan na area. So o niya kung unsa man ni gahapon bason pauli rato rato kwarta o ilaha rato kwarta sa nakakita pauli lang ang license. Bahala na tong kwarta, inyo na tong kwarta, importante ang lisensya mauli. Okay. So, gikan ni Boss Charles Fernandez, salamat sir, salamat po. Lolo Pinot, good morning SM. watching K5 News FM Kanlaon. Oh, salamat kay Lolo Pinot, ha. Nag-live sila, nag-hook up mo dia sa may Kanlaon. Lolo Pinot, good freedom, Malbo, good morning. Morning, usap nga to ni Shane Tives. Mayong buntag, Sir Bernie. Ba, shout out ko ni BBN Silay. Og ni Mira Ahmad ang nag-aandam sa pamahaw. Oh. Ni Nati Tibes sa Mayabun. Oh, dumandan. Oh. Esperidion Dolido, good morning. Morning, usap gato ni Alexander House. Oh. Og sa tanan-tanan, ha? Godofredo Balbog, kitsa pamanigari, si Gilbert Turaha. Oh, Alexander House, Emmanuel Alminso, Esperidion Dolido, Oter Miraflor, Emily Bicamon Enriquez. Morning, morning. Morning, morning. Okay! Alas 6:50 na mga suking tigpaminaw.
12: Foro de los Pueblos.
6: Kining balde. Ha, niya na niya. Sige naman tayo. Kawa naman tayo mga kaisunan. Murag, binuang nga naman kita nining administrasyon na. Kuhuman sa malita mga higala nga puno sa kwarta. Dere na punta karon sa baldi mga kaigsunan nga puno na puno tugtubig. Nagpalit na mo gakuan? Nagpalit na mo daga balde? Ha? Nangumpra po kunuhay mo balde? Nay baril sa balayay. Itong baril kay dako yun to. Saan mo na nga balde? Inig ka, yabo niya na. Hurot. Ay kanang baril na mga kaigsunan kay daghan kaigsunod na. Pero, mo man ay naabot po nila. Mo po na ay naabot ang mga higalas utok sa ato ang presidente, mga sulkinti paminaw. Baldi, baldi, gusto ko daghang baldi. Pununa ko og tubig, pununa ko og tubig. Maglangoy-langoy ko sa baldi. Permida mga higala, no? Kaya, ang taga, kuan po? DSWD po, kuan po? Ga, sa tawag niya na, ga sampul-sampul po. Hindi ko, tinaw ko no, mao ko no niya, unya, asaman mo muhatag anang kuan. Inyo na ipanghatag sa mga tao ka ng pang-filter. Sa, unya na mga higala. Dari sa ito mga sukintig paminaw, nining, impeachment lagi, impeachment. Clarix kayo, klaro kayo. Para mataas-taas sa mga sukintig paminaw, ang pagpangita nila o 13 or 14, kay wala pa man yun to. Wala pa man ni Balhins Bilyar. Mama ni ang tinuod eh. Mabalik-balik rin yun na ito eh. O niya, gihimutang tunto. Kita mo gihimong tunto. Nga, tanaw-tanaw, kunuhay ta nila mga sukit yung paminaw. Sunod-sunod, kunuhay ta. Parado na po may ibalita. Sunod-sunod. Sunod po kayo, di may musunod na mga higala. Wala, may ibalita. Sunod-sunod po may. Sunod-sunod sa pagpangita, mga higala, 13-14. Kay Tracy pa man to sila. O niya, ningo naman to si Chis nga, makakonvicto sa koan, mawag yun eh, 16 yun, kay 24 atong basihan. Wala, sige sila pangita. Hantod nga, direkta mga kaigsunan, pinakakusog ni nga Article 4, unahon na to ni, isunod na to ni magigala, kining Article 1, kay kusog yapo ni. Article 4, kwanto, grave threat. Article 1, confidential pan. Anya, pagkahuman ng mga kaigsunan, dirita sa Article 2. Kini, kuan ni Salinsal ini. Ay, na lang ng Article 3, kay kuan na bribery. Maigi, kuan kita. So, wak ba sila mga higala makakuha o gatris eh? Muntong nang imbitar sila. Imbitaron na ito ng mga judges, be. Kailang nga mga chief justice ngayon. Ay, imbitar. Ingot po mga chief justice. Okay na, kamukamoy magbutya kay inyo na. Ayaw na ito papila. Ayaw iapil to. Oh, kanto nga, wa diha. Kaya dito makapartisipate sila kamura. Pagkahuman, botaray din sila mga kaigsunan. Nga, sige. Hanto, diabot nga. 13, makakonvicto na. Okay. Uy, kulang pa man. Ipadayan gapo na ito ng article to. Sige. Paglokso karo ni Bilyar, mga kaigsunan. 14 na. Makakonvicto na ni. Adere na tako to. Ay, sus, pagka mga tunto. Morning mga prosecutor, mga sukit, pamilaw nga mga tonto! Mingon nga, paras ko no kang corona. Kang corona bito ka ganina. Sa una, walo to ka mga articles of impeachment. Tulo naman lang to ang naa. Gidrap man to magala ang lima. Oh. Hoy, mga tonto mong dagko. Katong kang corona, gidrap tong lima. Pero wa pa to na hearing. Wa pa to mga testigo. Wa pa to mga dosustecom at testificandum. Mama na. Gidrap na nila. Gumikan ka ang tulo mga kaigsunan. Okay na. Makakonbekto ng mga kaigsunan nga to kang corona. Abo, gapon to sa salin. O niya karunday? Madam Luistro. Madam Luistro. Panguan yun ha, kananga. Una kamat to sa kananga. Hearing ba? Una ka, ligo-ligo po ito pa nagsaha. O niya, tanawon po na ito lang ito. Bahanga dili magputi-puti kay. Babae, baya kang buhat. O niya, ngilaad kay katanawon. O, ikaw po joke no. Kung na po'y time, ikaw po na. Ngipo ni mo joke no. Ikaw po na ka na nga. Sa itawag niya na, ipasok-pasok po na gamay sa imong alingagam. Wa manggod mo'y mga buot. Wa mo'y mga batasan. Human ninyo ipakulawan. O niya, pagkaman, ninyo patubagon. Ikaw ko no, Luistro, be. Ibotang ta, personal, personal eh, personal, personal. Ibotang mga kaigsunan, personal. Nangandam na kaloristro, gamikan kay gusto na kang pakaslan sa imong pamanhunon. Kasal na ba ka? Sige, ibotang na to. Nangandam na ka, niya, ngatos tunga-tunga sa stage, biyaan ka sa imong pamanhunon. Di nalang kuha na niya, kay mura maghapon. Huwag maghapon forever, magbulag maghapon niya na. Sugot ka! Dili mga sukit ni Paminaw. Makonbektor! Dili mga kaigsunan ni Padayon! Balag lutong Macau na mga sukit ni Paminaw. Di na lang sa mga senator judges. Kay kining mga senator judges sa dipin sa mga higala. Kining sa minority. Bisa kung saon ninyo. Di magyun na makonbekto ni Sarah. Kinipog sa majority. Muni mga senador mga higala sa prosecution. Bisa kung saon na to mga sukit ni Paminaw. Makonbekto gina sila ni Sarah.
16: Foro de los Pueblos.
6: In fairness na lang, tungod o galang sa mga katawang Pilipino. Bahala na lang mga Pilipino. Present lang yan. Ano mo nagmahuman eh? Dili sa November 9. Kamuraman po nagbutbuot nga humano ninyo sa November 9. Ano mo next year pa ni humano sa may nani ala? Ayaw, asa ba'y fairness? Pagsugod pa ninyo, sige mong ampo niya. Ginoo, taga-imig kahigayunan. Sabi ni saya pa, Lord, lamdagi mi. Hinaot pa ang tagino, nga makakuha mi og patas, nga hostisya, nga to sa mga tao nga sinumbong, sa prosecution, lamdagi. Oh? Uy, waman mong kilamdagan. Muna di ang mga kagsunan. Ano niya, tuloy pa din mga higala kay Hanton Caron. Hanton Caron. Why? Sus ka. Aton ba ninyo? Kalami ba ninyo? Pangtusloko ng inyong mga kalimot, tawang hinampaka mo. Wa madig hapon. Gipresent-present ninyo. Wa madig hapon to yung mga polos. May pawa na lang. Gideritso na lang utato ninyo. Kining one. Kining three. O kining four. Amo na drop. Dere. Diretso may salin. Gasto-gasto na mong time. Kusog na mo mga hab-hab mga hinampaka mo. Kusog kayo mga undi. Kami inyong ipagasto. Sige, repanin ninyo. Ah, kamo nga mga prosecutor na, kamo nga mga senator judges na, repanin na ninyo. Ikaw, Chief Escudero. Munggos lang ang ulo ni mo. Bright toon, pero ang ulo murag munggos. Yes, klaro na kayo mga suking tigpabinaw. Clarix na kayo. Alams na. Anyway, kamura mag-apoy gabaan.
16: Foro de los Pueblos.
6: Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous bossing, bossing Doc Ramiloy. Area Manager, Mayor Pipo Banyaligan. Good morning, usap nga to ni Dodong Nino Ligan.
16: Foro de los Pueblos.
6: Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous bossing, bossing Doc Ramiloy. Area Manager, Mayor Pipo Banyaligan. Good morning, usap nga to ni Dodong Nino Ligan. The legacy continues. On the report sa PIC. The legacy continues. Dari po sa Picas Loa, Kabudinol Pus. Second portion na niya, standby with Attorney Ronel de Palubos. Kaniga po si Kakipay, Bernie Campos, Kanuri, Gamay, TC, DTX 500, DTX, Copemex, o Nitribayo, Kabusaw. Para sa kampiyon nga balito, servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5, News FM.
16: Foro de los Pueblos.
17: K5, News FM.
18: Shopping the lives of the Filipino.
19: Nitribayo, Health News,
20: DTX.
18: Victory Bio.
19: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
20: Good bacteria.
21: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
20: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
21: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
20: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
21: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis.
20: Daghan pa.
21: Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
20: Correct.
21: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang ang maagian niya, 'di ba? Pag inom nimo imong pakon, unya pag-abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot stripe, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan si

0: La
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Lunita Gandalaw na ay Redlistong. Dako ka ayong tabang ang Tier 3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
4: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct. Mm.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, pag-abot nila dito sa Tinay, unsa man ang may tabo?
4: Pagsulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siya ang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
5: Unya, naa sa imuhang ginom nga plain D3.
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nganong mo B-complex pa dyan? Nga na may D3 Bio?
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Muna'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa yung plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mauto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsip-onon nako. Nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Uling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Uling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads. Advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House. Loxin. Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon, signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
7: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Lucrite and Perdices Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof deck. Og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design. Fascia og rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporations. The Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa duga nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
4: Dagit na kabao og lami ang malunggay Jess Panisal ug ang bagong gawas sa oven ang Spanish Bread. Ayaw ka pala kay gala, kaniya na sila sa Dumaguete. Na sila nabutang sa may North Isle Highway at mag sa may Qualphone. Ang Pandi Visayas, nagtanyag sa lami ang malunggay Jess Panisal ug ang nagbayra sa Metro Manila ang lami ang Spanish Bread. So, sa paimong yulat, higala, tilawi ang kalami sa produkto sa Pandi Visayas. Kay kung makatilaw ka, imog yun kining balik-balikan. Ang Pandi Visayas, doon sa Rebranches, Bayon City, Dumaguete, Bakong, ug Bantong Benefits sa Negros Oriental. Ang Pandi Visayas, buka sila alas 4 sa bundag, hangtod sa alas 7 sa gabi. So, higala, unsa pa inyong yulat, ato na ta sa Pandi Visayas.
10: Kagumgum o crispy ng lechon ba ang imong ipangyuta? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang tiplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon na display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, ipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
11: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka. Huwag ka inspired. Ani ana ang lugar na pwede ka magkanta? Murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin barkada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV
12: kay gikumot-kumot, gikumot-kumot.
11: Busa kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, diri na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Quiapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Longabo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: A las 7:18. Hatod gapon ka nato sa Detri Bayo, ang Detri nga may VCO, ang VCO nga may Detri Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadetox ka pa Detox sa 500. Pinaka-epektibong tumaron, labi na niya itong tag-asog sugar, tag-asog dugo, o kanang high blood, o Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadetox ka pa, o sa ito ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. At balik ko na nga itong oras, alas 7:18.
0: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Non enim possumus, aliquid adversos veritatem, sempre veritate. Huwag kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Puro de los Pueblos.
1: Mga ka-puro, mga ka-K5, kumusta kayo buntag? Kami na sa mga inyong ka-K5 do, di na matabang tandem. Mga komentarista sa Dumaguete, si Tech Negros Rental, Macho Guapito, ayaw lamang tutuke. Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanonig ang ITC, Detex 500, Detex Copemix, o ka-D3, Bayo Kabusa.
2: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod nga Dios may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag. Kinisagapon ni Kubos Galagat sa kahanginan ka-K5. At Tony Ronel, kanunang nakadita, X500, Detex Coffee Mix, D3 Bio, Oogs 4 Biotex, di Palubos, Bebotag Luzon, Visas, Mindanao, di buo kalibutan!
1: Di buo kalibutan!
2: Di buo kalibutan, di matabang!
1: Basta tibok kakalibutan mo na.
2: Naka DTX Coffee Mix ang tanan. Okay kayo. Lame kayo.
1: Nam. Lame yun kayo mga suking tigpaminaw ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, lami kaayo, DTX Coffee Mix. Oh, kaya sapat nung wala maka-DTX Coffee Mix niya. La, sige, ato na mo sa inyo nga mga suki, nga mga butika, mga parmasya, suki nga mga tindahan sa Risa Store, diya sa Mercado Publico, diya sa Painita, na diya DTX Coffee Mix niya, lami kayo. Ato mo dito, palit mo dito.
2: Si Dundi, dips, naka-undaspat na?
1: Oh, naka-undaspat na, si Ma'am Morita.
2: Ready na siya?
1: Kutut, oh, morning, Ma'am Morita.
2: Bukutut. Ready na, Dundon?
1: Ah, ready na! Ready na?
2: Yes, Don Dips!
0: K5 News FM Live Report!
1: Koy Don Don!
3: Di na matabang! Yeah! Good morning, mga K5. Good morning, K5 Burn. Oh, God. K5 Atro nila, nata karoon rin sa Barangay Daro, on the spot report. Nata sa BNL Food House.
1: Mga emergency patient mo?
2: Wala na naipahuway. Paspas na kayo na. Pag-abot sa ako, andritsog sa kasa. Di na maagay sa emergency room, isa ka sa room.
1: Niya sila na yung opera dito.
2: Oh!
1: Likado niya. Pero, kanay, mga aligasyon naman po ito, Torrance. Papa, matoy ka matuoran. Di ba doon? Aligasyon ba ito doon, no?
3: Kung saka, dahil ako mong komentaryo, kaya pa ba? Wala kong magkuntay saktong sige lang, ato ara, undas pat na.
1: Ayaw,
3: diba, man, basta mga,
1: ayaw po pang undas pat niya na inanoyop nga taga-probinsya al hospital.
3: Huwag na, ayaw pa mga hospital na ito, ipa. Sikop.
1: Ayaw. Nakakabalo o ga. Unsay gisoyo pa na. Basig di text copy mix na.
3: Ito na po ito. Kakibabay na. Si ma'am, ganang sabihan. Napod siya. DTX copy mix sa ba na chay duha na lang kakao sa karton na lang onya ato pud ni silang kay dream mga da kalimitan daghan mga ni dream mga ano, nag parking o nag standby labi na mga drivers mga pickup pengon man sa Ace Doctor
1: okay so gapon adya din sa Clay Town di ay
3: oh Landre daghan mo na kay landong mo ni dire
1: so daghan mo na dili pa nang kapton kang nanay.
3: Ay, sa unahan doon, ya. Dito sa unahan sa ila, po dapat ni Artemio.
1: Nagkuhan man po ito si nanay. Katong atong interview ba, na maligyan po ito siya di text copy mix.
3: Alain po ito, ya. Katong si Shai. Nangita siya ba na, kanang Shai.
1: Shai, tiglaba. Sa Clay Town to. Kanadya, dili na Clay Town.
3: Unahan doon, ya po na. Yan na si Ma'am Dre. Ato, sa nga.
1: Sige na,
3: ba'am. Ma'am, good morning. Okay, ayun. Ayun, okay, ayun. Da si mama nga ga. Wa usa wala sa mag open dream.
4: Alas. Ili man priyense na ay usahay 3 o'clock, di sa 4.
3: Di sa pun mo to.
4: Ako ko wala pang pagsisi sa temporary ang kitin.
3: Unsa may tapad mo sa isa? Na sa kon kay boy na, bangiya ang mga display pa rin ni nanay o para pamahaw na siya ay pansit, ang palaya, na siya ay mga inununan, nabot siya itlog, sari-sari.
1: Ang samay kasagaran niya mga customer, mga driver?
3: Driver, mga driver sa mga pedicab. Okay.
1: Oh.
3: Ano yung mga sabi niya? Landong mo nito yung area.
1: So, kung ano na siya ko to? Pamahaw? Panyo to?
3: Hapon. Hapon, alat tayo sa hapon. Iyahang display. O niya, adun na sa po yung mga lamisa-lamisa sa gawasan niya. Mula gini, ato mga siyang naulaspatan nga na siya ay ngano ni Munong Kotong kina ay DTX Coupe Mix. Tungkol kaya mga driver sa mga pidikab, ari man po mga pipos gawa, samtang ka paabot po sila sa
1: kanang, oras. Kanang DTX Coupe Mix, kaya may nagsupply ano niya diha? Si Kuano, si Kuya Mirno?
3: Kuan, nangutahan ako na sa sali ko na sila kapalit mo na nga kung giinan nga. Kung ganahan mo.
1: Ayaw na, kung, dito na sali, right?
3: Dito lang, Kung ganahan mo, dito na lang sali.
1: Oo, kasan sila napitan nagkuha, dito na.
3: Sa una, kagayabahin sa Hamara daw.
1: Sa Hamara?
3: Okay. Nga, nangutahan na sila na ako, nagkong ang Hamara, murag wala naman po pa'y
1: disiguro. Baka naman, kanang muraga, busy siguro,
3: Busy siguro mo nang nangutahan na sila nga, sir. Asan ka sa sali? Okay ra. Nabutay dagan stack da, sali pharmacy. Dagan tang kada pharmacy natay mga display nga DTX Copy Mix. Wala problema na dagan pagkita siya.

0: Salamnugan.
1: Ah, sa Kanglito.
0: Ordonez.
1: Mahalan na lang kung itong kwarta. Importante ang lisensya.
0: So, depende. Naman kayo ba po makapulot na murag anis kayo ba nga? Unsay na niya, ilang iuli. Pero, kalagmitan mo ko na, di lang ko tayo mag-expect mabalik ang kwarta. Ay, pa na mabalik ang lisensya.
1: Si Ma'am Joy Pryo. Mino po, Ma'am Joy Pryo.
0: Ma'am Joy, good morning. Sir Hens Fry. Si Ma'am Rosie.
1: Si Jace. Jace. Anya, si Kwan, si...
0: Ma'am Lennon, si Raul.
1: Si Joseph Sakoy, mas lechon, si Ma'am Merlin. Oh, God. Randy Estrellado. Si Randy Estrellado, si Dave Biasis. O, osa. Kwan, osa. Bali, osa ni Ilapon. Ah, anya, si... Si Milo Turns. Si Milo Turns. Ni promise to si Milo.
2: Milo?
1: Osa, oh, osa to ka, Kwan, osa to ka, lechon ka, Milo. Anya, napakang Arlot. Arlot, regalado.
2: Arlot, Trigado.
1: Usap po ni kang Arlot.
0: Puhon na, dool na. Wala'y laing Nobyembre po.
1: Wala'y laing Nobyembre.
0: Ato rin, pasalamatan usap ba. Kanya, si Paring Rick Webas, pre. Salamat kaya, pre. Alapin na si Mung.
1: Kanay lang, mga kitchen utensils?
0: Ayan.
1: Sila ni Kwan, sila ni...
0: Jane.
1: Sila ni Jane.
0: Si Ma'am Joy, additional siya, ang mga plato, matuto niya. Doon na siya mga plato na ipa-tapot niya, ipa-premium tapot niya.
1: Mga, kung mag-una siya. O niya, kini accounted mo niya. Kay sales mo po niya to, X di lang. Appeal mo niya sa sales na to.
0: Kaya akong pasalamatan kay Kepa Berna, ang management sa Bounty Fish Chicken. Nanay tayo yung... gi-extil. Hopefully, ha? Nga, musugot. Pohon, magkatagyantiyam ko ta pohon, ha? Sa ito ang anniversary pohon. Bounty Fish Chicken. Pinaka-hit yun, eh. Ato na ko. Akong pasalamatan si Ma'am Joy Dipaling. Tumo din Ma'am Joy Dipaling. I-coordinate niya sa...
1: Si Ma'am Joy Dipaling. Ito pa pasalamatan si Ma'am Joy Dipaling. Kaya mga panakot na to sa lapauno na to.
0: Siguro, ha? Pohon. Sige, so
1: tanan nga naminaw, simchis, sa tanan, itiri,
0: open house. Sa tanan mga naminaw. Tanan mga sponsor po hon, salamat kayo. Dili mo mabinagsan ako ingon, pero ako rin kay Sulte, daghan kayong salamat.
1: Jonel Clothing, mag-t-shirt na to. Ako pa ito follow up on.
2: Jonel Clothing.
1: Palapon po na ako to. Kay okay na to si Ma'am Chuna Aldicua Agustino.
2: Matabang.
1: O lain po ni kang kuan. Lain ng Jonel, lain mo po ni kang Ian si. Lain pwede kang Boss Erwin.
2: Lain pwede kang Boss Erwin.
1: Kang former Mayor Erwin. Lain pwede. Kano niya, basta mo tawag rin ko automatic ni. Hindi na sila mamalimbad. Panag sarap po tamo hangyo. Hangyo, rapat ka ni Barasara. O gadik, tweet my love. Sige, Don.
0: Okay, so, muna to lang kipa ba? Alam sa 4 plus. Kini yung kakipa doon, dito muna ka-extend. Food supplement repelling para sa kapiyon ng balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, Q5 News FM.
1: Lamat Don Dep.
3: Ernie Kabusaw ug Attorney Ronel De Palobos. Di na matabang sa Foro de los Pueblos.
2: Di na matabang. Di na matabang ang kabuntagon. Morning sa ato mga kaigsoon sa kabukiran dapin sa kabaybayon na ito mga balangga mangungumag manging isda. Good morning sa mga public market. Alis namin na sa K5 News FM. Bilingo na ito sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukintig paminaw sa naganang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Namin na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo!
1: Morning!
2: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa yung gihulat? Mag-DTX 500 na! DTX Beauty Soap, pampahamis ni ating ni Kuya. Ug syempre, ang kontrabamaol nga DTX Liniment Oil. Mighty C, alkaline-based vitamin C. Pampaligon sa inyong mga immune system. Ug para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup. D3 ba yun? D3 nga may VCO, VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi. Jai sa kalawasan, pampaligon usab sa inyong kabukugan. Klinika Deo Fresh para sa puti, mala ug humot. Ngayon, mag-klinika Deo Fresh para sa swabbing at digestion. Ang inyong kinaon, mahilis dayon, mag-klinika Spore Biotics. Siyempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto nga mapalit sa tanan ng mga clinic sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center di Ascan, Laon City, sa Mabinay o uban pang mga dapit. Sergi Alternative Bayawan City, MZA Pharmacy, Public Market, Bakong o sa piling butika sa

0: Inyo mga lugar kini produkto sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramil Uy.
1: Mapalit no sab kang aligir, kamsi ha? Home kulada, kini ato ang mga products tanan ng mga sukin
2: kini.
1: Oh, si Ima Binoy, kusok kayang monitor. Si Ima o si Joan, ang ilang gimonitor? Ang ilang gimonitor? Ang ilang gimonitor? Ki 5. Oh. Ang ilang giinumaiti si?
0: Si Umik de Iron, ang ating i-greet akong fiber. Happy birthday.
1: Umik!
0: Si Umik.
1: Katuntere?
0: Oh.
1: Oy.
0: Birthday.
1: Birthday niya ron.
0: Birthday boy. Oh, Umik. Niya. Di matabang.
1: Anya, inig out.
0: Ha?
1: Wala.
0: Ay, karang panood to na may mag, na may ulos baboy ito nga i... Sisig niya latan.
1: Oo. Oh, Lain karon rin. Lain ma.
0: Oy, morning di idea sa kuha ni Konsehal Igu... Igu... Iguan? Sa Sulungon? Pa La Libertad og ni yang misis nga si Mimi. Sige ko kunong paminaw na to kada
1: bata. Si Umik.
0: Oh, mga parenting Umik na dito sa La Libertad.
1: Si Umik lagi.
0: Oh.
1: Nay ulo.
0: Oh.
1: Ah, lagi. Lain po dogma.
0: Lahi po nang ugma.
1: This is ayos na ugma.
0: This is ayos dahil. Lahi po nang ugma. Lahi po nang karon. Umik. Happy birthday. Umik boy.
1: Pa birthday ni mo, Umik. Jocelyn.
0: Ha? Ha? Gaalot ron sa Iro.
1: Si Umik.
0: Si birthday boy.
1: Si Umik.
0: Kusog kayong radyo dito? Kusog lagi kayo?
1: Dito sa entrance?
0: Sa gasa ka mag... tibuok ground, tibuok nga area. Dungo kayo, kay diri man silang payagi. Butang pakusgan.
1: Usara, doha ha?
0: Pag, magtubag dito sa dagat. Dito ibutang itong usap.
1: Sa entrance, Inig up, sulod
0: di mo. Entrance, magsulod di mo. Lagi ka.
1: Kusog kayo.
0: Atong tingog na dito ang gagawin. Baniog.
1: Salamat yun kayo, Umik, ha?
0: Umik, boy.
1: Happy birthday, Umik.
0: Ha?
1: Nay, ulo sa?
0: Ulo sa baboy.
1: Okay.
3: Lame kayo!
0: USB na, USB.
1: USB?
0: Ulo sa baboy.
1: Kasi magkalugar ko niya iniga.
0: Oh.
1: Makuha na ko. Masiritra ko dito. Si Abel Flores, good morning. Si Jocelyn Salon Dagit. Good morning. Si Toto Lariusa, good morning, Toto.
0: Emily, become on Enriquez. Girly Red is the Gok. Oter Miraflor, Godofredo Malbog, Morita Bukutot. Ryan Taliedo, Manuel Paira. Daghana na kayang sayo nga. Marlon Sotea.
1: Og si Koan. Nakakita na ba ka ito, Koan? Nada ba kayo nakadonate sa dugo, no? Sa apo ni Arlot? Regalado?
0: Ah, nagkinahalan?
1: Oo.
0: Oo. Unsa yung blood type man?
1: Man siguro to. Basta ba? Nako na siguro to.
0: A plus?
1: Marag A plus siguro to.
0: Arlot Regalado. Yang apo?
1: Arlot na na? Nanay dogo? Oo. Ego ba dyan? Oh, si Kan, yang apo? Arlot Regalado. Morning.
0: Arlot Regalado.
1: Morning, usap ka ito ni Albert. Albert. Si Albert, may mo MC.
0: Si Albert Malonzo, may mo doon itong dugo?
1: Dile, mo MC.
0: Ah, mo MC sa itong anniversary?
1: Oh, anya sa buntag, si Abo o si Ray. Uybas.
0: Hapit na itong anniversary.
1: Hapit na. November 8. Pagkaman sa November 8. December na po.
0: December na po. Ato ka sa Iloilo.
1: 13 man. 13 na po.
0: Sure na itong family day sa Iloilo?
1: Oo, sure na.
0: Sure na?
1: Sure na.
0: I-final na ito ni Wimbusing?
1: Oo, final na ito.
0: Matapang?
1: Final na ito dito. Para
0: nakadala kay Ictors. Nawala ko kadala, Gypsy Boy.
1: Itlog?
0: Bugo man niya halayhan.
1: Dali rin po ito. Kung po na, hinahay po nagkaon na Brad Gypsy. Kadagahan na ito. Eh, mara po siguro gi... Ay, kabalo ka mo panit na Brad Gypsy ka ng pugo? Ba di ba yan na, kung ano na, kanang imo lang yan o.
0: I-roll ni mo.
1: Eh, kuti kayo nag, imo na initlogon.
0: I-roll sa ni mo.
1: I-roll sa ni mo. O niya, kanang kung ano na Brad Gypsy, kanang ihang bagal, di na makaon ha? Imo gituloan nga di makaon? Sige, yan ang gikaon, ha? Hindi mo makagitudloan.
0: Wala, kanang ko gitudloan. Kabalo na mo kung siya.
1: Kabalo siya nga, di na makaon. Pwede na lang mo ibutang sa mga tanom-tanom. Pwede na lang mo ibutang, pero di na makaon, ha? Basig, yun mo nang gaginuton.
0: Pero lamin na siyang, ang sa pugo, lamin na siyang sa ibutang sa tanom kay pinudaan ba?
1: Ang pugo.
0: Oh, dili.
1: Ang itlog.
0: Ang tanom.
1: Dili, ang itlog sa pugo.
0: Sa tanom.
1: Masahay ba, ka na maglagot ba nga? Dichog,
0: kaon?
1: Kaon. Di napalitan. Oh, ayo kay makabukog na siya Brad Gypsy ha. Makabukog.

0: napunta sa laing sumpay sa kinabi sa Saka Barbero og sa nagpatupi. Dari lamang sa ato ang programa. From Bernie with love.
1: Why start?
0: Sa pangalan na ito.
1: Naibagong ko ano? Naibagong rang lagi ko ano? Plus no, report.
0: Sama ni?
1: Sama ni Dapitabo. Lagi po sila sa Palinpinon. Karang rang bago. Karang muntag yun. La City.
0: Sa Palinpinon?
1: Oh. So, krabihas.
0: So, proceed si Don. Proceed ko naman ni Cyril dito, Don.
1: Allah.
0: Sa Palipinon? Kasi nag-chat ni mo?
1: Oh, yeah. Murag kuan ni siya, oh.
0: Karon lang, be?
1: Oh.
0: Ah?
1: Security guard. Lagi kayo maraman. Og naapod siya kuan holster. Security guard, yan eh.
0: Asa man, lupita? Sa Chikahan?
1: Sa crossing Palipinon, gid. O, nasa Chikahan.
0: Ay. Sus, Ginoo, kaklaro kayo sa...
1: Atbang sa Chris Peking.
0: Security guard ng police?
1: Doon na sila. Agatong patrol. Security daw.
0: Ha?
1: Ikuan ninyo dito, be?
0: Tana sila.
1: Ano na pud mo ron og laing ko an? Kita mo ina igwapong patrol ni ulahi patama abot atong mga na nagmotor ha. Yes, drama na gyud. I love it, Sir Bern and K5 ato. Excited si Ma'am Joy sa drama.
0: Sige lang, on nga mga sukit tig paminaw. Ato ni i-check on nga kay ato na ato mga kabanan ang patrol og si Cyril. Ni proceed dito sa mga area. Dandeps og gasay. Proceed mo dito pag makaabot na mo dito chat lang din mo dito para ma-check mo na mo ko diba ay lang kay ikuan sus nagpasakay siguro unsa ba kanya baktas no.

0: dahil po niya akong customer.
1: Son, paalot na po ko, son.
0: Ah, grabe for this, pagali, paalot na po.
1: Di, uy, taas na kayo ng akong buhok.
0: Masa'y dala ni mo diha?
1: Ako dala? Kwarta.
0: Ano sa pa?
1: Pitaka.
0: Ano sa pa?
1: Kalo.
0: Ano sa pa? Ano mo lagi niya po, alkohol?
1: Alkohol?
0: Bebe.
1: Para manilimpyo.
0: Pwede kapkapan na to, kajat?
1: Ano sa ka, security?
0: Bebe, liman. Narabig, security kipo sila. Ano sa mga ni? Oh, ano mo lagi kamay lagi nga butilya?
1: Ha?
0: Ano sa mga ni?
1: Kamay nga butilya?
0: Ha?
1: Bebe, oy oh. Na. Tara na, hiso. Bebe, oy.
0: Saan ni Bebe, oy? Kailangan na kinay kakuan? Kailangan na kinay kiniga baby oil? Baby, sige, lingkod na. Gas! Dari sa gas na ako palingkuron, gas.
2: Okay.
0: Lain magtingog si Ugas.
2: Okay, boss.
0: Kong, okay, boss. Kong, dari na kong. Dari sa ako palingkuron, kong.
1: Okay, boss.
0: Jason ko. Boss naman muna ko. Nga.
1: Boss.
0: Jason man ko.
1: Boss man god ang tawganay na to. Dari.
0: Ah, boss day.
1: Boss man ang sangod.
0: Si Donnie day. Donnie.
1: Boss.
0: Donnie ba si Donnie? Don, hi po nila, Don.

0: Iya, porque pag lihok sam katopihan po by Dunoy. Ay, kay sige lihok-lihok. Sige na po kay panggunit-gunit.
1: Okay, na. Ay, ay, isa kay. Na. Sa? Naabot ako, misis.
0: Ha?
1: Naabot ako, misis.
0: Naabot ako, misis. Ay,
2: ganun ba ko pa, mang? Naanaman po lagi ka din ni Tony.
0: Ah, ma'am, magpatopigin na siya, Permi, ma'am.
2: Oo, umsa.
0: Every week.
2: Okay, ni mawala ni sige dito sa palay.
0: Sige
2: na siya. Magsige na yung nirigbalik-balik ninyo.
0: Eh, gwapa man po din sa kasawa di ayo.
2: Ngano naman po? Taka, bago pa man kang nagpaalot, Tony.
0: Ay, ma'am.
2: Ano na naman po ka?
0: Ma'am, Jason day ko, ma'am.
2: Kansay mo.
0: Ma'am, Jason ko.
2: Jason ka? Ikaw mo yung kinabalik-balikan sa akong bana diri.
0: Saan nga ni mo, ma'am?
2: Ha? Mimi.
0: Mura manig humok po ni ilong ni.
2: Ha? Siguro, Mimi, akong bana.
0: Siguro ni natagbaw kay Bayuton maguni yung bana god. Ah, Mi.
2: Pauli na rin.
0: Jason, Mi.
2: Ha?
0: Jason ko.
2: Jason? Dako lagi kaglawas.

0: Dia lingkup dalam sadar, mam.
1: Lagi koron. Gapalot pa ko, wapa na massage.
2: Unsa? Pa-massage pa ka?
0: Pakapin na siya, mam. Wala.
2: Unsa?
0: Pakapin na siya.
2: Pakapin?
0: Pakapin na siya.
2: Wala mo'y massage putri sa
0: ako.
2: Mga kuhan?
0: Pwede na.
2: Mga mama?
0: Ay, sa, magkuhan ko ng bebe. Ako isulat niya, ako isikrit ang katag niya. Mamassage mo po ko.
2: Mamassage po ka?
0: Makadumog na isi.
2: Pauli na doon eh!
1: Ma'am, ma'am. Pauli na lagi ko roon.
0: Lagi, ma'am. Diyan lang sa ka doon ha. Stand by lang sa doon. Ma'am.
1: Ayaw kong biyain, son. Son, ayaw kong biyain, son. Diba sa saan ni son?
0: Wala. Si ma'am, ma'am.
2: Nga naman.
0: Akong number six lang ko niya.
2: Nga nung, hindi mo ko magpaalot.
0: Di, kung gusto ka magpamassage, taxi lang ko ha.
2: O ba?
0: Oh, taxi lang ko.
2: Hoy. Ma'am, service po ka?
0: Oh, ayok sa pa. Kay, makadungog yung mumpana.
3: Sayong inaakala.
0: Ha, sampaya nung ma. Na,
1: Gypsy Ruda. Sana all dakog lagwa. Si Shig Tevez na minaw, morning dia.

0: Hello, Ma'am Joy Fry. Hi, hello, Dainura. Ihi sa mga ihi family diya sa Shaton. I miss you, Dainura.
1: Mm. Oh. Nori.
0: Nora niya, Nori. Nora na.
1: Nora.
0: Nora man ang una. Morning sa mga ihi family. Dahil ko mga iyaan diya nga ihi. Mm. Ang apelido, namin niyo bag ihi apelido. Mm. Morning niyo din ha. Sa may, sa kutong na idagambasakan
1: diya. Shaton, Desbonawan.
0: Dili to. Sus, bitin na po ko. Tiwason ugma, Ma'am Joy, kay Friday.
1: Tiwason ugma. Noon sana po ni si Jason nga. Dito naman po sa asawa.
0: Dito naman po sa asawa.
1: Yay, o niyang asawa po. Kay mura po mo rin king-king man po. Impas yun kay ni Doni. Okay, alas City 45. Samtang nagpaabot ang mga sukin tipo minaw sa shooting alarm, dinapita sa may palimpino ng mga igala. Ato ning i-check ang ato mga kaubanan. Dari sa tamang higala, nining baldita, baldi.
0: Baldi?
1: Baldita.
0: Gamit, manday kayo ang baldi.
1: Apurting gamita. Ha? Baldi, number one, butangan ng tubig. Laton man sa amo aton, laton.
0: Dili itong laton.
1: Alam po ito laton. Ang saan po na ito laton?
0: Gato man itong mga bulutangan o mga kuwan.
1: Sinina, mga harina.
0: Dito, harina. Biskuit. Kwanto siya, ang sulod ato. Butter.
1: Butter! Ah, onya ini limpyo na to, may mo nang balde.
0: Oh, kato dako to sa nato itaklob.
1: Laton, laton.
0: Oh. Ah. Pero kanang balde wa na itaklob.
1: Pail.
0: Pail.
1: Mana sa in English?
0: Pail.
1: Ang kanang nang palanggana.
0: Kanang palanggana?
1: Pail gapon.
0: Ano naman pail?
1: Ah, sa may English palanggana.
0: Kuan man ang palanggana, unsa ba English
1: palanggana?
0: Plangs.
1: Sa baka, oh, guys, kwan na. Pangutan na, Smita!
0: Palanggana.
1: Basin.
0: Alay, putong basin, marung mas dako to.
1: Basin, eh. Palanggana, basin na siya.
0: Basin?
1: Oh, basin na. Gamay, dako, basta palanggana, basin.
2: Foro de los Pueblos.
0: Basin?
1: Basin.
0: Basin, mao.
1: Ha?
0: Basin, mao.
1: Basin lagi.
0: Ah, sakto. Wash basin.
1: Ah, oh, wash basin.
0: Oh. Na po yung term nga bowl. Gamay rada ganing bowl.
1: Bowl. Kana sunla naman nagsabaw. Ha? Sunla nagsabaw sa mindrong ko. So, ang saman, ang sa imong gingon gamit kayong balde?
0: Gamit kayong balde?
1: Gamit pang yun na.
0: Kita ka atong gikuan sa DSWD nga gibutangan og
1: tinuod to?
0: Bangag. Okay, actually, gisakyan na lang na nila ron kaya nabash na sila pag-ayo. So, gimodel-model nila o kung saan nga magamit siya insakto.
1: Pero sa mani, nagkasinabot ang DS o kang presidente?
0: Adi, ligin, gi, nakapkan dahil na, pes, may nasriks got sila nung nga maulawan ang presidente, anig, dili ko. Ano.
1: Pero, kaya sa may naghatag ang idea to sa presidente, iya na to? DSWD lagi?
0: Pasig, DSWD.
1: Kaya nga ni, gawas mo to.
0: Dili ko mo to.
1: Kaya nga ni, gawas mo to siyang babae.
0: Si Anticlear to. Si Bongbong Marcos na nakabalo og baldi, oy.
1: Wala kaila.
0: Nakasulay, bagod ay nagkaligo nga nagamit baldi kun.
1: Pero kita siya og unsa nang pail, unsa nang baldi.
0: Wala, paminon ako ang iyang una-una sa baldi, baril.
1: Baril?
0: Oh.
1: Ano si Anticlear? Ni Hong-Hong si Anticlear
0: nga. Hong-Hong si Anticlear. Gikasaban, magani si Anticlear atong buwaon nga term. Ningong kuwa ko na siya nagsulti.
1: Ano si buwaon?
0: Buwaon baka kun, basa ko an sa waray.
1: Si
0: Sarah ko na buwaon.
1: Ha?
0: Buwaon.
1: Ingon si Anticlear.
0: Oh.
1: Niya ayang gipasangin lang sa bongbong.
0: Oh, namo ingon si bongbong kuno'y nag-ingon. Yan ingon si bongbong sa preschool. Wa ko nag-ingon, oy.
1: Oh.
0: Ikaw Anticlear hagi itawag pag niya si Clear og Anticlear.
1: Kay mo ba? Mo lang po ni nakakuan ni bongbong. Bisan pa sa kapait sa kalisod ba? Maksun nga po pagkatawa.
0: Ikaw Anticlear ha.
1: Bisag sukot na siya nga to ni Clear. Anticlear gapon. Ikaw Anticlear, wak ko naging ngunin na ha? Murag inana to? Murag na eh. Murag na kayo pagkabakakon Anticlear ha? So, unya, ang balde?
0: Ang balde, napakita sa DSWD nga gamit kayo.
1: Tinood po to.
0: Tinood lagi to. Pero, ang pangutana mauni, katong ilang ipakita nga model, kung naman to daan? Limpyo. Nanay bangag.
1: Nanay bangag.
0: Nanay sumpay nga katong host nga filter.
1: Ah.
0: Ang pangutana, kinsa may mo bangag ato nga in... Di man to pwede basta-basta nagbangagan o wala kay gamit ato kay makuan mana, mulik mana.
1: Kanang magkuan.
0: Kanang fit man gyud na naman na siya
1: katong. Mana.
0: Murag barina nga.
1: Bangagan ni nipis. Kanang kabilya lang ing nasirene, may kay sirene ana mo bangag.
0: Bagahon?
1: Oh.
0: Dili man na pantay ng kilid ana. Ang ay anak ato man yung plane ang kilid pagbangag.
1: So, asa ato na pita gihimo nila?
0: Sa Manila. Sa Malacanang to oy.
1: Ato tas Malacanang, magdatag balde. Linya dito.
0: Pabangagan ato dito.
1: Sukot man siguro ang presidente siguro og lay maguna-una lang. Ha? Magdag balde.
0: Maglinya ta dito para magpabangag. Oh. Kay kinahala man ang bangagan o ginato nga balde, kinahala man ang bangagan.
1: Ang magkonsaman mo dere, mingon na Mr. President.
0: Pabangag mi.
1: Magpabangag mi. Sa ito, ano po? Term na po na ako. Oh, bangag na po. Oh.
0: Ang laton, Bambi, mo'y sudlod ana kani adto lataman ko.
1: Laton, Bambi, oil.
0: Lata man sa karon, plastic na dagko po itong laton, wala na ilaton karon. No, apay laton, Spridion, oy, takalong kagwa ilaton.
1: Napa, Bambi.
0: Mama no, apay, lard, oy, naapay. So, bikiri, makapalit pa kag laton, oy.
1: Sudla na harina lagi?
0: Dili na harina, oy, sako na ginasudlag harina.
1: Nay! Dili ka ng harina, gikan sa sako, eh, sudi mo sa laton.
0: I-transfer na nimo, pero kanang paliton yun nimo nga product nga gisunod
1: ay, basta ang gingon ni Presidente Balde, dili laton. Dili tas balde. Balik ka na ito ni Walde. Ano maglibog man tanya ng laton nga ang gingon sa presidente di man laton, di kong baril.
0: Ang sa mag-i-issue ninyo anang Walde nga gamit man kay na? Ang ako lang ko, ang kaasa ito magpabangag?
1: Pag-filter ba? Pag-filter.
0: Mo ganito, kay bangagan na ni mo isa ibutang tong filter.
1: Ano asa man?
0: Giinom ang gani ni Kuan?
1: Ni? Gatsalian?
0: Gatsalian?
1: Rex?
0: Oh.
1: Ang? Asa ito gikan na tubig, mineral to?
0: Tubig nga hugaw.
1: Hugaw?
0: Tubig nga limpyo.
1: Limpyo?
0: Isagol. Oh. Ibutangan pag yugos ka plastic yuta. Yagi ana.
1: Oo. Oh.
0: Tulag.
1: Oo. Oh.
0: Dayon, gisala. Agi sala. Patubod.
1: Why cut to, why cut?
0: Wala oy, diritsyo.
1: Diritsyo.
0: Dain ako nang nagawas ng tubig.
1: Ano ya?
0: Iyang gainom.
1: Melos-los na mo. Wakatoy kagaw.
0: Ha? Na-filter gani. Muti gingon sa presidente na turuan namin kayo.
1: Dapat ka itong tubiga, ipa-inspeksyon pa to sa DOH. Una, imunon.
0: Ha?
1: Tinao lagi, dili. Tanang tinao mga sukit. Di pa minawalay kagaw. Ano sa mapagawin?
0: Limpyo na po
1: na ito. Di, lagi ingon. Tungod kay
0: tinao. Ngayon, si Win man po imong ibasol.
1: Di kay, siya may nang tudlo. Siya may nang
0: tudlo. Dili si Win.
1: O si
0: Rex.
1: O Rex, o. Rex Candon.
0: Sinit President, manayin mo hapon pa sa Inland nga. Rex Gatchalian, ang DSWD Secretary.
1: Igsuon ni sila?
0: Magsuon na.
1: Si Rex o si Win?
0: Oo.
1: Muna diyaw niya iyan ang ginom. Asa man po ta?
0: Ingos Edgar, ang laton turns out lang na nag-star margarine.
1: Star margarine? Ano
0: po, pero lard kasagaran, margarine.
1: Margarine, lagi o ka ng uwi, lagi bambi.
0: Dili, lagi ng oil, lagi sa lata ng oil.
1: Sa lata, lahat po itong sa taro, lata. Pero na po yung laton, butangan ng oil. Bambi, muna, muna yung pasabot ni Spiridion.
0: Dili, dili to oil tong bambi dito, lard to. Oil nga gahi, lard na tawag ka na.
1: Balik-tag, balde. Sige tayo, ining laton. Kadugayan mo.
0: O liquid to siya nga kuhan, ibutang ni mong laton, mayabo na.
1: Ingo na putag.
0: Takala mga kadiya.
1: Adong na putag, urukan iniron.
0: Lard to, kay ka nang kuhan siya, ispiso.
1: Hindi, balik ka na to. So, asa man tayo mo palit atong filter?
0: Ha? Now, ingon si Uncle Sue, yung sakto ka ato, nigisakyan na lang yun sa DSWD, kay kaulaw yun.
1: Kaya ba? Asa tayo mo palit atong filter?
0: Asa DSWD, bud?
1: Si ato, mga
0: dili ka mo palit, ingon si Presidente, hatagan!
1: Ang mga tao?
0: Oh, hatagan mo! Bito nang papalit niya yung balde, kay hatagag filter!
1: Na, kuy duha ka balde! Sa ato pa na, kuy duha ka filter!
0: Oh! Dili kada pamilya usara kay pila ka milyon ba ya?
1: Asa man usara. Asa ta mo claim ini?
0: Imong duha ka balde katong usa ray salaan katong usa ibubo nimo tumo puno. Salud na pud nimo.
1: So sa to pa wanay. Wanay halin ning mga refilling station na to?
0: Wala na kay mainom naman tong tubig ulan ato. Na filter.
1: O mapilter unya ang balde limpihan jug maayo.
0: Ha?
1: Limpihan.
0: Dili na nimo limpyuhan kay isa laon naman nimo mo limpyo naman dayon bisag hugaw ang tubig. Wa na limpyo-limpyo tong balde.
1: Sa ato ang balde din na limpyuhan.
0: Dili na.
1: Ay sa klaroho na to ni, ang balde nako pang CR man ni. Oh, unsa man gyud ini? Libog mi ni Mr. President. Unsa on magini balde? Ang balde po nako, usa ka balde butanganan pug bugas.
0: Na, nay taklob. Imong bulutang bugas.
1: Wa.
0: Amo dai giok-ok.
1: Bok-bok, mamang kana? Matay, no?
0: Ha?
1: Asan ni Dapita?
0: Standby. Nakastandby na sila, Palimpinon area.
1: Ah, Palimpinon.
0: Sabi kita sa... Ano, pasundo na to?
1: Ah, kadyat lang, be. Kadyat lang, be.
0: Sige, sige.
1: Be, kadyat lang sa kono, be.
0: Pasundo na to.
1: Kinsa may na?
0: Cyril?
1: Cyril? Say, go ahead, say. Oh, anybody from Macan, Palimpinon? Yeah, go ahead, go ahead.
3: Alright.
1: Oh, say.
3: Yes, si Bebe, no? Like that, there is a Palimpinon area, no? At yeah. There is...
1: Wala lagi ang tao dia?
3: Wala lagi. Siya lagi, Bebe.
1: Ha?
3: Yes, provincial hospital.
0: Buhay pa to, say, buhay.
3: Agi, tabang ba, si Bebe, niya, naiusang nga na angin yung motosiklo na dasmagan. Sila sa Arizona Balita gi kwanto yang kabot.
0: So ka motor siya sa nga gipusil sa gadagan ang motor?
3: Okay, dagan ang motor dito to sa may Kanaway area nga ang napatay nakita balad sa sunahan nga bahin.
0: So gapaangat siya sa gapaangat.
3: Oh, gapaangat siya paingon diri sa may
1: Palimpinon.
3: Palimpinon nga gisunday sa pagpusil. So,
1: guardya to sa guardya. Guard?
3: Guardia o pa?
4: Guardia.
3: Ah, guardia. Okay?
4: Sa padron duty.
3: Atong doon ang duty, eh?
4: Kuan, Valencia.
3: Ah, sa Valencia. So, nai, usas mga nakakita na rin yung agitador, no? Ay lang i-apokus ang kuan doon, katurang area na napita doon, no? Atong features ko, kuan doon, doon din sa...
1: Sige. So, say, balikan na ka na ko kay 55 na. Kung ala ang pangalan... Okay.
0: Kompleto detalye sa say.
1: Asa siya nagtrabaho, niya, basig na po'y pamilya niya, maabot. Wala naman dyan, tuwa na ito sa hospital. Sige, balikan mo na mo ako niya. Ayaw lang, ipakuha ng dugo doon. Ayaw lang doon, kailangan doon. Ayaw lang ipokus. Sige. Sige, Sai.
3: Yan ito, kapulisan. Balik tayo rin ito. Alam sa ato pala, pinig na pao ngayon. Ito na ito sa may talente noon na Valencia. Gikan din sa may area. Tapos ito din sa Ubarz, K5 sa email. Dito sa may talente. Para sa kapabilitan sa Mr. Mekong na sa Reglos, K5 niyo sila.
1: Unya, asa man manguhag tubig. Og il ninyo na. Na po dere. Eh, lisun-lisurun maging ninyong balde sa presidente. Ay. Minasatag presidente. Minasatag painom-dom. Kaila City 56 na. Standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX ug ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato Sir GP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C.
6: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Mil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure. Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing og kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
7: Correct.
6: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress ug malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
7: Nan diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
6: Correct.
7: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag nimo igong protection sa imong maayong panglawas.
6: Nya ako kay protection laban sa radiation. Karong panahona bisag asa kamo adto dunay cell sites nga nag-emit og radiation. Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, the super antioxidant duo.
7: Stress ka na sa trabaho, panginibuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko, niya murajud ko gidugayan sa akong tulog. Mm-hmm. Katulugon ako dayon bisag sayo pa.
6: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX 500 mm. nga nag-stimulate sa pineal gland gamo release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabi bation jud kag katulugon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
2: DTX 500.
8: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud ka yung DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika. Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug maitisi mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mm. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
6: Yes.
7: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
6: Siyempre.
7: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
6: Ana.
7: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
6: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection.
7: Mm.
6: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, pro-oxidant, nga mga pagkaon sama ng junk food, o nalabi ang carbohydrates, added sugar.
7: Kaon pa mong tamis.
6: Oh, dugangan pa dyan o defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Iliben ako itong mga pamilya nga na history sa mga hereditary nga mga balatian.
7: Mm. Kaon dyan o dagang utan o prutas.
6: Yes.
7: Sayog tulog. Inom dagang tubig. O niya exercise pa dyan kung nakay free time din. Buntag hapon, ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 MyTC, sigurado jud healthy ka.
6: Yes.
7: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
6: Of course.
7: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Uno, munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
6: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil oi saying mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Dan salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani ana po sa atong segment kada buntag. Kasadiin ang ubang mga kaigsuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniadto, mga balita noon, history ngayon. Huwag nindo na ito balikan o baga istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo adto sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwedeng di ta magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema, huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pangtimpla na, huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa mga dagong legal battle sa kasaysayan sa Pilipinas, mao kining impeachment. Ato nasayaran kaning presidente, Erap Estrada, gipailalom sa impeachment. Ug karon, ang vice presidente, nagabarayo ng impeachment diya sa Senado. Ug usa sa mga impeachment, nga nitabo sa Pilipinas nga sadiin, nahusgahan gayod, mao kini si kaning Supreme Court Justice Renato Corona. Si Renato Terso Antonio Coronado Corona, ang kaning Chief Justice sa Supreme Court of the Philippines, nataw karong adlaw, October 15, apan 1948. October 15, 1948, si Chief Justice Corona, milingkod bilang ika-23 ng Chief Justice of Supreme Court of the Philippines at Mayo 2010 hangtod Mayo 2012. Samtang naglingkod siya bilang Chief Justice sa Supreme Court at minumduman ng usa sa historic na desisyon, gihimo nila mao kining pag-apod-apod o redistribution sa Hacienda Luisita.